0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
2: Kaklarik sana!
5: Exciting!
4: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunigun pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abam na eh.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Baklarek sana.
3: Exciting.
4: 89.1
3: Clarex!
5: Exciting!
6: Exciting Sunday!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM
1: Kakla, Riksana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
14: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Thank you. Kun ampingan. Nganong kalit manggibyaan?
16: Kaklarek sana?
17: Exciting!
18: Exciting summer man nagkatrupa.
19: Summer!
20: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
21: 97.9.
20: Ang inyong katropa.
17: Katropa.
16: Summer na, katropa.
17: Kaklarex, Ana.
20: Exciting.
17: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
4: Exciting!
5: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM XFM
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yestoil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One, Turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante seryoso.
13: Kaklarek sana!
2: Exciting!
14: Exciting! Summer man nagkatrupa!
13: Ang saya ng summer!
14: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
15: Summer na, katropa.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
2: Clarex! Exciting!
4: In the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

pagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abam na eh.
2: Exciting!
4: Clarex kayo atong kauduhon mga katropa, alas 12:07 sa buntaga.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Ayan na medyo na late gamay mga katropa ang ato ang greetings kay abi pa nako gating pamahaw pa intaw ning mga oras. Ayan mga higala ha, uban-uban sab kita ninyo mga katropa. Ning laing hugna mga katropa sa ato ang Sentro Weekend mga higala, and of course sa ngalan ni katropa nga Andy Causon. Ako na ang inyong makauban ning mga oras sa katropang Marvin Ebano. Sentro. Ning adlaw kita nga Domingo mga higala. Mayo 3 na mga katropa! Yun, kinsa ma-excited kayo mga higala kay medyo nagsugod na, I think, nagsugod ng enrollment sa uban ng mga tulunghaan mga katropa. Ayan mga higala sa itong mga estudyante din ha, nga naghinam-hinam na, nga makikita na po sa ilahang mga crush. Ay, mga katropa, yan. Uban-uban kita ninyo mga higala ning mga orasa. Agikan alas 12 hangtod ala una sa kahaponon mga katropa. And of course mga higalahan ini mga orasa, samtang kita nag-aginod ni itong programa mga higala. Ayaw ko kalimot mga katropa sa pag-inom sa ato ang kining Zanton na vitamin C. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga nagabiyahin ni mga higayuna. Kaya sanglit mga katropa ni tungtong na ang atong kainit ni mga orasa sa 38 degrees Celsius mga katropa. Yan, medyo mudilim. Magigutom po niya ito ang effect diri. Ayan, mga katropa. Tanawa lagi. Uy, grabe yung taon mga higala. Uy. Ayan, mga katropa, nakakita sa 38 degrees Celsius. Ang ito ang kainit. Ananakini sa extreme caution, mga katropa. Sumala ka na sa update report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang ito ang air temperature, mga katropa. Ang kainit sa itong hangin na sa 32.7 degrees Celsius, mga higala. Samtang ang relative humidity, 57%, mga katropa. Hinungdan nga lauman ang pagkaalingiing sa ito ang sitwasyon sa panahon. Ang mga katropa, siguro sa itong makaigsuunan karon grabe pinunduhay sa sulod sa ilang panimalay. Gamit og mga electric fans, gamit og mga aircons mga katropa, while nagluling hayaw sa ilahang mga area na himutangan ni ini mga oras. Ang mga katropa ha, but hinumdumi lamang kanunay. Pahinumdum, muna'y pahinumdum ka na to sa itong mga otoridad mga igala. Nga karong summertime, kung asa gilauman ang paggamit sa mga appliances nga makaparelax, makapakomportable sa ato ang sitwasyon mga higala, ay kana mga katropa kinahanglan mag-igmat pud kanunay sa kining paggamit ni ini nga malikayan in taon ang sunog mga katropa. Ayan mga higala, oy, patuhay lang ha, gipagawas sa nga heat index mga katropa sa CDRRMO Davao ni tungtong nakita og 40 degrees Celsius mga katropa. Sentro. Amping-amping mga higala, grabe ang kainit, matag oras mga katropa, nagkagrabe ang kainit mga katropa. Ah, posible ano ya, or probability mga higala, kanang gibutyag sa DOST Pag-asa nga every now and then ngalan nga ilalom kita sa weather system nga easterlies mga katropa, and ilabi na daw nagasulod na ta sa season nga El Nino mga katropa. Mao na mga igala, probability lagmit mahitabo kada or hapon or late afternoon nga tuna kana sa gabi mga katropa ang pag-ulan. Good thing ha, kaya ning milabayng adlaw ay akagahapong adlaw Sabado mga katropa diri sa Davao del Norte, anaman ko sa area sa Duhali, ni bundak ni bunok ang ulan mga katropa pagkanindot sa paminsar. Grabe tong tubag sa kainit sa panahon, labi na sa itong mga mag-uuma ay mga katropa, blessing kaayo ni mga higala. Yan. So kana mga katropa ha, mag-amping kanunay og likayan ang mga outdoor activities mga katropa, likayan nga ma-expose og dugay sa init aron malikayan ang mga negatibong epekto sa kainit sa panahon na nganhi sa tuang ngadto sa nagkadaiyang nato nga mga panglawas mga katropa. Sentro. Uban-uban kita mga higala ha, sa itong makaigsuunan nga nagtan-aw karon sa ito ang Facebook Live mga katropa. Yan mga higala, mamahimo ka na ninyo ipadangat ninyong mga mensahe, mga reaksyon, ninyong mga komento. I-type lang mga katropa sa inyong Facebook page ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Kay samtang mga katropa ha, muabot sa dili madugay, mag-change na kita ni ana mga katropa. Ngayon sa 89.1. Mahimo na ka ng XFM 89.1 mga katropa. But ayaw ka balaka, kay magpabilin kami ang inyong makauban sa kahanginan mga higala. Yan.
1: Sentro.
0: Sa to ang mga listeners, mga avid listeners sa nagkadayang mga radio nga naka-tune in ni ining mga higayuna. Mayong pagpaniud to kaninyong tanan mga katropa. Sa to makaigsuunan ng mga vendors, sa to makaigsuunan ng mga PUV drivers, sa to mga kaigsuunan din ha mga galang mga negosyante, o ana ba kamo sa inyo tagsa-tagsa ka mga opisina mga katropa samtang nagpadayon na sa inyo ha mismo nga mga trabaho kay dili baya tanan mga igala siguro sa mga government offices, maybe ang uban ganit giro mga katropa na agyapon sa opisina nagtrabaho kay naay giapas nga deadline mga igala. Yan maayong pagpaniud to kaninyo tanan mga katropa. And sa tanan ng mga minaw ning mga orasa, padayon lang sa pag-tune in mga katropa and ipadangat inyuha nga mga komento sa to ang programa at sa to mabasa mga higala. By the way, maayong udto ha. Kang Sir Pitpit Digal, maayong udto katropa. Yan. Si Ma'am Ruby May Fukuzawa. Konnichiwa katropang Marvs. Oy! Ayan na Ma'am Ruby May, long time no hearing and no seeing. Oy! Ayan na we miss you so much. Ay, diba sa basta. Daging salamat Ma'am Ruby May from Japan. Ayan mga katropa. Oras sa ito, alas 12:15 na sa kauduhon mga katropa.
1: Sentro.
0: Ayan ta maglangay mahigala ato ng ambakan. Ato ang sentro sa balita ning orasa.
1: Sentro sa balita.
0: Ayan mga katropa ha. By the way, kumusta di ay mga igala kay nagkadaayang disgrasya ang nahitabo diri sa to ang area sa pantukan mga katropa. Ninilam ka ng I think mga katropa Webes sa hapon mga igala. If I'm not mistaken mga katropa, usa in town kakining L300 van ang nabangga sa Center Island. Ang magpamilya nangalagpot ang magpamilyang sakay na pagintay mga bata mga katropa. Amping-amping lang mahigala, ako lang nang gilakbitan kay labi na nga panahon sa ting banding karong adlaw nga Domingo. Unang amping-amping kanunay sa inyong mga biyahe mga katropa. At dinita mga katropa sa to ang sentro balita na gyud.
1: Sentro sa balita.
0: Nasayod ba kamo mga katropa nga ang pagpaningkamot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giila kini mga higala sa Asian Development Bank.
1: Sentro.
0: Kung ADB mga katropa, din ang ADB nga motor. ADB, Asian Development Bank. Nga naman, mga katropa, gibutyag mismo sa Malacanang nga pinaagi matod pa kini sa paspas nga pagresponde. Paspas nga paghatag og tubag sa atong presidente niining nga krisis sa lana nga giatubang sa ato ang nasod mga katropa.
1: Sentro.
0: O sa inyong tan-aw mga higala, ing ana ba kanahimong epektibo ang pagpaningkamot sa ato ang pangulo? O kaya di pa na daw malilong mga katropa. Noon, personally mga katropa, makita man nato ang mga kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga doon sa nagkarayang ahensya nga tumana, lihukan ninyo ang inyuhang mga tahas. Aron na dili maapektuhan o gagrabe ang ato ang mga Pilipinong or mga kaigsuunang Pilipino. Karon mga katropa, ang pangutan na pila naman layo ya presyo sa ato ang produktong petrolyo matag litro. At ulang ko na kapatubil mga katropa. Ang uban na sa 75 pesos per liter. Ang uban po mga katropa, na nag-range na 75 above. Pero sakit maghihapon na oy. Pero kana mga igalaha, good thing at least mga katropa, nakita nato ang movement no sa kining presyo nga kini maoy number 1 yun in town mga katropa nga naghatod og epekto sa atong ekonomiya mga higala. Gubat lagi ni ining mga bagtikan nagpabiling maggahi nga mga kining mga nasod ang US ug Iran. Grabe mga katropa, sa pila na kabulan nagsugod ni adtong katapusan sa Pebrero. Ha? Yung sa natakaron, Mayo na kita mga katropa. Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Nako, tulo ka bulan na mga higala.
1: Sentro.
0: O na mga katropa, ang isa lamang natong gilauman may gala. Isa aside sa nato ng mga political nga mga isgutan na din na mga katropa, importante nakita nato ha? Nga na ay movement. Anay mga pagpaningkamot ato ang nasa ehekutibo. Ang mga opisina mga katropa, labi na sa ato ang pangulo. No, yan ang mga higala, kinimatod pa ang nahimo nga kaisang lita subala sa ADB ang kinimismong Pilipinas giadap matod pa ang usa sa pinaka extensive sets of policy actions mga katropa.
1: Sentro.
0: Aron maprotektahan ang mga konsumante o gamabilin mamintinar ang ekonomiya, ang movement sa ekonomiya, bisan pa man niining steepest increase sa fuel prices mga higala. So kana mga katropa, at least ha, ang Pilipinas na kita gyud no, naagyoy nakamatikot. Naagyoy ay pagpaningkamot pod ato ang panggobyerno dinhi mga higala. Kana mga katropa, kanang dili lang ta mo focus sa usa ka area kini mga negative aspects mga katropa. Ato pong tan-awon ang positibong bahin. At least dili mahimong negatibo ang ato ang panglantaw sa ato ang gobyerno mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 12:19 na sa kauduhon mga higala sa Pikas Bahin.
1: Sentro sa balita.
0: Ayan mga katropa ha, kay dakong bahin sa Albay, bag-o lamang gid intawon kini mga katropa, ang nag-alboroto nga bulkan Mayon. Ang giila mga higala nga pambansang bulkan. Karon mga katropa, naa na sa pambansang newspaper. Kay nako mga katropa, kung inyo hanga na monitor sa mga postings sa Facebook page sa XFM 97.9 Davao, mga katropa, inyo hanga ato nakita gyud agrabi ka baga sa ashfall. Akong nahulog na siyuta. Pero napanas hangin mga katropa, usa may tawag ni Ana Beth, gida be? Sa ako ashfly. Ay nako mga katropa, ayan. Mga katropa, ashfall mga katropa, daghang bahin sa Albay ang grabing naapektuhan ni ini mga higala. Nasaid ba ka mga perting delikaduhan ni Ana? Kung maunay makasulod sa inyong baga mga katropa. That's why ang atong makaigsuunan dito ha. Kinibitawang atong mahinumduman sa pandemic time mga katropa. Ang kining anahisgutan ng mga pamaagi. Unsa may sikat kayo atong pandemic time? Engineer, unsa may pinakasikat daw ato ba? Ha? Unsa to? Yes, nabasa na ako imong una-una, telepati. Ang sikat atong time is face mask mga katropa.
1: Sentro.
0: Anay gingon mga galang nga taliwala ni ining problema, emerhensiya. Naagyo nakita nato nga gawas sa mga nanghatag og face mask mga katropa. Naapoy mga nanghatag og tubig ng sablig. Kana mga katropa, ang dili ang gisabligan ng mga nangagi, ha? Kaya di malikayan mga katropa, naagyo mga nakaligog abog. Pero kini mga sakyanan kay ngalan nga halos zero visibility matod pa ang kung ikaw mismo naa dito, isip tao, nagtanaw ka, muagi ka, musubay ka sa dalan, halos zero visibility na gumikan daw ang abog na himong fogs mga katropa.
1: Sentro.
0: Ano may gala ang mga pamaagi sa area? Sa maog area na matupa sa 52 ka mga village sa Albay ang labing apektado ni ining naisgutan nga ashfall mga katropa. Ang mga panginabuhian, ang ilang mga pananom kana ang atong mga mag-uumain taon mga higala. Mao na iya kung yuna-huna karon mga katropa. Na kumusta na lang itaon ang ilaha? Makonsider ba yagud intawon nag sabay matawag ani ha? A natural disaster mga katropa. Kaya gama man sa nature mga higala. Kini mga katropa, kay sanglit ilalom gihapon sa level alert level 3 ang bulkan Mayon hangtod ini mga higayuna. Ang akining gitawag mga katropa nga pyroclastic density current kun PDC. Sumala sa OCD 5 kun Office of the Civil Defense 5 ang kini mismong PDC mga katropa. Na sinati matod pa dinhi sa may MEC Gully. Nakaapekto kini sa 18 ka mga barangay dinhi sa may Minto, Malabnig, Mapako, Doña Tomasa, Agpay, San Rafael, Magiron, Calzada, Iraya, Muladbukad, Grande, Inamnan, Pequeño, Inamnan Grande, Bubulusan, Lumakaw, Maninila, Travesia, Lower Binugsakan, ug Ilawod. Kini mga katropa sa lungsod usab kini sa ginubatan mga higala. Una sa itong makaigsuunan nga naminaw karon ha. Kaya gawas mismo sa naisgutan nga mga lugar, kato mga higala, direk ka na sa may lungsod sa ginubatan. Samtang sa lungsod sa Kamalig mga katropa, 17 ka mga barangay ang apektado ni ini mga higala. Paminaw mo, base na amoy mga kaliwatan dito, na amoy pamilya nga nasa area mga katropa, kumusta ha intaw ninyo mga higala? Kaya 17 ka barangay diri sa lungsod sa Kamalig, Albay. Sama sa Kabangan, Salugan, Anuling, Suwa, Kirangay, Tumpa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ug 7 ug ubang bahin sa Barangay Libod, Ilawod, Gapo ug Sumlang mga katropa. Yan mga igala. So ubay-ubay pagyud ha, diri sa Maya Ligao City, apektado sa mga katropang 17 ka mga barangay sama sa Barangay Busak, Alyang, Palapas, Abelia, Malama, Barangay Paulba, Maunon, Balanak, Barangay Tupas, Barangay Tiyungson, Barangay San Vicente, Tandarura, Pandan, Barangay Bakong, Barangay Kabarian, Barangay Pinaminikyan, uga ang Barangay Umauma mga higala. So kana mga katropa, kaya siyang nitangto din yung mga orasa, padayon nga naka-alerto ang mga otoridad sa maunga area. And of course, gawas sa mga pagpaningkamot sa itong mga otoridad, kamo mismo mga igala ha, basin unyag naamoy mga hinabang na pwedeng mapadangat dito mga katropa. Idangop lamang kana sa husto nga ahensya o husto nga mga panggamhanan or local government unit sa maong lugar aron mapadangat ini sa mga apektadong residente mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 12:24 na sa kauntuhon mga igala sa Pikasbahin.
1: Sentro sa Balita.
0: Dinita mga katropa kay sumalapan ni Representative Ridon. Okay, kay nasayod abi bagyud na ako mga katropa. Last na to atong last na atong April 29 ang impeachment hearing. Ang nahita mo gusto pa i-extend mga katropa? Ay nako mga katropa, ato lang atangan ha. Kung ano na ba extension may tabo ni ini mga gaya. Kay sumala ni Representative Ridon or ni House of kini mismo nga ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Gilauman matud pa nga ma-impeach mga katropa, gilauman sa House of Representatives nga ma-impeach mga katropa kining si Vice President Sara Duterte.
1: Sentro.
0: Kumpiyansa matud pa mga igala ang House Committee on Justice nga makuha nila ang minimum nga 106 ka mga boto. Human gideklarang adunay probable cause sa batok ang kini mismong mga impeachment complaints batok kana kang VP Sara mga igala subay sa gipahigayong tulo ka mga clarificatory hearings mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa inyong panglantaw mga higala? Posible kaya na? Kaya sa uban mga katropa na hinuon ka ng mga taktika mga katropa na wala diri wala dito mga higala. Ang katong mga nalambigit ng mga pangalay pangbuhagay ni Jaldico mga katropa maugyoy akong giatangan. Apan kining milyones. Milyones sinon mga katropa, dako-dako ng milyones. Pero katong mga bilyones yun nga nung wala man. Asa naman padulong? Haka na mga katropa, hakamulay, bahala mag-igo ni anak mga igala. Kaya siyang lit si former House Speaker Romualdez. Ani karinga na sabpod baya mga katropa nga nung ibabagan ang iyang pagbiyahe padulong Singapore. Ana mga igala, ito nang atangan mga katropa, hoping ha? Na kining ingumpang Romualdez mga katropa nga dili kumusugot. Nga akura ay mahimong kinibitaw nga tabangan. Mga katropa, hoping na aya movement ini sa pagpalingkamot usab sa ombudsman mga katropa. Yan, sumala ni Ridon mga katropa. Kung maaprubahan matod pa ang committee report, isumiti kiningad to sa plenaryo kung asa maadunay mahitabong debate. Ayha maman ipahigayon ang final voting mga katropa o kung napasa na kini agad kininga dayon kini mga katropa nga ihatod ngadto sa Senado para nakana sa impeachment trial kung asa mahinumduman may gala nga uno nang nagpadangat oga pamahayag si Senate President Senator Tito Soto III mga katropa na andam ang Senado alang sa impeachment trial.
1: Sentro.
0: Kana lang mga katropa, ato nang atangan mga igala kung hangtod kanus akana mahitabo o kay sanglit si VP Sara gahilum-hilum raman mga katropa basin bayag na asiyay alas nga ipakinibitaw nga iyaha nga ipagawas ni anang tungura mga katropa nga ikasurpresa ni ini mismong mga nakigbato kaniya mga katropa. Adugang ni Ridon mga igala na dili lamang matod pa sintosize ka mga boto ang target. Kung dili mga igala, posible matod pang muabot kini sa 215. nga magpakita matud pa kini og ligon nga suporta sa kamara alang sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Sentro, sentro sa balita.
0: Alas 12:28 mga katropa, ni takna sa kauduhon mga igala sa katapusang hanig sa ato ang sentro sa balita ni nga orasa mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Hoy, ang sugyot nga tanggalon ang sangguniang kabataan mga higala, gialmahan kini sa DILG Chief.
1: Sentro.
0: Kabalo ba mo kinsay ni sugyot ni ini mga katropa? Isa po sa mga naningkamot usab ni ini mga higala. Isa po sa naningkamot nining kining impeachment bato ka VP Sara. Kay sanglit mga katropa, ang kini mismong panghitabo mga igala, kay nga numang tangtangon mga katropa, ang sangguniang kabataan. Sa iyong panglantaw, ako sa mo questions ako sa inyo mga katropa. Isip mga mamamayang Pilipino, nakatagalog ha? Isip mga residente sa inyo nagkadaiyang mga barangay mga katropa. Nabati ba ninyo ang presensya sa SK officials mga katropa?
1: Sentro.
0: Kay sa amua, diri sa may areas pantukan? Mga katropa, ang mga SK nakapatukod mga katropa og gymnasium para sa pagsuporta sa sports. Yes to sports, no to drugs.
1: Sentro.
0: Deka ganina mga katropa, ayaw ko ni biyahe dere, nakadula ko basketball. Di ba lamiking paminsir mga katropa? Maintain ang panglawas. Kana mga katropa, ha, kay sanglit, ang kinimismong sugyot nga tanggalo ng SK mga igala, mismong si DILG Secretary John Vic Remulla mga katropa, ang kinimismong akining sugyot nga tanggalo na lang ang SK mga katropa, ay gumikan matod pa niining gitawag nga pagkalambigit sa SK Chairman diri sa may Makati City, niining mga anomalya matod pa mga katropa. Ano na yung mga anomalya? Posible dahi ka na? Habi ba na kung mga SK igo lang na sila mupatuman sa ilahang buot mga katropa mahitabo? Pero SK pa lang, nagsugod namang korupsyon mga katropa?
1: Sentro!
0: Nako mga higala, kung saan nalag mo abot na sponto mahimong mayor, kung saan nalag sa, mo abot sa ponto mahimong presidente, sa gamay pagani nga posisyon, nagsugod nagpangurakot mga katropa, ay maimputlon!
1: Sentro.
0: Kana mga katropa ha? Kaya kini mismo nga panghitabo mga higala. Kay una na matod pa nagpadangat og kini mismo nga pamahayag si DILG Chief Secretary or DILG Secretary John Vic Remulla. Nga buot na kini bitaw nga tanggalon mga higala ang kining SK. Kaya naaday na hitabo di ay ni anang mga anomalya. Bala pa nini mga katropa, dugay na matod pa nga giduso kini mismo nga ang political dynasty dapat nang tanggalon. Kay sagad matod pa sa nahimong hinungdan, kay wa na nahimong choice ang mga kabatanunan mga katropa o giingong napugos na lang kining muapil sa sistema sa politika. Labi na kining gitawag nga bugok nga sistema.
1: Sentro.
0: Kayang ila mismong mga kining mga relatives ay nagagikan sa politika ng retiro na. Mao nang gihatag ang presyur ngadto kanila mga katropa nga mudagan sa politika.
1: Sentro.
0: Kana mga katropa, Ma'am Nita Valderosa, maayong udto dinha kanimo, ma'am. Napod ba may mga kasikas dira sa Ma'am Nita sa inyong mga area diri sa Pilipinas? Sir Pitpit Digal, napod ba may mga kasikas ingana? Kanang bitaw na presyur na lang ang batan-on mga katropa kay ingnon sa amahan. Doy or die, dagan og pagka-SK para makabalo ka unsay pamalakad sa politika. O diha, musunod. Siyempre, sunod ana. Mudagan pagkakonsihal. Ang mga katropa, nga doon na ka na sa pagka mayor ba or congressman ba diretso? Pero at least kabalo na unsay money flow mga katropa. Ay,
1: Sentro.
0: Siyempre, kabahin ang mga katropa, money flow unsaon pagpalakad sa ilang mismo nga pondo na gigahin kanila alang sa ilang mga proyekto. Apan mga katropa, nangadaot lang kining imahe mga higala, gumikan ni mga badlungon nga mga SK officials, mga barangay officials, napod mga katropa, mga salawayon kayo. Kaya na ay mga proyekto, anong substandard may naitabo, ay dira pa lang ang mga posisyon na anay mga panghitabo din ng mga kuot-kuot mga katropa. Kana mga igala, mo na angay tutukan mga katropa sa to ang DILG. Mao kini mga katropa, nahimo lang kining kini pamahayag sa DILG mga katropa. Kay gumikan ni ining gihimo sa usa ka SK chairman sa may Makati City kung asa na siran mga katropa. Kini mismong anaa sa 42,000 ka mga SK chairman sa Dipog Pilipinas. Nakadawat po gani kiniga reaksyon. Pagsaway mga katropa, nga nung generalize matod pa ni sa DILG mga katropa o ni Rimulya ang tanan ng mga SK officials nga nahitabo sa Makati lamang katong na sayran nga adunay anomalya mga katropa. So kana mga igala ha, ang sugyot nga tanggalon ng SK mga katropa, gialmahan kini mga katropa. Gialmahan kini mga igala. Kaya gumikan nini na damay na intawon ang ubang mga SK officials tungod sa usa lamang kahinimuan sa usa ka SK chairman diri sa may Makati City mga higala.
1: Sentro.
0: Alas 12:34 na sa kauduhon mga katropa sa tupag balik ha. Atong isgutan kini mga katropa kaya siyang litni react po kini mga higala ang ato ang mismong defense secretary. Ang mga katropa nga si DND Secretary Gilberto Chudoro Jr. mga igala, labot ni ining ang panawagan nga ibalik kuno daw ang pistols. Alang nga to sa mga NPA! Kana mga katropa, ato nang isgutan mga igala, unsa may inyong masulti ni ini. Ipabuhagay ka na mga katropa kung unsa man uyon baka mo sa inyong kaugalingon nga panglantaw na balikon kini. Ato po nang sayo mga katropa ang pipila ka mga history na abay mga nahitabo ni ini kanhi sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa. Ato nang isgutan sa itong pagbalik man lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom. Oras mga katropa, alas 12:35 sa udto.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Clarex!
5: Exciting!
11: Nak, merienda time na!
12: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humo, og humo!
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ora sa D&N Bake Shop gyud nato na ginakuha.
12: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa D&N Bake Shop.
9: D&N Bake Shop, bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&N Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Castro.
1: Ayan mga katropa, balik na mahigala oras nato, alas 12:41 na sa kauntuhon. Ayan, mayong unto sa itong makaigsuunan nga naminaw hangtod yung mga oras sa mga katropa ha. Sa itong makaigsuunan nga panulong pa mubiyahe mga katropa ay medyo distansya inyong mga biyahe. Ayaw kalimot sa pagbaon mga igala og Zanton Plus Coffee Mix. Sa itong makaigsuunan ha, nga kining mga batanon. Kaya, bisan pa man sa itong mga hamtong, nga buot gihapon or kanabitaw nga feeling gihapon batanon mga katropa. Oy! Mga katropa, naapuntay Zanton Gold Coffee Mix. Nagawas nga nakapang pinakamumangigala na apagiginipang panindot sa ato ang kutis mga pamanit mga igala. Ang atong Zanton Gold Coffee Mix kay naakini glutathione o collagen mga katropa. Nakini nga mga sangkap mga igala. Napamatud-an nagigini sa mga eksperto. Gani na nagipang mugna nga ubang produkto ni ini. Apan mga katropa, kung buot ninyo mga igala, na dili matagbaw kuskos sa inyo ang mga pamanit ni ini, ang mga sabon nga na ay collagen o glutathione mga katropa, ay imnon mga katropa, pinaagi sa Zanton Gold Coffee Mix, kay multi-purpose mga katropa. Mga nagiinom nga, nakapangapi ka na, na healthy ka pa, and mas mugwapag-mugwapo pagyug ka mga katropa. Asa mo mangita ni anak mga igala, diri lamang ka na sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, ato mga kaigsuunan ha, nga daw gibati na kamugkakapoy mga katropa. Aga ilabi na sa inyo aga mga trabaho o grabing kasaba sa syudad mga igala. Aga gusto nyo makarelax-relax mga katropa. Hala, bisita ka mo din hi mga igala sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Ha? Dina mga igala, dito nato mabati mga katropa ang bugnaw o presko nga hangin sa kabukiran. Uban usab sa mga nindot kaayong mga talan-awon mga katropa, nga sigurado gayud nga makaparelax sa inyo mismong mga huna-huna o lawas mga katropa. Kung nagingon mga katropa nga mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga doon na kini view sa kabukiran. Ayan mga katropa, perfect po kini mahigala sa ato mga o sa mga barkada, sa pamilya o bisan sa solo travel mga katropa. Maunang planuhan na daan mga igala kung buot ninyo on nining usa or kining day tour mga katropa din sa New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw sa syudad mga katropa. Mamahimo sab kini ninyong bisitahon mga igala ha. Ang kini ilang FB page mga katropa nga New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang impormasyon. Kay ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa ha, nahimutang kini dinhi sa may Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Sentro. Alas 12:44 na may gala din ang tamaglangay atong gisgutan mga katropa kini nga akini bitawng pag-alma mismo sa ato ang Defense Secretary ang si Gilbert Chudoro Jr. mga katropa, labot ni ining about sa NPA pistox mga katropa o NPA pistox mga katropa sa ato makaigsuunan nga naminaw karon labi na sa mga nakasinati mga igala ni ining akini bitawng nahimo nga panagbangi tali sa mga militar ug sa mga rebelding grupo, rebelding komunista mga igala. Kaysa una mangod mga katropa, dili ing ane ka na kalayo ang or dili ing ane ka distansya ang gobyerno o ang kining NPA mga igala. Ato sang sayron mga katropa, before nato ni pabuhagayan mga igala ang gipagula or gipagawas nga pagbati ni Secretary Gilbert Chudoro Jr. mga katropa. Kaysa sumala mangod ni Chudoro mga igala nga dili ug dili gyud siya mo-resume nining peace talks nining New People's Army kon NPA. Taliwala ka na sa mga sugyot mga katropa sa kanhi matud pa mga negosyador mga higala. Sentro. Ay sumala ni Chudoro ang pagpahigayon ining peace talks mga katropa, musangko lamang kini sa pag-elevate ang ini sa mga cause sa NPA nga doon sa to something legitimate. Basin unya mga katropa, mahimo ng lehitimuhin noon ang kini mismong mga grupuha mga higala nga dili gyud in town kadawat-dawat alang kang Chudoro mga katropa. Kay subay kini may galan atong April 19 kung ato mahinumduman ang kini inkwentro tali sa military og sa mga insurgents diri sa may Toboso Negros Occidental nga nagbiling kini og 19 ka mga individual ang namatay. Kana mga katropa. Kway taliwala kini sa panawagan na mga katropa nga adunay pahigayon na nga laing hugna sa negotiations mga katropa. Aga sumala ni Chudoro kay klaro matud pa nga nagahimo gayud matud uga kriminal activities ang naisgutan nga NPA groups mga katropa. plain ug simple lamang kana nga rason nganong dili gayud niya tugutan nga adunay mahitabo nga pistok mga katropa.
0: Sentro.
1: Atong sayron mga igala. Ha, kung unsa bagyod sa tumakabatan-unan nga naminaw ni ining mga hurasa. Unsa bay history sa NPA mga katropa sa ato ang nasod Pilipinas mga igala. Asa to makaisuunan nga wala pa nasayod mga katropa. Adong anta makisayod ni ini mga igala. Kaya sukad pa ni adtong 1986. Sukad pa ni adtong 1986. Sorry. Mga katropa, kaya base sa previous matod pa nga mga presidente. Sukad nga natukod mga katropa ang Communist Party of the Philippines. Kining gitawag nga CPP. Nadungagan manggod ka na mga katropa, CPP, NPA, NDF. CPP, Communist Party of the Philippines, NPA, New People's Army, ug NDF mga katropa. National Democratic Front mga katropa. Kini kay natukod matod panining 1968, pinagi ni Jose Maria Sison. Usa kini kanhi kini student aktivista o usa ka ex-member sa Partido Komunista ng Pilipinas. Kini mga katropa, hangtod ni abot ang panahon nga nagkambyo-kambyo na kinig mga lider mga igala, nadungagan pagyud kini mga katropa og nagkadaiya nga mga pangalan mga igala, hangtod na kana nabuo kining gitawag nga NDF or NDFP, National Democratic Front of the Philippines mga katropa, nga nagsilbi kini isip umbrella organization alang sa CPP, NPA mga katropa, guban pang komunista nga mga organisasyon nga nagrepresenta ni ini mga katropa nga maong mga grupo sa political arena mga katropa. Now karon kinsa mga presidente mga igala ang nisulay ni ining gitawag og pistok alang ni ining naisgutan nga mga rebelding grupo. Nahitabo matod pa mga katropa ang kini mismong na nisulay. Kay ang CPP NPA kung atong mahinumduman nga hugot nga nakibatok ni adtong Marcos Regime. Marcos Senior kini mga katropa ha. Dili kini Marcos Junior. Kining nagapaygayon matod pa og small scale raids og mga ambush nationwide mga igala. So dira pa lang mga katropa nagsugod na. Nagsugod na mga katropa o ang pistok sa taliwala ni gobyerno o reds, mga pulahan mga katropa, would not begin until Corazon Aquino came to power niyatong 1986 mga katropa. Gimando ni ini ang pag-release o political prisoners. Lakip na din na si Sison o si Boscaino mga katropa. O dito mga higala, nagsugod ang pagsulay sa gobyerno sa pagbuo nining peace with one of Asia's longest running communist insurgencies. Mga katropa ni atong higayuna sa panahon kana ni former President Corazon Aquino mga higala. O gasubala sa Office of the Presidential Advisor on the peace process. Sa over 40 rounds matod pa ang naitabo nga pistoks ang gipaygayon sa gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Gikan pa nitong 1986 mga katropa pagkadaghan na di ay. Oy! And then wala, grabe man itaw kay. Gusto man kung kitag negosasyon mga katropa na agyuday nakalati din na. Ang mga kinibitaw nga linyada. Kining gitawag mga katropa og mao kini ang akong gusto. Mao kini ang di nako gustong mahitabo. Naana mga katropa daw nahitabo diri sa US og Iran ba? Nga wala na dayon tong itawong peace talks mga katropa. Kining bitawong ceasefire deal mga igala. Gumikan kay wa nakauyon ang matag usa. Og dito mga katropa, nagpadayong gihapon ang kini mismong panag-negosasyon mga katropa pan sa kadugay sa panahon. Niabot na lang mga katropa ang kining presidency ni Fidel Ramos mga katropa 1992 ngadto sa 1998. O gideklara ni Ramos ang policy of amnesty and reconciliation o peace talks nag-resume kini mga katropa ubos sa iyang administrasyon. Ato na ka na September 1, 1992, The Hague Joint Declaration of 1992. Gipirman kini sa gobyerno uga sa NDF human sa duha kaadlaw nga negosasyon sa The Netherlands mga katropa. Oy, naabot na isinaga Netherlands sa negosasyon ha. Grabe mga katropa. Uga dito mga katropa, ang formal negotiation mga igala na hitabo og just matod pa and lasting peace ang nahitabo mga katropa. Kaso lang mga katropa, kining si Ramos, Fidel Ramos mga gala, napo di mga background. Sa mga nakabalo mga katropa sa mga pamalakad di ini may gala. Kamu nalay bahala mag-igo di ana mga katropa. Alam mo kita igong oras alas 12:51. So hangtod na kana mga katropa nilabay si President Joseph Estrada mga katropa. Giaprubahan usab ni ini mga higala ang implementasyon sa car CA car rail. Pinagi sa pag orobos ni ini nga agreement mga katropa or kasabutan kining both parties giilang giila mga higala ang pagrespeto sa human rights diri na. Human rights na naitabo din na mga katropa. Human rights nga makibaka, wag matakot mga katropa. Katungod ka na may gala nga musinggit mga katropa sa ilang katungod. Panawagan nga to sa gobyerno. Unay na ilhan karon nga nakumon ang corn beef mga katropa. Kaya nga namang naitabong corn beef, makibaka beef. Ay nako mga katropa. Sauban lang na nga mga joker in town kay mga gala ha. Oga din ni mga katropa, si Estrada gisuspende po in town ang peace talks. Oga kinigitawag og Jasig Days. Human matod pa sa upat ka mga military officers, lakip na din na si Brigadier General Victor Obilio, abducted matod pa kini sa NPA. Sa tulo ka mga managlahing insidente din sa Mindanao og Bicol mga katropa. Dito na, naguba na po ang kasabutan mga higala. Hangtod mga katropa nilabay ang mga presidente ng labay. Hangtod na kanakang president, former president Binigno Aquino III mga katropa. Kini mga igala, napoy mga panagahisgot nila. Hangtod matag presidente na agyod na mga katropa. Dinhi na ta. Asa kinsa may past administration. Niabot sa kanhi administrasyon na ni Pangulo or former president Rodrigo Roa Duterte. Naside ba ka mo mga katropa? Nga taliwala sa mga pag-uyon sa uban nga kanhi nga mga presidente. Nga, sige, kaya ra kay nato ni hilot-hiloton. No? Kaya daghan po baya ni mga armadong pakigbisog may gala? Daghan po na sila sa kabukiran. Mga katropa, o gini, sa panahon ni FPRRD mga katropa. Ang nahitabo mga igala, ha? Buot matod pa no? Ni FPRRD mga katropa. Nga mahitabo kining peace talk tali sa administrasyon ni ini o sa Communist Party of the Philippines National Democratic Front mga katropa. Apan, na-terminate mga higala. Sentro. Unsay rason mga katropa nga wa tugoti ni FPRRD? Kini mismo ang gibutyag nini mga katropa ni FPRRD atol sa inaugurasyon sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Kung asa iyaha mismong gilaparo ang giingong pagka-arugante sa Communist Movement's Armed Wing, ang kining New People's Army. Sentro. Matod pang FPRRD, hindi ako bilib sa tapang-tapangan nila. Oy! Nako mga katropa, wa matod pa nakaangay. Di matod pa bilib, no? Si FPRRD mga katropa, sa kini mismong gipakita sa NPA group mga igala. O, gasumala pa ni FPRRD. Matod pa siya kabalo mga igala kung unsa matod pa ang nakuha ni ini maong grupo mga katropa ni ining ginatawag nga pinaagi sa pagpamatay og mga tao mga katropa. Sentro. Sumala ka na ha kang FPRRD mga igala. Recorded ka na mga katropa. Aga hinungdan ni ini mga igala. Grabing kasuko ni FPRRD ngadto sa maong grupo sa NPA. Diri na, konekta na kini mga katropa. Sukad ni atong higayuna. Sa kanakalabay ng mga kapanahunan, maugin din taon ni mga katropa ang itawag mga katropa kining NBA. NBA mga katropa. NPA mga katropa, kini itawag og CPP, NPA, NDF mga igala. Gikonsidera na nga kalaban sa tong gobyerno. That's why mga katropa, padayon ang NTF-LCAC. Padayon mga katropa ang ikli program sa tong gobyerno sa pagdalit ngadto sa mga naglambigit ni apil sa maong grupo nga buot musurrender, buot makabaton o bagong kinabuhi. Kay mag-uhay lang mga katropa ni Milabayng Simana adunay gipahigayon mga igala nga press conference ato ang Eastern Mindanao Command. Nakauban nato dito mga katropa atong 10th Infantry Division si Major Ruben Gadut, ug of course mga katropa si si Colonel Manuel Manghigala. Atong tigpang mabasa sa Eastern Mindanao Command mga katropa, gibutyag nga huyang na mga katropa ang kusog, armadong kusog Asa area of responsibility may gala og nagpadayon ang ilang hugot ng mga paningkamot aron mapaggang kini sa hingpit. Sa tumakaigsunan nga wala pa nasayod mga katropa, ang Davao Region gideklara na nga insurgency free. Pila na katuig mahigala? Ha, medyo niabot na siguro kita og if I'm not mistaken, o naka-English. If I'm not mistaken, mga katropa, sukad pa na itong tuig 2022. Gideklara na nga insurgency free ang Davao Region mga katropa. O isa ka na sa giklaro ni Major Ruben Gadut nga zero mga katropa ang kinibitawang NPA kining zero NPA rebels. Kana mga katropa, ilang kapaday nga ginamonitor na lamang mahigala ni mga orasa hangtod ni panahuna ang kining gitawag og remnants mga katropa nga kining gitawag og underground mass organization. Kanabitong hilom-hilom na lang mahigalang nagapa hinay-hinay pang recruit ha? Kana lang mga katropa kaya medyo nangusog puro ang uban aning mga ilado. Ilado nga ana sa mga sa kining kamara. Ilado mga katropa nga mga magbabalaod nga nalag supporter ni ini mga kaliwaan nga mga grupo mga katropa. Sentro. Kay isa man guna sa kuha ag kusog ni ini mismong armadong kining mga rebuilding grupo. Kung aduna sila'y miyembro nga andam mo protekta kanila. Itawag og human rights mga katropa. Kana mahigala ato amis mong subaybayan mga katropa. Oga sa mga ginikanan nga naminaw karon. Yusa sa panawagan sa ato ang tent ID. Ubisan sa atong Eastern Mindanao Command nga to sa mga ginikanan nga naminaw ni mga orasa. Gawas ni ini pakigbatok sa ato ang gobyerno ni ining armadong mga grupo mga higala. I-monitor in town ng inyong mga kabataan mga katropa. Kay basin unya mga higalag hinay-hinay na pugkanakan ni dawat mga katropa ni ining mga pag-awhag sa mga armadong or mga rebuilding grupo. So good ana mga katropa, apil-apil sa tag mga rally ha. Manawagan ta makigbatok sa gobyerno. Hinay-hinay ana mga katropa, dalita na kana. Kagunit na kag armas. Wala pa ba ya cool? Hoy, kana mga katropa ha. Hangtod na sa katagbukid. Ay nga na mga katropa, hinay-hinay lamang ka na mga galang ginaskilsil sa utok sa mga kabataan-unan. Labi na sa mga estudyante mga katropa, bantayin ninyo. Bisan pa mag nagtungha pa lang ka na inyong mga kabataan, imonitor mga katropa matagkarunog unya. Dapat ang kahibal ang mga katropa ang kinsa ilahang mga kabarkada. Kinsa ilang mga higalang ginakauban-kauban mga katropa. Kay basin unyag, iwit na sa inyo ha mismong pagkahibalo. Tinga mo nga, arsa na akong anak! Kining pahibalo sa tanan. My son, my daughter is missing throughout the whole month. We don't know where they belong. Kawa ka ba lumakatropa ni Katkatalig Bukid ni Gunit Nag-Armas kay ni-appeal na sa armadong pakigbisog dito sa Kabukira. Kana mga katropa sa mga ginikanan may gitawag may galang whole of the nation approach mga katropa. Gawa sa mga pagpaningkamot sa toang lokal na panggamhanan, sa toang nagkadaya mga ahensya security forces, kinahanglan even ang mga ginikanan nagsugod sa panimalay mga katropa ang pagbantay pagmatuto sa inyong mga kabataan nga dili mulihis nga to mga igala sa kinibitawang mga binuhatan nga kining babag mga katropa or ikitawag niya itong kining violation. Sa magyul katropang Marvin. Kanabitong makig-atbang sa gobyerno mga katropa. In short mga katropa, likayan, aron malikayan nga mo-appeal kini sa mga terorista, mga rebuilding, kalihukan, mga higala. Alang na po ka na sa ila mismong kaluwasan, safety o welfare sa mga kabataan-unan mga katropa. Kay hinumduman nato ang usa sa di malimtan mga katropa sa kining pamahayag ni Dr. Jose Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sentro. Sa mga katropa ha, isip pa pagpaklaro kini mga igala nga even ato ang National Defense mga katropa, Department of National Defense, binagi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. mga katropa, hugot nga kining nakigbatok mga katropa ni inigitawag pistox ngadto sa mga NPA mga igala. Nasuportahan lamang nato kini mga katropa aron gayon mga higala nga mamintinar no ang kining peace kalinaw kahapsay og kalinaw sa tibuok komunidad ug wala nay mga inosenteng kinabuhi ang maangin gumikan ni ining mga grupuha mga katropa. Sentro. Ayan mga igala dito maglangay ala una uno na gyud mga katropa nitutot na dinhi ato sang abakan kadali mga katropa ato ang trending mga higala. News.
0: Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Trending nato mga katropa. Ayan atong trending na side back mo mga igalang nga bata pa lang. Ahimo ng rescuer mga katropa.
2: Sentro.
1: Actually may gala kini ato makita karon sa ato ang hulagway mga katropa na side back mo. Nga kana 10 anyos pa kana mga katropa. Actually ako mismo na amazed ko ni ini mga igala. Bata pa lang gingan lang kini siya og si Krista. Nathan or Chris or Christ. Christ man nga pa spelling nga. Christ or Chris Nathan Fabraquer. Mga katropa kay taliwala sa iyahang pagka akini pagkabata, 10 anyos. Kanang idara mga katropa, medyo nagdula pa ko naglastiko. Nagdula pa ko ang nagjulin mga katropa. Nagdula pa ko ang naog Chinese garter. Ay! Masakpan taan na. Ay! Ang mga katropa ka ng mga idara mga higala, ating dula pa na. Kanabitang develop, under pa na ka sa development mga higala nga. Apan kining si Nathan mga katropa sa kabata siyang pangidaron, nagsugod na instead nga magsigdula-dula, agit hasa mga katropa, kinipod pa. Saludo kay ko sa ginikanan ani mga katropa nga gitrain pod siya nga mahimong responder, emergency responder mga katropa.
2: Sentro.
1: Kay nasairan ko sa kinigadabaw when you mga higala. Kining nakita nato adun na sig respondihan nga aksidente dinhi sa May Kimpo Boulevard, Davao City. Ang kining nahulagway nakuha kini ni atong April 30 taning tuiga mga katropa sa gabi ika na kung asa nasairan nga mupalit lamang untag ice cream kining si Nathan. Panakita niya nga na ay nahitabo bangga vehicular accident mga katropa. Of course, ngalan nga responder mga higala ug naa sa santop dayon sa imong utok ang kaluwasan ni ining nalambigit nga mga individual. Dito mga katropa, ingon man, instead nga ice cream, ang kini mismong naangol nga mga individual ang iyang giadto mga katropa. Asya mismo, actually makita nato sa hulagway, wala pa ang mga rescuers na ana si Nathan dito mga higala.
2: Sentro.
1: O kining si Nathan mga katropa, ay of course, first and foremost, as a first aid mga katropa, imo sa yung pakalmahon ang kining nalambigit ng mga individual nga dili maratol. Relax lang, kalmado lang. Kalma. Mga first basic mga katropa, nga first aid mga katropa. Kalmahay, labi na nag

Ang ni appeal mga katropa ni ining gitawag og pag-assist aron matabang masulod sa ambulansya ang kining nalambigit nga mga asamdan nga mga individual mga katropa. Napay paturo-turo si Nathan mga higala. Posible mga katropa gawas sa pag-assist sa mga kining mga pasyente. Ni appeal po ni si Nathan sa kining paghatag pamahayag. Usabay nahitabo ato. Ayan na mga katropa, appeal sa investigation sa atong kapulisan. Nasahid ba kamo mga katropa nga nilibo ang mga reacts? Niabot og kapin 15,000 ang reacts mga katropa. Sunod lamang ka na sa usa ka adlaw kapin nga pagposting sa hulagway ni Nathan mga katropa. And of course daghan nga mga shares, gatusan ka mga shares agig pagpadasig kini sa ato ang mga kabataan mga igala. Mga kabataan unan ha. Instead nga magsigi ka mo gunit og silpo.

kapasidad, mga capability, panahon, mga higala sa mga emerensiya, sa mga sitwasyon nga gikinahanglan gayud ang inyong tabang, mga katropa. Ano, mga higala, balance lang ang tanan dapat, mga katropa. Yan! Wala gi kitay iwong oras, mga higala. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw, mga katropa, diri sa tong programang Sentro Weekend, mga higala. Of course, mga katropa, kini itong programa hagi paluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, at ang Clear Skin Herbal Soap, at itong bagong kape, ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Nagang salamat sa iyong pagpakiguban sa itong mga kaigsuunin na nagpadangat silang mga mensahe. Thank you so much, mga katropa, at ang inalamang ang musunod pang mga programa din ni mismo sa XFM Davao, mga higala. And of course, ito ang ronda balitaan sa kabuntagon ugmang adlaw, mga katropa. Alas 4 hangtod alas 5 sa kadlawon, mga katropa. Ayan, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Andy Causon, kiniyong inyong nakauban, katropang Marvin Ebano. Hangtod, sunod, higayon ang po, mga katropa, same time, same station, same anchors, mga higala. Huwag ako mag-aingon, kamatuuran ang sandigan. Sentro.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Clarex, Anna!
5: Exciting!
6: 89.1
7: Abang na.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Amboto rin nimo. Gahi kagyog-o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, amboto rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
1: Kaklarek sana!
16: Exciting!
19: Exciting! Summer man nagkatrupa!
1: Ang saya na summer!
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
19: Exciting.
16: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: 89.1
5: Abang na

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ug ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
9: Kaklarek sana.
3: Exciting.
10: 89.1
11: Abam na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Tak klarik sana.
2: Exciting.
3: That song was brought to you by
4: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Pagkatol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
13: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
17: Baklarek sana!
2: Exciting!
18: Exciting! Summer man nakatrupa!
17: Ang saya-saya!
18: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
2: Summer na, katropa.
17: Kaklarex, Ana.
18: Exciting.
2: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Extra Drive!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humo, og humo.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
14: Kaklarek sana.
2: Exciting.
15: 89.1.
16: Abang na.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: 89.1. 89.1.
2: Abang na. Klarex.
3: Exciting.
4: Extra drive.

0: XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Southern Gold Coffee Mix.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
0: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
0: Southern Gold Coffee Mix.
11: X. X.
12: F. M.
11: X. F. M.
1: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
16: Kaklarek sana!
13: Exciting!
17: 89.1
18: Abang na.
16: Clarex!
13: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lahat. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
19: Kaklarek sana!
3: Exciting!
20: Exciting! Summer man nagkatrupa.
19: Ang saya na summer!
20: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
21: 97.9.
20: Ang inyong katropa.
19: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarex, Ana!
20: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
2: Clarex!
4: Exciting!
5: Time check is 6 in the evening.

Hi. Ayan do. Good evening, maayong gabi sa atong tanan. Happy Sunday, everyone. Ayan. Kumusta yung Sunday natin? Opo, sa lahat po ng mga, kumusta yung bangs ko dyan? Ayan po. Okay. Welcome to our Live Talk with Angel Hill. Usapang pangkalusugan po tayo ngayon. Opo, meron po tayong special na panauhin. Our phone patch po tayo with Dr. Gina Alvarez, a very own doctor, OB-GYN, isang magaling na doktor. Isang magaling na doktor sa mga kababaihan. Shout out sa mga kababaihan dyan na nagme-menopause na. Ayan. Sino po yung mga 1970s dyan? Ayan, 1979. Sino po yung 1979? Ako, I'm 1979, so I am 47. Oh, 47. 47 na po tayo, mga sis. Ayan po, 47 na po tayo. Kumusta, kumusta yung Sunday natin? Galing na ba tayo sa church? Naka-church na ba tayo? Kumusta po yung sermon ng pare?

Ah, okay lang kahit na sa ano, 10 oras si Padre dyan. Lalo na magaling magsigoy si Father. Ayan po. So may appeal sa mga ano, sa mga parishioner. Opo. Sa pastor din, magaling pag catch ng attention. Ayan po. So ayan, so kailangan ng appeal. Okay po. Mga kabashi, mga ka life talks. Ayan po. Pag-uusapan po natin ngayong oras na ito. 6 p.m. to 7 p.m. po yung ating talakayan about beauty, health, and wellness. Pero ngayon atong episode natin, welcome to our day 2. Day 2 ang ating episode sa Life Talk with Angel Hill. It's all about menopause. Oo, menopause. Menopause. Oo, hindi man siya mini-pause. Oo, menopause. So, yan po ang may tatawagan po tayo mamaya. Kumbaga, ang ating doktor na eksperto about yung sa menopause na yan. Ayan po. So, dito lang po, yung sa lahat ng bago lang nakaka-tune in dyan, shout out natin yung mga bago lang nagsusubaybay. Tingnan natin ang ating monitor. Sino po yung ipapa-shoutout natin sa lahat po ng nagjo-join sa ating program ngayon? Shoutout po sa inyong lahat. Opo. Ayan. Gamitan natin ng mahiwagang lente. Ayan po, kay Gary, text boy, concert. Ayan, concert man, mapa. Shoutout. Ayan po. Shout out nito, Lonor. Opo, sige po, si Sir Gary. Ayan. Hello, Sir Gary. And the rest of the 5 million viewers, mag-hi po kayo dyan. Ayan po, special shout out po ang ating ngayon, ang ating kakausapin mamaya. 6:30 tatawagan po natin si Doc Gina Alvarez po. Mamaya po. So, ayan, i-ano lang natin yung ating mga nakiki-tune in ngayon. Andrea Capilli, opo besh, mag-ano ka. Ay, shoutout ko lang po yung mga kasamahan ko sa reservist po. Yung sa lahat na po nagte-training o magte-training po ng reservist po sa AFP Navy po. Ayan po, shoutout po sa inyong lahat mga body. Opo, sa lahat ng hindi pa nagpa-medical, magpa-medical na po. Ayan po, so I'm so excited po sa ating ganap sa buhay natin. Sa mga kuya, sa ating mga kuya na Agila and ate, mga ate, kumusta po kayo? Ayan sa ngayong panahon na tag-ulan, tag-init, kumusta po yung ating health? Opo, kumusta po yung ating timba ngayon? Oo, kain ba tayo ng kain? Or ano bang ginaganap sa buhay natin pag Sunday? Ano? Beach. Nasa maraming tao sa beach. Oo, nagbi-beach hopping ba yun? Ang mga tao? Opo, yan po, nagbi-beach. Opo. Hindi pa nagsimba, nagbi-beach na. Opo. Yung parang, I want to have peace in the beach. Opo. Nakaka-peace of mind ba ang magpunta sa beach? Opo, I think siguro na have peace of mind. Pagbalik sa bahay, hindi na po siya peace of mind kasi ang daming labahan, ang daming hipuson. Yan po, lalo na shout out sa mga pet lover dyan. Ang daming mga poops ng mga aso pero nakakapag wala ng stress. Pero nagdadagdag din sila ng stress. But anyway, sa ating mga bago lang nakikitune in, I am your host for tonight, Life Talk with Angel Hill, Beauty, Health, and Wellness. Ayan po, pag-uusapan natin ang menopause, mga kasis. Opo, ano ba, saan ba, ano ba, anong edad ba nagsisimula ang menopause? Ayan po. Oo, i-accept na natin na andun na po tayo sa stage ng menopause. O, basasahin lang natin dito para hindi tayo magkamali kay Googles. Kay Googles. Ayan po, karamihan sa mga kababaihan ay umabot sa menopause sa pagitan ng edad na 45 to 55. Ayan po, pag 45 ka na, candidate ka na sa menopause. At 55. Ngunit perimenopause period ay maaaring magsimula ng mas maaga. Sabi nga, meron palang menopause, perimenopause. Oh, pa-explain natin yan kay Doc Gina. Ano yung perimenopause? Maagang pagkawala ng menstruation
Opo.

Pag nawawala na yung menstruation natin, ayan po, ang dami ng alam mo sa ating mga kababaihan, sobrang ano natin, ang daming ganap sa buhay natin pag nagme-menopause na po tayo, no? So, like ako, I have a hard time of accepting that I'm into menopause. Ano? Ayan, sige. You're my heart, you're my soul, ang kanta natin po. Sige. Ayan, sige po. You're my heart, you're my soul. Opo, yung menopause talaga po. Like for me, I have a hard time to alam mo yung to digest that I'm into menopause. Lalo na lumalaki na yung mga anak natin. Like ako, I have 24-year-old son. I have my 14-year-old daughter. So, I'm a solo parent. Oh, sayang sa mga solo parent. But I am happy. I am happy now. Opo, I am happy now and humahataw po yung kaligayahan natin. Being a solo parent is not that easy task, mga ka-life dogs, no? Ang dami nating mga ginago through, ang dami nating mga tinatawag na fighting alone. Fighting alone in the lonely nights with our children. Shout out sa mga new generations ngayon, no? Kailan ka nagsabi na, kumusta ka ma, kumusta ka pa? Nakakalungkot ang mga new generations ngayon, no? Na parang masyado silang attached sa gadget. Hindi man lang mag-offer ng, good night ma, good night pa, I love you ma, I love you pa. Pag in the end, nasa casket na yung parents natin, ang lakas-lakas nating sumigaw. Sabi ko nga eh, if I die, the people perish, mga ka-life talk. Ayan po, people perish, but you know, if you have time to your parents, to your grandparents, no? Offer coffee, offer simple hug, offer simple kiss na I love you, thank you Lola, thank you Mapa, thank you, just say thank you. When was the last time you give flowers to your parents? When was the last time you tell that you love your parents? Shoutout pala sa aking nanay dyan, sa aking mother dear, dyan sa Pasian mong kayo, Double de Oro. I love you, mother. You know that I love you, even that we are almost fighting to the end. Opo, but I know that you love me that much. Gihigugma dyan ko niyo, mother. Kabalo dyan ko nga, dako yun kayo mong gugma sa ako ah. O, gihigugma ko kanimo. Ayan. O, gabuto-buto akong gugma sa kuwang inahan. Si Edita Hill. Ayan po si Edita Dukyatan Bevora Hill diha sa Pasian. Ayan po. Kumusta po ang akong mother dear diha? My mother is 71 years old. But sobrang amazing mother po talaga. Opo. Masasabi ko my mother widowed at age of 27. We have four siblings and solo parent yung nanay ko. At age of 27, he never married again and he loved us that much. Kaya I'm saludo ako sa nanay ko. Ayan sa mother ko si Edita Hill. Dyan sa Pasian, kung mahatagan ako o kanang patayuan ako, ribulto akong inahan, ang akong inahan na gyud. Opo, ayan. So ana gani ko kung papiliun ko og inahan if 'di ba na atay ano na mamili og ginikanan, I will choose my mother and my father. Kasi po if hindi ko sila pipiliin, hindi po ako ganito kaganda. Maniwala kayo't sa hindi. Thank you so much sa akin, sa lahi ng aking mother. I love you, mother. I miss you, mother. Thank you so much. Pasensya na po sa aking pagkabuutan. Ayan po. So, balik po tayo sa ating talakayan. Time check is 6:15 in the evening.

0: Ayan, ipakita natin yung ating pagka-sexy ngayon. Ipakita natin ang ating pagka-sexy ngayon. Opo. Anyway, guys, ang edad is just a number. It's just a number. Opo, sa mga menopause dyan. Kailangan ko ata tissue dito. Kumusta naman yung tissue ko dyan? Ayan po, assistado talaga. Ay, tissue po. Anyway po, sa lahat ng mga menopause dyan, opo, sa mga nag-menopause, remember that menopause is just a word. Ayan. Opo. Pag lumalaki po tayo, like, oo, lumalaki yung menopause, yung mga bilbil natin, biglang pagtaas ng timbang natin, ano pa, biglang pagtaas ng timbang, biglang paglobo ng ating mga tummy dira, opo. So, it's really a normal thing na nagkakaroon tayo ng tinatawag natin hormonal imbalance. Hormonal imbalance po, nagkakaroon po ng hormonal imbalance. O, sabi nga dito, ano po yung mga hot flashes, opo. Yung pag-iinit, in heat, opo, hot flashes. Ako, naka-experience na po ako ng hot flashes. Pinagpapawisan sa gabi. Ayan po, pinagpapawisan sa gabi. Yung tinatawag natin ng vaginal dryness. Oo, pag, ayun, alam mo yung pagda-dry ng ari ng babae. So, ayan. Pag-ihi ng madalas, yan po. Pag-ihi ng madalas, it's a normal thing po. Baka iniisip mo, baka may sakit na ako kasi ihi ako ng ihi. But if yung edad mo is 45 to 55 and so on and so forth, ihi ka talaga ng ihi. That's the changes. Opo, nagkakaroon po ng body changes. Hirap ng pagtulog. Ayan po, hirap ng pagtulog. Ayan po, isa po yung dahilan sa menopause po, hirap ng pagtulog. Iba naman yung nahihirapan ka magtulog, yung hirap ka matulog kasi nga ang dami mong utang, asa doon, ano pa bang lahat ng mga inuutangan. Ayan po, paglambot ng suso, ayan po, mild depression or anxiety, bago-bago ng mood, ayan po, no, urinary tract infection, yung tinatawag natin na UTI, yun po. So, mabilis ng tibok ng puso. Minsan, 'di ba? Bakit ako nalulungkot? Bakit may mga time na nalulungkot ka lang, murag guol man ko kaayo nga. Wala man ko di kagulan. Suko man ko kaayo nga. Okay naman unta ko. That's very normal thing, mga ka-life talk, no? Ang menopause, perimenopause, yung maagang pagme-menopause, mga sintomas ng pagmenopause, yung perimenopause. Itatanong natin kay Dr. Gina Alvarez mamaya yung perimenopause. Opo. Yung maagang pagme-menopause, ayan po. So, mild depression and anxiety. That's normal sa mga babaeng nagkaedad ng 45 to 55 years old and so on and so forth. So, dry skin. Buti na lang hindi pa po yung dry yung skin natin. Maraming salamat sa Aurora Soap. Of course, ang aking vitamins na Fern E, Vitamin E. Ayan po. So, sa lahat ng iFern Nation, Luzon, Visayas, and Mindanao, meron po tayong yan po sa lahat po ng gumagamit ng iFern product. I will recommend Fern E, Vitamin E para sa dry skin, para doon sa eyes, no po, meron po tayong Fern E, Vitamin E. More potent compare with other vitamin E with the leading brand. We are more potent. Why? Because our vitamin E is from sunflower oil. Sa sunflower oil po atin, and the leading brand is from the soybeans. Meron po siyang mga allergies, mga allergens, ek. Ayan po sa atin po, organic po, of course. Our iFern product is natural and organic and more potent compared with the leading brand. And of course, our product is already in the memes. Libro ng mga doktor, kung meron tayong Bible sa mga Christian people and other congregation, no, meron silang mga tinatawag na mga Bibles, no? Ang doctor, meron din silang tinatawag na memes. O, doon sa memes, doon naka-indicate ang dapat ereseta or PRX ng mga doktor. Ayan po. So, yan po ang product natin. Na, meron tayong Fern E, Vitamin E. Ayan. So, kunin natin ang Fern E. Ito po yung Fern E, Vitamin E natin. The Alpha Tocopherol, Vitamin E. Ayan po. So, ito po yung Vitamin E natin. Okay po. Sa lahat ng gustong bumili ng Fern E, Vitamin E natin, ka-Life Talk, you can message, direct message me or mabibili po sa ating mga kasamahan na distributor all over the Philippines and of course other countries sa mga lahat ng iFern distributors. Ayan po, shout out po sa ating mga iFern distributors. Ka-shout out kay, ayan, meron po tayo dito sa Davao, iFern Hub po, kay Dr. Laarni Munday. Ayan, kung meron po kayong problema sa ipin, pwede po kayong pumunta sa kay Dr. Laarni Munday, our dentist. Ayan po, magaling na dentist yan po sa dito po sa larangan ng mga dalalangan ng dentistry. Ayan po. So, ayan po. So, time check is 6:22 in the evening. Okay po. Excited na ba po tayo mamaya-maya konti? Tatawagan po natin si Doc Gina Alvarez po sa ating panayam about menopause. Ito si Dr. Gina. Sobrang galing na doktor po ito. Lahat ng kung meron tayo mga nararamdaman na kakaiba pagdating sa usapang medical, Dr. Gina is always available po. May clinic po siya sa Turil. Diyan lang po sa Dalyaw, no? Sa Dalyaw, Turil, andyan po yung clinic ni Doktora. May mga asawa kayo, nagbuntis, o yung mga magpapa-pap smear, lahat ng mga needed, no? Needed ng kanyang sa babae na may problema, you can visit the clinic of Dr. Gina dyan sa Dalyaw, Turil. Opo, sobrang galing na doctor po yan. Sobrang bait po na doctor. Ang dami po niyang mga pasyente po dyan. So, she is very accommodating doctor. Yan po. So, siya po ang aking OB-GYN. Opo, siya si Dr. Gina Alvarez. Ayan po. Yung pagbilis ng tibok ng puso, balikan natin yung mga sintomas, mga ka-life talk, no? About sa menopause, pabago-bago ng libido. Oo. Pagnanasang sexual. Ayan po. Yung active ka masyado sa sex or dry, parang ops ako dyan. Ayan po. Like may mga husband and wife, parang ayoko. So, para ganun talaga ang struggle. But because meron tayong vitamin E, ayan po, maganda po yung tulong po. And of course, yung anxiety and depression. We have, of course, our vitamin D3 po ng Fern D. Ng Fern D, vitamin D3 po, meron po tayo sa iFern. Our vitamin D3 po ng iFern, it's a number one vitamin D3 sa buong mundo po yan. Ayan po. We have 7 times po. Ayan po. 7 times po, kumusta yung armpit ko dyan, mga ka-Life Talk. Sexy ko ngayon kasi nabusan akong damit. Ayan po mga ka-Life Talk, isigway ko lang po ang ating Fern D. Ating Fern D vitamin D3 po, cholecalciferol. Ayan ang ating cholecalciferol po, scientific name. Yan po ay PRX na po siya. PRX na po, nire-reseta na po ng mga doctors all over the Philippines. Opo. We have more than 900 doctors na po, more or more na nagre-reseta ng ating Fern D vitamin D3. Why? Because it's already PRX. Ibig sabihin, it is already a medicine. According to Dr. Michael Holick, he is a doctor and endocrinologist. Baka mali ako pagsabi ba. Kay Dr. Michael Holick, according to him, that the vitamin D3 can kill cancer cells. And of course, ang dami niyang mga pwedeng gamutin po talaga sa vitamin D3 po. Ayan, cancer, insomnia, diabetes, high blood, 100 more diseases ang kayang gamutin ng vitamin D3 po. Ayan, according ni Dr. Michael Holick. Time check, tatawagan na po natin. Time check is 6:25 in the evening. Tatawagan na po natin si Doc Gina Alvarez. Opo, Doki. Shoutout po tayo kay Sir Arnold Altivo. Ayan, Sir Arnold, kumusta po? The way from City of Coronadal. Ayan. Kumusta ka mo dira sa Coronadal? Ayan po, tatawagan na po natin. Okay, live na po tayo kay Doc Gina.
1: Yes, ma'am. Good evening. Hello?
0: Yes, hello. Hello, Doc?
1: Hello, madam.
0: Okay ba? Naririnig? Naririnig ako? Hindi yes, ko naririnig sa monitor.
1: I can hear you. Can you hear me?
0: Saan siya maririnig dito, kuya?
1: Hello? Hello?
0: Hi. Hi, Doc.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, live. Ayan, yes po. Live na po tayo dito. Okay. Ayan. Nagfi-feedback sa ano ko. Okay lang ba? Umiingay dito sa akong daunggan. Okay lang po. Hi, Doc. Good evening po. Kumusta po? Hi, yes, kumusta po yung ganap natin dyan? Saan po kayo nagbimedical mission?
1: Sulop kanina.
0: Ah, Sulop po. Shout out tayo sa mga taga Sulop. Ayan po, our very own doctor pumunta talaga dyan sa Sulop na yan. That's very a novel job talaga, Doc. Ayan, you're so pretty. Our very pretty doctor, our obstetrician, gynecologist. Ayan. Ayan, Doc. Opo, meron mga katanungan dito yung about menopause. Oo. Hindi talaga accepted ng mga people na nagmi-menopause na po talaga.
1: So you have to accept it. It's a natural course sa pinabuhi sa isang kababae.
0: Yes.
1: Ang sabi ni Bisaya, Tagalog.
0: Sige, Doc. Bahala na diya, Doc. Bisaya or Tagalog, Doc. Okay lang po yan, Doc.
1: Yeah, what do you want to know about menopause? Yeah. Menopause is when you don't have menses for 12 months na.
0: Mm.
1: So kung naalay regla ka nga, sa 3 months, 4 months, as magregla ka ulit, dili pa na siya menopause.
0: Mm-hmm.
1: You should count 12 months para masultini mo nga menopause na.
0: Mm, so tuloy-tuloy.
1: 12 months of no menses. Yes, tuloy-tuloy.
0: Mm.
1: So mga 3 to 4 months pa lang niya, magregla na po. You are just nearing menopause. So ang tawag sa'yo mo, peri-menopause.
0: Mm.
1: Kapit na mag-menopause, but not quite. So ang menopause is really 12 months of no menses.
0: Mm-hmm.
1: And once that menopause ka na, dapat hindi ka nag-bleed.
0: Uh-huh. Yes po.
1: So kung if nag-regla ka, if you think nag-menopause ka na, so 12 months na ka wala giregla. And then after so many years, like the average age of menopause kasi is 45 to 55 years old.
0: Yes po.
1: But for Filipinos, it's about 57 to 60 years old.
0: Mm.
1: Now, if you, at kunwari, nag-menopause ka ng 57, no menses at all.
0: Mm-mm.
1: And then, pagka 60, nagbigla ka na bleed, o ka na siya, kinahanglan yun ka,
0: ipa-check up.
1: Mm. Okay, we have to investigate nganong nagregla ka og balik. And the kanang fear gid nato is once ka magregla after menopause, usually atong kuan man na siya hormonal imbalance or ang kahadlukan nato is really cancer.
0: Mm-hmm,
1: okay,
0: yes.
1: Supposedly wala naman kay when you reach menopause, mababa na yung estrogen levels mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siya nagsutso ang imuhang matres o ang imuhang ovaries, hindi ka na nangingitlog. Hindi ka na nangingitlog, hindi ka na mabubuntis.
0: Mm-hmm.
1: Supposedly, dili na kagyud magregla. So, kanang mga women nga nagregla sila after sila nagmenopause, ang atong kahadlukan, Ana, is kanang cancer.
0: Yes po.
1: Cancer gyud atong una-una nga consideration.
0: Possible.
1: Kaya nga no, paano naman, dapat nahuman naman gud ang imong cycles. Ngano pa man nga giregla naman sa kagbalik.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: So magpa-check up gyud ka para ma-examine ka, ma-ultrasound, makita nato ni kuyos na bagyud ang imong ovaries,
0: mm-hmm.
1: nagnipis na bagyud ang lining sa matres sa sa endometrial lining sa matres, mm, kanang lining bitaw sa sulod sa tuang matres, magmanipis, yes, mangkod na siya.
0: Yes po.
1: And so makita na nato na ba mayoma that's responsible for the bleeding or naabakay, mm, mga ovarian cysts,
0: mm,
1: that will magsecrete ka og something, maglead ka nga magregla ka og balik, or makita nato kung naabagid kay mga bukol-bukol din ha.
0: Mm.
1: So it's very important once nagmenopause na magpa-check up gyud kay i-check up ka man, i-IE, i-pap smear,
0: mm-hmm,
1: and then once ka nag-menopause, dapat mga yearly ka muna pap smear na normal,
0: mm,
1: bago ta mag every 5 years na pap smear. Or, if you can afford a HPV nga pang screen,
0: mm-hmm,
1: then you can have it done every 5 years. But, mm, that's a little bit expensive. It's about pap smear siya with at 7,000 or 10,000 pesos, mm, na siya. That's why it's being done every 3 or every 5 years.
0: Mm. Mas better
1: kung
0: yun.
1: Kung risk, mm, factor,
0: yes po,
1: risk factor for cervical cancer like early sexual coitus, early sexual intercourse,
0: mm, yes po,
1: or multiple sexual partners when, mm, you were younger,
0: yeah,
1: or ang imong husband had multiple sexual partners, ikaw mabait ka pero yung husband yung merong pa ng good boy with bad habits, then, yeah, then, kinahanglan, magpa-check up yun ka more often. Kasi,
0: ah,
1: dyan man, yung mga cancers kasi, usually yan, nagsisimula yan siya sa, pag ang edad ni mo, mga between 50 to 60 years old.
0: Yes po. Yan. Oh, mm. So, yung pala yung ano, Doc, yung parang dapat, ano, sa mga kababaihan, dapat pag once andun na sa age ng gano'n, no, for 57 to 60 or 45 to 55 sa early menopause, dapat talaga regular yung pap smear.
1: Yes, ma'am. And also, kung once nag-pap smear ka na, ano ka na, kunwari, so that's the average age of menopause, no, 45 to 65. Kunwari, ma'am, 60 ka na, nagaregla ka pag yun, magpa-check up yun ka, kaya nga ano ba magka nagaregla nga, ang tanan, nag-stop naman, ikaw na lang ang garegla.
0: Shout out sa mga 60 years so, old era.
1: Baka man, yung ka 60 ka na, nagaregla ka pa, Ginoo ko, Lord.
0: Napa ba 60 years old ng mga anak, Doc? Meron bang stats ano niyan?
1: No, wala po, ma'am. Pero sa statistics ko, ang pinakatigulang sa ako ang patient na ng anak is,
0: yes,
1: about 49 years old.
0: Ah, okay. 49 uh-oh years old. So sa lahat ng 50, uh-oh, wag na tayong mag-ambisyon ng mga anak pa unless kung it was done by ano ba 'yung doc? Yung nilalagay sa ano yung bata or ano ba 'yan? It's safe ba 'yan?
1: IVF in vitro. Kaya, oo, oh, kanang in vitro fertilization 'yan yung expensive way of,
0: mm-hmm,
1: getting pregnant, no? Kasi yan, yung mga women, gina-delay magod nila ang ilahang pregnancy. So, ginatago nila ang ilahang eggs, gina-freeze nila ilang eggs, and at the time na gusto na nila magbuntis, they get it, and then, kung naakay sperm donor, and then you, they implant it on somebody else. Dili po na siya gina-implant sa same person nga 60 years old.
0: Ah, okay. So talaga
1: ni yes, when po, you are younger, i-implant na nimo sa imong sarili kay bata pa man, pwede, mm-hmm, pa man ka makakuan,
0: mm-hmm, mga anak.
1: Pero kana mga nice primary infertility, lisod po na ilahang ginabuhat kay, mm-hmm, nang di man sila na buntis ng regular means, ng normal means. So naa sila way of getting pregnant, pero it's done in the lab lagi.
0: Yes, baga po. That's very expensive procedure, Doc. No?
1: Yes, opo, yes.
0: So, Doc, sa mga babae ngayon na nakikinig sa atin, mga kababaihan na hindi pa, ano ba talaga yung tamang pagbuntis ng edad ng kababaihan?
1: I would like to suggest na once nakahuman na ka sa imong career, na anak kay nakaman na kag-eskwela,
0: mm,
1: nakatrabaho ka na nakaipakaon sa imong anak dai,
0: mm-hmm,
1: that's the best time for you to deliver. Kasi,
0: yes,
1: like you, if you have teenagers, dili, game changer, magunang mga anak ka man sa kuan, sa nang teenager, kay
0: yes,
1: bungkag magud ang tanan. Well, you know, it will be, the system sa balay will really be kuan ba, kanang kurag babungka gani katanana oy din.
0: Yes po.
1: Then ako ano mo tanang i kurag magising kayong lahat na there is a teenage pregnancy and
0: yes,
1: if
0: po.
1: You have a teenage pregnancy, life will never be the same again because
0: yeah.
1: You have a very young child who doesn't even you have a diba, babies are not supposed to make babies but in reality babies are actually our babies are actually making babies already.
0: Yes, that's right.
1: Yeah,
0: Doc,
1: that's
0: like
1: true.
0: You are ano, you are an OB-GYN for how long? You're 30 years or more?
1: I started practice 1997, 98.
0: Sobrang tagal na. So, ano yung pinakabatang pregnant po na ano niyo po, na pasyente niyo po, Doc?
1: I was able to handle an 11-year-old, 10 years old siya na buntis. But I didn't get to deliver her because she was one of the, yung kanang nasa streets, yung bitaw dahil nga mga 5-3
0: years. Ten years old, Doc. Oh my gosh.
1: Na, so, nanganak sa 11.
0: 11. So, masyadong masakit nun, Doc, no? So, as in the society.
1: There are a lot of circumstances why a person gets pregnant at that very age, no?
0: Mm-mm.
1: It can be ano kapusukan, it can be rape also, kanang
0: yeah,
1: incest
0: rape.
1: Or kanang abuse bitaw
0: yes,
1: na
0: yes, po.
1: Sexual abuse in the family, very
0: yes.
1: common na siya.
0: Mm-mm.
1: Pero seldom magugta magkaroon ng sexual awakening at that particular age.
0: Yes
1: so,
0: po.
1: Kaya usually mo teenager pa man ma'am pero kung 10 wala pa yung teenager.
0: Yes
1: usually
0: po.
1: Mag-start na ang teenager 13 to 19 or 20 years old.
0: Yes
1: wala po ang teenage pregnancy.
0: So
1: syempre dagan sa risk factor kay bata pa man kaayo ang iyang katawan hindi naman ready pa for a pregnancy.
0: Yes po. How paano yan Doc? Paano yung ano yon yung ano nung bata nung ganung edad at early age na nanganak like nung unang panahon 15 years old, 14 years old. So malaking bagay yon sa cervical cancer or something like that.
1: Yeah, because the more you have sex, the more there is an opportunity for you na magdasgas ang imong cervix.
0: Mm-hmm.
1: Ang cervical cancer nga sabi ko early sexual coitus. Karon ma'am, I see a lot of young people 14, 12.
0: Yes.
1: Mga 13, 14 years old nag sexual awakening na. They call it sexual debut.
0: Yes.
1: And so when pag early man gud ka mag sexual debut, you seldom end up with the same person nga imong minyuan.
0: Yes po.
1: Seldom regid na siya ma'am
0: yes,
1: unless
0: po.
1: Na lang wala gi pang promise gid mo sa usag-usa nga palabos sa panahon tabo gi magbinyo
0: yes,
1: ana pa
0: yes po yes po
1: pero kanang mga ing ana nga edad nga nagkaroon of sex you don't usually end up magbinyo ana nimo nang tawhana na so at a very young age na kay sexual debut usually mag-end up na siya og multiple sexual partners ma'am
0: yes po
1: seldom ka lang lagi sabi ko seldom ka man lang maka-end up with the same man after 10 years
0: yes that's right
1: kuna
0: that's
1: sa mga kapusukon wag ka man na nanay anak away-away dayon bulag ta kay ibig na sila pwede kasloan no
0: yes po
1: 18 man ang years old 18 years old man ang edad na pwede ka kasloan
0: yes po that's right
1: so pag ma-expose ka sa very early sa sex akay tendency nga man
0: yes, Doc. Anong nangyari? Napatay ata ang ano ni Doc. So, tatawagin natin ulit si Doc. Opo. Na-lost yung signal natin kay Doc. So, yun nga sabi ni Doc, no, na yung sa, ano, yung early po yung pagkaroon ng ano, ng sexual intercourse. Imagine, it's so alarming at age of 10 years old and ang anak siya ng 11 years old so parang baby na baby pa so that's a very ano that's very sad reality ka mga ka life talks no na ingon ana ang edad sa ano gani kana ganing sexual intercourse sa mga kabatanunan karon at possible it was raped or possible sa mga walang parents or abandoned by the parents but anyway so sad as hopefully no kanang sa ato aganing sa society with our government, meron talaga sa DSWD na talagang meron talagang ano doon sa pinakalalim like sa family on the, sa barangay level, no, yung ginagawa naman talaga ng ating DSWD yan. So, but kailangan natin yung mga concerned citizens na mga people. Ayun, tatawagan natin ulit si Doc, Kuya Technical. Opo. Okay po. Sige po. Hello?
2: Hello?
0: Yes, Doc. Yes, nawala po tayo. Sige po. Ayan, Doc. So, maraming salamat sa yung ano, Doc, no? Yung ating narinig ngayon na ano, na yung about, ang dami naming learnings about the menopause and at the early stage of nagkaroon po ng sexual, ano, sexual intercourse ng mga kababayan. So, Doc, ano po yung last parting words natin as an obstetrician and gynecologist po sa mga tagapakinig natin ngayon? Ano po yung masasabi natin or inviting your clinic, Doc? Located po sa Turiel, diya sa Dalyaw po ang ano ni Doc Gina. Yes, Doc, ano po yung time nyo po, yung oras nyo po, andyan kayo sa clinic nyo po, sa lahat ng may mga concerns po, Doc?
2: Yeah. I'm at the clinic in Dalyaw from 10 to till 5, and then after that, 5 to 7 at Adventist Hospital.
0: Yes po.
2: The thing is, once nag-regular na, mag-alaga, you know, you have to look, you have to take care of yourself. Dapat ang regla between 3 to 7 days lang. Most beyond that, pa-check up diet because you will be losing a lot of blood.
0: Yes po.
2: Now, hindi na siya normal nang pang 2 weeks ka na, magregla lang gihapon ka,
0: yes.
2: Nalipong na ka, o pa-check up gidayon. So, ang mga inahan or mga children, nga naka, if there are children who are listening now or if there are mothers, please be mindful. Nga naman ang imong anak, nagsigi pa man gamit o napkin.
0: Yes, that's right.
2: Pa, pangalawa, nagre-regla pa ba yung anak mo? Yan talaga. Dok, sabay man may magregla. Tingala ko, Dok, wala naman sa naman na ngayon o regla sa
0: napkin
2: sa kuawa. Yes. Na dito, naburok na di.
0: Agoy, delikado. Oh. Ako, Dok, na ako'y 14 years old, so sabay, mauna ako mag-mens, tapos susunod siya. So, tinatanong ko, one time talaga, tas talagang nagkaroon po ako ng ano, alarming siya na reaction, Doc, kasi sinabi niya sa akin, Mommy, 1 month na po akong walang regla. Tapos alam mo yung mukha niya, yung parang alam mo yung iyak ng iyak siya. Sabi ko, bakit ka walang regla? Did you flirt with someone or did somebody that touches you? Parang nag-hysterical ako. Sabi niya, wala, dito lang naman ako sa bahay. So, anong explanation yun, Doc? May 14-year-old na nagkaroon siya.
2: Actually, ma'am, very young pa man din na sila. So, dili pa mature ilang HPO access. So,
0: yes pa.
2: The one that regulates the menses. Usahay, very common, nag-gain sila ng weight, so dili sila magregla. Kana mga picos, di man sila nagaregla, ma'am. Hadlok po taana, kay magkapal man ang lining ng matres. Pag kumapal ang lining ng matres, eventually, it will also go to kanang kuan sa ma'am, kanang cancer po siya sa matres.
0: Yeah.
2: Pa-chop up, yun. Kung hindi ka nireregla, pila na kabulan, duha, tulo, upat, or kung ginaregla po ka, isa, duha, tulo, you know, 1 week, 2 weeks na, ginaregla ka pa rin, pa-check up tayo.
0: Yes po. Yan. So, Doc, yung ating, ano, sa ating research that the vitamin D3, it's very timely talaga na needed sa mga hormonal imbalances or may mga, yung preeclampsia, yung tinatawag natin biglang pagtaas ng, ano, is vitamin D3, it's, ano talaga, nire-reseta na ba talaga, Doc? Yung vitamin D3
2: basta
0: natin.
2: Basta mag-take lang, ma'am, ang pag may mga problems, magpa-check up lang dahil so that you can have the appropriate treatment.
0: Yes po, yes po. Ayan. So, Doc, thank you so much sa ating panayam with our very own Dr. Regina Alvarez, mga ka-Life Talk dito sa 97.9 XFM. Doc Gina, maraming salamat sa panayam po. See you soon, Doki, in your clinic. Dagan kang salamat, Doc. Happy Sunday po. Thank you so much, Doki. God bless po. Thank you po. Ayan.
2: Bye
0: po. That is Doc Gina Alvarez po. Ayan, our obstetrician and gynecologist po. May clinic po siya dyan sa Turiel, Dalyaw. Ayan po, may mga concern po kayo? 9 to 10 8 a.m. po siya nagki-clinic diyan sa kanyang diyan sa Turil po. Ayan. So meron siya sa Adventist. Ayan po. Diyan po siya nagki-clinic. So kay Doc Gina, maraming salamat. She is very approachable. Doctor, and alam mo yung heart niya sa mga kababaihan. Grabe siya talaga to fight with a good fight sa mga kababaihan. Maraming salamat kay Doc Gina Alvarez. So sa ating mga ka-life talk with Angel Hill. Sana po marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. This is our second episode sa ating live talk with Angel Hill. So sa ating mga bago lang nakikinood, nakikitune in, ayan po, special shoutout po tayo sa lahat ng makikishoutout. Ayan po, kay Sir Randy Archaga Santisas, listening, thank you so much Sir Randy. Ayan po, kay Sir Arnold Altivo and Sir Gary, and the rest, sa lahat ng ating mga 6 million followers, sa ating mga viewers po. So mag-hi po kayo, engage po kayo sa ating dito sa ating live para ma-hi po kayo. Ayan, kay Sis Beshi Andrea Kapili po, I hope na nagmo-monitor ka dyan. Sa atin dyan sa Dumalag, sa mga kapitbahay natin dyan, hi po kay Cheche. Kay Cheche na aking neighbor. Ayan, kina ate, and then sa mga rest, dyan po sa Herbolario family, dyan sa Dumalag, and sa lahat ng aking mga ka-women's dyan sa Santo Niño chapter dyan sa Dumalag 2, our very own Kapitan Serunay. Hi po, shout out po kay Kapitan Serunay, and of course our beautiful Kagawad May Castro. Ayan po kung saan pong lumalop ng Mundong Region 11 na nakarating ang ating ka-life talk with Angel Hill. This is my second episode po about menopause. Abangan nyo po sa susunod na linggo ang ating talakayan. It's about depression and anxiety. Ayan po, mayroon po tayong paningkamutan na ito nga magkaroon po tayo ng ating guest of honor and na isang psychiatrist. Bakit po? Bakit? Marami pong nagpapakamatay at early age. Ano yun? Pre-death. Ano ba yan? Premature death. Pre-death. Ayan, pre-death. Premature death. Ayan po. Sa lahat ng mga nagme-menopause or sa mga kaedad ko na naka-experience na po ng mga hot flashes o mga changes of mood, pabago-bago ng pag-uugali po. Ayan po sa mga husband po, pasensya na po kayo, nagme-menopause, nagpe-menopause na po talaga yung partner nyo. Kaya biglang galit, pasensyahan nyo na lang po talaga. Ayan. Sabi nga nila, pag masama ang ugali, masama talaga yung ugali. Hindi po ganun. May mga bagay lang po talaga na hindi namin maiiwasan. Ayan, sa lahat ng ating mga bagong nakikitune in ngayon, time check is 6:49 in the evening. Hanggang 7 p.m. lang po tayo magsama-sama mga ka-live talk. Sabayan po natin ang ating mga anak. Ayan, be friend with your children, especially sa mga kababaihan natin na mga anak. Itingnan natin kung anong ginagawa nila, sinong nakakasama nila. So if they're we are praying na they are safe, no? Yung mga assault talaga, so talagang nakakapangilabot 'yon. But hindi po natin mababantayan ang ating mga anak ng 24 hours a day, but only God alone can protect our children. The prayer, we need to pray like Hannah in the Bible, no? Now we need to pray like her talaga, no? Na alang ato ang yung ikamang ang protection sa atong mga anak. Ayan, mga ka-life talk. Maraming salamat sa ating special na panayam kanina. Kay Doc Gina Alvarez, she's just very pretty and very good heart and pure heart po. Ayan, sa lahat ng mga bago pa lang or kakaparinig pa lang sa ating programa, abangan nyo po, mga ka-live talk, pupunta po tayo sa inyong mga barangay. And I am a skin therapist. Pwede po tayo mag-offer doon ng services po. And then, of course, we're gonna connect with our doctors. Meron tayong pa-medical mission po sa mga barangay-barangay. Abangan nyo po yan with our, kasama po natin ang XFM 97.9, soon to be, 89.1. Abangan, exciting! Ayan po. So, huwag kayong mag-ano na ang frequency natin na bigla na lang mag 89.1. That's very for good and very ano, ayan po. Sobrang maganda pa po ang ano nito, frequency and everything. Ayan. So mga ka-life talk, ano na ang ating mga katanungan? Kung may mga katanungan po kayo, kung anong gusto nyong talakayin, ano po talaga ang pinaka needed ng mga individual ngayon? So number one talaga is yung anxiety and depression, how to conquer it, how to fight it. Like ako, I'm into, I was diagnosed with a depression. So, how could I handle my depression? So, number one, ang ginagawa ko, if nagtitrigger yung depression ko, I need to get my books. Ayan, I have lots of collections of books. So, ito po, it's timely po ito. I will recommend this one. It's Okay Not to Be Okay. Ayan po. Ramdamin nyo, it's okay not to be okay. Huwag kang in denial na hindi na okay ka, na kahit hindi ka naman okay. It's okay not to be okay. It's just that a matter of accepting that may mga bagay na kailangang mangyayari, because remember, in every testing, in every test, there is a testimony. In every mess, there is a message. Ayan po. Sa lahat ng pagkakamali, may matutunan po tayo doon. Ayan. Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, may aral po tayo doon. O, syempre, may kwento tayo. Pag walang kwento, walang kwenta. So, ayan po. So, maraming salamat sa ating lahat sa nakiki-tune in and sa nakikinig sa iba't ibang mga bahay-bahay sa buong region. Ayan, shoutout dyan sa Pasian, sa aking mother dear, sa aking kapatid na si Rosemary Hill. Akala nyo si Rosemary Hill, may kapatid po akong Rosemary Hill Oblianda. And then, may pamangkin ang aking kapatid si Anna Shell Hill Allison. Ang aking mga anak-anak dyan. Ayan po si Angelo and then si Precious Anne. And of course, my daughter, nakababalik lang po sa Davao City, Kitana Hill. Shout out po, anak. Ayan. Ayan, shout out po kay Leo, ayan po, Herbalario, and then kay Peter and the rest of the Siblada kids. Ayan. Opo, pasensya na po sa ating mga hormonal imbalance na biglang pag sigaw ng walang pahintulot at ng buong katapatan. Ayan po, pasensya na po. Good evening sa lahat. Remember, life is too short. Always, forgiveness is the key of happiness. Opo. Magpapatawad po tayo sa lahat ng mga taong nakakabigay ng sama ng loob sa atin. Pero may mga pagkakataon na ang hirap magpatawad, but we need to go deeper. Lord, gusto na ko siya patawarin, but only you can heal my brokenness. Ayan. Parang sabi, mapapatawad kita. Opo, but hindi ako nakakalimot sa ginagawa mo. Ayan, meron ang tinatawag na boundary. Ayan po. So remember, pag the trust is broken, the brokenness. Pag ang trust na broken into pieces, mahirap po yung ibalik. Meron at meron talagang gap na yan. So remember na ating iano yung trust ng isang tao. But if yung tao na wala ng trust, just keep on praying and do something good na hindi na po mangyari yung dapat mangyari. Pero just aware lang po tayo na tao lang po din tayo. So ayan, nagkakamali po tayo. Just yung forgiveness is a key of happiness. Remember, life is too short, and lahat ng mga bagay na nangyayari, it's destined to happen to be a better version of you. Ayan, mga ka-life talk, thank you so much sa ating second episode po ng Menopause. Abangan nyo po ang ating Anxiety and Depression is Not a Joke for third episode natin next week. And of course, tomorrow, your DJ, Sexy Angel from 7 p.m. to 9 p.m. sa, ayan po, saan po tayo? Sa ating programa ng TS Katropa. Ayun, parang nawala sa menopause talaga ito. Sa ating technical rocky, ano ng ating programa sa Katropa. Ano yan? Sa Katropa. Nawala ako dun ah. Oo. Ayan, shoutout po sa ating lahat na nakikinood po ngayon. Thank you so much po. Ayan, thank you so much po sa ating mga tagapakinig. Opo. Opo, sa ating mga tagapakinig, tambayan sa katropa. Nawala yung tambayan. Sorry. Ayan po, sorry po talaga. It's sign of aging. Kakalimot ng word. Okay po, uminom po ako, naglaklak po ako ng vitamin D3 po. Ang vitamin D3 na walang katulad. Opo, ng iFern. Opo. The good thing of this, guys, eh, segue ko lang po ang aking vitamin D3 po na ini-intake sa aking anxiety and depression. Kala nyo depressed ako? Hindi po. Meron po siyang happy hormones ang ating Fern D vitamin D3. It's a chewable. Ayan po, no need ng my water. Ayan. Tambayan sa Katropa tomorrow po, 7 p.m. to 9 p.m. Your sexy Deji Angel po tomorrow po, Mondays to Thursday. And of course, our weekend mga ka-Life Talk with Angel every 6 p.m. to 7 p.m. Time check is 6:57 in the evening. Ayan, mag-bye-bye na po tayo mga ka-Live Talk. Ayan, see you po tomorrow again sa ating programa sa Tambayan sa Katropa. Ayan po. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy Sunday, everyone. Keep safe po sa ating lahat. Magda-drive po tayo ng may panatang makamayan. May pag-iingat po. Huwag tayong singit ng singit. Parang ako lang. Oo. Ayan po. Pag-alanganin, huwag pong umikot ng bigla. O alam nyo na hindi nyo nakikita. May mga curve. Huwag tayong mag-overtake na may mga curve. Hindi natin. Yung tinatawag na hindi mo nakikita yung papunta at sino yung pasugat. Ayan po. Remember, pag nadidisgrasya tayo, hindi na po mababalik ang buhay natin. Keep safe, everyone. Happy Sunday. Opo, remember, life is too short. Be beautiful inside and out. And be happy and keep on smiling. God bless. This is your Ka-Life Talk with Angel Hill. God bless. Thank you, Duke Gina Alvarez. Thank you, Duki. Love you. Love, love. I love you, Mother. I miss you, Edita Hill. Chan sa Pasian. I love you, Mang. Na-miss na kita. Sa aking kapatid dyan sa Kapatagan. Shout out po kay Edino Hill. Sa iyang asawa na si Rosalie Hill. And then, of course, sa ating ka-Cherry Fish dyan sa Kapatagan. Thank you for tuning in sa lahat po ng nagsubaybay. Ayan po. Wala na po tayong oras. Opo, nasa mga shoutouts natin. Opo, sa lahat ng hindi po nasa shoutout. Opo, isa shoutout na lang po natin tomorrow po sa lahat ng gusto magpapa-shoutouts. Ayan, God bless. Time check is 6:59 in the evening.

0: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist. Hangtod sa sunod gayon sa samang takna og istasyon.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya
11: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
15: 97.9.
11: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
19: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, nagbabalik po tayo sa Tambayan sa Katropa. I'm back. Opa, this is your DJ Sexy Angel. Ayan po, maraming salamat po, no, sa nakasubaybay sa ating live talk with Angel Hill, your skin therapist on air. Ayan po, andito po tayo ngayon. Sign check is 7:15 in the evening. Tambayan sa Katropa. Ay, sorry. Okay, wala akong mic. Akala ko Bluetooth eh. Sorry. Daw balingag lang yun niya. Kumusta ka mo na halong kamuhunot nila sa Coronadal City? Ayan po kay Sir Arnold. Opo. Opo, sir. 89.1 po. Pero soon pa po yan. Hindi ba naman po siya, ano pa lang, baby kalma. Yung ganon. Oo, baby kalma and kalma. Ayan. Sa lahat ng gustong magpa-shoutout sa Sunday, ha, beautiful Sunday, ayan. Opo, sana may nakatunan ka mo nga sa about sa nga topic, kang about sa ano ha, kanina, sa live talk. Sana may nakuha ka mo dara nga ang ato nga bisita, si Doc Gina Alvarez. Ayan po. Halong sa lahat ng nakikiano ngayon sa nakiki-tune in sa mga Ilonggo. Ayan, kumusta ka muhurot dira? Opo. May ad na gabi sa inyo lahat, sa inyo tanan. Ayan. Kumusta ang ating Sunday? Umuulan ba dyan sa Coronadal City, Marbel? Kumusta sa ako mga kamag-anak dyan sa Mlang, North Cotabato, Agueri Family, Hill Family. Ayan. Sa lahat ng gustong mag-request, opo, jukebox po tayo ngayon. Imelda Papin at saka mga Bisaya na song, yung kanta ng, ano Bisaya? Ingon sa Gimino karon. Oo. Nahugno, nagunob, nahunlak ang himaya kay Kuya Lito. Meron ba tayo niyan? Nahugno, nagunob, nahunlak ang himaya. Thank you so much sa mga nag-view ng 8 million viewers. Sa ating 8 million viewers tayo sa Bong. Maniwala kay sa 8 million viewers ganya ang monitor ko sa Bong. Kumusta sa mga jukebox ngayon, Imelda Papin? Ano yung mga kanta ni Imelda Papin? Sabik. Oo. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ayan. Yung mga kanta na yan, yung mga ganun, yung parang pag narinig mo yan. O kanta ni Engelbert? Anong kanta ni Engelbert? Anong kanta ni Engelbert? Hindi ko alam kung anong kanta ni Engelbert. Kung i-research mo, magawas, ginakanta ni Engelbert. Okay, patugtugin po natin, kuya, ang Himayang Nahunlak. Oo. Sino ba yung kumanta ng Himayang Nahunlak, Kuya Litz? Opo. Himayang Nahunlak. Oo. Titingnan natin dito yung Himayang Nahunlak. Mga katropa, mahimayang nahunlak tayo. Ayan, Tambayan sa Katropa. Gusto nyo pong mag-request, mag-request po kayo para mayroon po kayong mga pakinabang. Mag-engage po kayo para proper engagement. Ayan po, mga ka-sexy angel. Mag-engage po kayo. Shoutout po sa mga kuya, kay Kuya Bison, kay Kuya Habenis po sa Eagle, sa Agila po, sa mga ka-Agila natin dyan. Sa Region 6, Dedebek, Dato Bago, mga kuya, kumusta po? Na-miss ko na po kayo. Ayan, makita-kita po tayo soon. Sige kuya, patugtog na natin ang himay. Walang himayang nahunlak? Sige po. Sabik, meron tayong sabik kuya? Sabik, ako sa'yo. Sige, sabayan natin. Sige kuya,
0: Tambayan sa Katropa.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, time check is 7:28 in the afternoon. Andiyan na naman, malingag na naman kita ga. This is your sexy angel. Ayan, oo. Usta dyan ang ating nga kasexyhan. Opo. At I feel gina ko nga sexy, gina ko sa bomba. This is your sexy angel. Kumusta na po ang aking, ano, ang aking buhok? Oo, sa lahat ng gusto magpa-shout out. Shout out na po kayo. Ayan po, mag-hi po tayo sa ating 7 million viewers. Sa ating 7 million viewers, hi! Kay Sir Pete. Kay Sir Pete, kay mag-ano lang tayo, kay Sir Pete Zigal. Maayong gabi, mga katropa. Maayong gabi, sir. Lovely Carlos Arnas, good evening, XFM. Good evening, ma'am. Kumusta po yung Sunday natin, ma'am? Enjoy po natin ang ating mga music ngayon, may oras na ito. Oo, kay Imelda Papin, jukebox po tayo, mga katropa. Ayan po. Sige po, magpapamusic tayo or magbe-break tayo. Commercial break tayo, kuya dito. Hi kay Ma'am Ruby. Time check is 7:30 in the evening.

0: Narik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitestingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa ato ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako si Roldan, naka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga pinkil, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sista Pain.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo. Nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
20: 89.1 Abang na.
21: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
22: Baklarek sana.
1: Exciting!
5: Tambayan sa katropa.

sa buhay mo? Minsan. Opo. Ang lungkot naman yung kanta na yun. Minsan. Parang alit-lit ko sa monitor. Parang alit-lit na mukha ako sa monitor. Oh. Oo. Mag-eyeglass nga tayo para ano. Wala namang araw. Oo. Minsan. Oo. Dumarating sa buhay mo ang kabiguan, be. Oo. Sabi nga dito, minsan. Dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Ayan. Yun ang sabi. Sabi? Opo. Sabi nga nila, pag once ganun ang mga kabiguan, o iiyak mo lang daw yan. Para happy lang, walang ending. Yung mga ganun. Oo. Huwag yung masyadong ano ka, masyado kang apektado sa mga bagay-bagay. Diba? Sana na itong ano natin, yung ano, hindi natin mapindot yung natin na music, yung parang ano, yung mag-sounds dito, kuya. Yung sa ating bid, ayaw niya mag ano, opo, dito sa itong sa ano, ba't ayaw siya magpindot na pina-abtik na ano itong pagtitignan na ito last FB, La Bomba, ayaw niya mag ano. Sige, hayaan mo na lang, kuya. Sige lang, kuya, let's, hindi ako masyadong ano nito, kuya, let's eh live, bang bang, ay oo, pulse ay pala dito ako sa ano ko, sa beads ko, sa beads. Mali ba ito? Oo. Oo, sige na nga. Okay. Sige po. Ayan, pabalik ako doon sa aking, ano, saan ba yung sa aking, oo, pataka lang ako ng pindot dito. Anyway. So, sa lahat mga bago lang nag-monitor, time check is 7:41 in the evening. Ayan po, mga katropa. Opo. Kumusta po yung Sunday natin? Opo, kumusta po yung ganap sa mga buhay-buhay natin ngayong mga oras na ito? Opo. Tingnan natin yung ayan po. So, mag-hi po tayo ngayon. Mag-hi po tayo sa ating mga nakasubaybay ngayon. Si Ma'am Ruby. May gabi, Ma'am Ruby. Kay Sir Pitpit Digal. Kay Sir Arnold. Kumusta? Halong, kumusta ka mo dira sa Coronadal City. Ayan po. So, sa lahat ng ating ano, sa lahat ng gustong mag-request, mag-request na po kayo sa inyong gustong marinig na music ngayong Sunday na ito. Ayan po, patugtog natin, kuya, yung kanta ng Lagkaw. Bye! Sino ba yung kumanta ng Lagkaw? Yung parang sasayaw tayo ng dito sa atong Lagkaw. Opo. Dito na tao. Ayan. Sige, kuya. Kuya, let's ipapatugtog natin ang Lagkaw.

0: Pasok tayo. Nakasayaw-sayaw talaga tayo sa lagkaw, no? Shout out kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Good evening, sexy angel. Ayan. Opo, walang kupas. Thank you. Filter lang na ga. Shout out po kay Ma'am Nita. Pa-shout out po ka po si June Vocal Davao. June Vocals Davao. Shout out po Sir June by Ma'am Nida. Si Ma'am Nida. Ayan po. Thank you so much po sa ating mga nakisubaybay. Kay Ma'am Ruby. Hello po Ma'am Ruby. Lovely. Kay Ma'am Lovely. Kay Sir Pete. Kay Sir Arnold. Kumusta ka mo hurot nira? Oo, yung mga music natin na nakakaindayo, nakakaaliw ka, nakakabaliw ka. Ay, yung mga tugtog na yan po. So, ngayong jukebox po tayo, jukebox. Ano yun, boxing? Sexy ba ito, boxidor? Ayan po, so, ayan no, wala tayong ano, yung ang ating mga kabeshi, no? So, ilang oras na lang. Parang bilis-bilis ng oras ngayon, mga beshi ko. Shoutout lang po natin ang ating half plus na walang katulad. Solo Mint. Sa lahat ng gustong gumamit ng Solo Mint po, sa lahat ng mga barangay, pupunta po kami dyan sa inyong mga barangay. Magkakaravan po tayo by Solo Mint. Ang half plus na walang katulad. Abangan nyo po, mga beshi ko. Ayan, pupunta po tayo weekends. So, from Monday to Friday, so possible. Friday po tayo pupunta sa inyong mga barangay, sa mga barangay captains dyan, all over 1st District, 2nd District, and 3rd District, and sa lahat ng maabot ng ating Sibya. Magbibisit po kami sa inyong mga barangay-barangay. Kakatok po kami sa inyong mga pintuan. Alisod-sad. Kung asan yung manuktok. Sa inyong mga kasing-kasing, sulayin ninyo ang haplas na walang katulad, ang Solo Mint. Oo, ang Solo Mint, ito, ang bangon talaga nito. Pag nalagyan kayo nito, guys, bigla na lang sakit ng ulo ko, biglang sakit ng bato ko po, hindi ako makahinga kasi nasistress ako, bigla na lang, nastress ako. So, ginamit ko itong haplas, ang Solo Mint. Irarab nyo lang po sa kamay. Tapos, ganyan lang po. Yan, inhale, exhale. 5 seconds po. Sobrang sarap pag may ubo, sipon kayo. Ang kaganda ng ating haplas kasi po wala po siyang lagkit. Kasi po, water-based po siya. When you use our Solo Mint, masasabi mo, oh lala, ito ang hinahanap kong matagal na. Ayan! At saka the good thing of Solo Mint is cellulite po siya. Nagbe-burn po siya ng cellulite sa mga tummy. Pwede nyong ilagay sa mga tummy nyo, sa back nyo. And then maglagay kayo ng cling wrap or yung girdle. So every night before bedtime, oo, lagay nyo yung Solo Mint, lagay kayo ng girdle, matutulog kayo, naka-girdle kayo para pagkagising nyo, flat yung tummy nyo. Of course, extra rice is bad for your health. Ayan, sa lahat ng mga nagkakaedad na po, na mga 40 pataas, bebe, kalma po tayo sa extra rice. According sa ating research po and according ni Google and sa ating mga eksperto. Eksperto. Paggabi, pag kumakain kaga ng kanin sa gabi, ayan po, nagbibuild po yan ng dagdag na sugar sa katawan. Ayan po. Kaya po, iwasan po natin kumain ng rice sa gabi. Instead, kumain po tayo ng fruits and vegetables and white meat. Ano pa yung white meat? Opo. Yung mga lean, yung mga pizza, isda, pwede ba yan siya? Opo. Yung mga ganon. Hi, Sir Arnold. Oo, tubod sa magbahang sa pa. Ay, ano yun? Pa-request ng kanta. Hanapin ko muna. Nahulog eyeglass ko, Sir Arnold. Ito, hindi ko makita. Hindi. Akala ko 16 years old ako, Sir Arnold. Hindi ko makita ata kung hindi ko nga maano kay lente. Okay, tubod sa naughang sapa. Kuya Lito, ating Kuya Lito, meron bang tubod sa naughang sapa? Ayan, kuya, wag na nangakanta. Oy, tubod sa naughang sapa. Ah, kuyawa nang akanta ko, kumakuratan man sa tana. Nida Lyson Flores na palit pa, shout out po si ayan po si Sir June Vocals Davao. June Vocals Davao, shout out po from Sexy Angel. Ayan po. Ayan, kumusta po talaga? Ayan, meron ba tayo, kuya? Tubod sa naughang sapa. Ay, kuya, wala dyan ang kanta. Ay, lovely con Lasarna, shout out. Dyan sa ating, sa aking, okay. Ayan po, pakinggan mo natin ang request ni Sir Arnold, tubod sa naughang sapa.
1: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

Ayan. Sa naughang sapa. Opo. Ayan, thank you so much kay Sir Arnold. I hope we give justice to your request. Ayan po, special shoutout po sa ating mga bagong aray ko. Ayan, nag-tune in po sa ating tambayan sa katropa with sexy angel 34-26-36. Aniwala kayo. Ayan, so kay Nervida. Hi po, kay Nervida. Shoutout po, Nervida Arbolardura Gladys. Coffee and hi DJ Angel, Coffee and Cream Trio Band. Ang Trio Coffee and Cream Trio Band na amigig MIC 1 Bahada. Yes, opo, Bahada. Opo. Anong oras po 'yan, ma'am? Yes po. Hi, hello po. Nakita ko sila sa Dampa. Ma'am Sexy Angel, guwapa. Kamukha-mo singer. Yes. Pangalawang request, imo pa karon. Imo pa karon. Kaya nga amuna nga imo pa karon. Imo pa subong, Sir Arnold. Opo. Kuya Lito, isunod ta ang imo pa karon. Nga request si Sir Arnold. Mayaw-yaw lang ko karon, kuya ha, saglit. Opo, ang Coffee and Cream Trio Band na asa MI. Tama ba? MIC 1 Bahada. Ngayong alas 8, imedya sa gabi eh. Ayan po. Okay po, hi po ang Coffee and Cream Trio Band na po sila gig karon sa MIC 1 Bahada po. Ayan. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for tuning in. Kasama nyo ang inyong Sexy Angel 34-26-36 Vital Statistic ng kapitbahay ko. Yan, hindi ako yan. Akala nyo ha. Ayan po, ang request po ni Sir Arnold, imo pa karon ara kita. O sige po, pakinggan na natin ang imo pa karon.

0: Aklara X sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Magkakaon lagi taong lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
5: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
8: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
8: Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
12: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santong Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay

0: partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: 89.1 Abang na.
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Tambayan sa katropa.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

to me gently. Ayan, Sir Arnold, break it to me gently. Oo, nalumsan. Anong nalumos, Sir Arnold? Ano nga nalumos? Opo, gilumsan. Waay nga gilumsan, wala ta sa atong money sa ato a playlist, Sir Arnold, ang gilumsan. Hanapin pa namin na sa diin na nga lupalop ng mundo nga gilumsan nga title. Sino na nagkantaan na, Sir Arnold? Sino nagkantaan na nga gilumsan? daw ano, tungas damit ko yao.

Ay, sa dapat, 66 ko ah. 24 ba ako waistline? Ay, 24 ako waistline, 36. Sa kapitbahay namin yan na vital statistic ga. Ayan. Opo, guys, gusto ko lang po i-ano, sino mahilig sa kape dyan? Opo, I will, ano talaga, I will, oh, mahilig talaga ako sa kape, though I have my own coffee, but this is the first time that I will endorse. Oo, guys, so natikwan ko po yung Santon Coffee Gold, opo, ng Santon Gold Coffee Mix. I really love it. Guys, it's very affordable. 10 pieces po, only 200 pesos lang po siya. Wala po siyang, may glota po siya, guys. May glota. Ito lang po atang kape na may glutathione. Opo. May glota pampaputi. Opo. Gusto nyong pumuti? Gusto nyong, nakakape na kayo, gaganda pa kayo. Ito po yung Santon Gold Coffee, guys. Santon Gold Coffee, brought to us by 97.9 XFM. Ayan po, ganun. Ayan, shoutout po si gustong-gusto pong, sino pong gustong mag-DJ? Meron akong kakilala kasama ko sa reservice ng sa training po. Gusto nyo daw mag-DJ. Gusto nyo daw ma-try ang magsabi dito sa air. Hello, kumusta po kayo? This is your DJ for tonight, Sexy Angel. Oo, para magsabi kayo ng ano nangyari dito sa ating monitor. Opo. Hi, kay Upline Rebecca Casimero. Kumusta po, Upline? Ayan po. Though mga Mexico, I love Fern. I Fern Coffee. Fern Coffee. But, of course, pag naubusan tayo ng Fern Coffee, meron tayong Santon Gold Coffee Mix. Ayan! Ito lang po ang kape na may glutathione. Ayan po. Sobrang sarap po ang kape na ito, guys, kasi I tried it already. Kapag may kwento, may kwenta. Pag hindi ginagamit ang product, walang kwento yan. Char-char lang po yan. Ayan. Kasi pag sa akin, pag sinasabi ko, totoo po yun. Char. What? Char. Ayan. Good morning. Good morning. Ay, fantastic morning kay Upline Rebecca Casimiro po. Ayan po. Oo, this is your sexy angel. Opo, makasama niyo po tuwing alas 7 sa gabi, hantod alas 9 sa gabi, Monday to Thursday, Sunday, tuloy-tuloy po tayo Sunday sa ating live talk with Angel Hill. Opo, nakasama natin kanina si Doc Gina Alvarez, our OB-GYN and outward obstetrician. Takatakala ko na, yaw, yaw ko na kabanggitin na dila ko na iya. Ayan, maputol. Ayan po, and then tuloy-tuloy po tayo sa Tambayan, sa Katropa, 7 PM to 9 PM. Tuloy-tuloy po tayo ng bunga nga dito sa air. Kumusta po yung nakikinig ngayon sa mga bahay-bahay nila? Umuulan ba sa inyong mga lugar? Saan pa? Saan po? Umaabot ang ating Sibya karong mga orasa sa himpapawid. This is your sexy angel, your skin therapist on air. Ayahan. Okay po. Sige po, Sir Arnold. Ulahi na ang pagbasol. Ito. Ito na lang. Wow. Ayan, Kuya Lito. Ulahi na ang pagbasol. Ay, sa wakas na agad sa atong playlist. Congratulations, Sir Arnold. And dito na po yung request mo with Sexy Angel 2436. Thank you. Pakinggan po natin ang request ni Sir Arnold, mga katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan! Tambayan sa Katropa! Ayan po! Grabe yung ano itong makanta yan ba, Sir Arnold? Pag mahayday na ang kunako. Kurog-kurog ba kay gitugnaw na dito sa gitugnaw na dito sa studio. Tugnaw kaya. Kakurog-kurog ko. Ayan, shoutout sa akong igsuundihan sa kapatagan di Gustavo del Sur sa Balatican. Si Manoy Idino Hill. O kaya kasama din si Rosalie. Cordova Hill. Ayan po, sa ilang request. Oo, kanang ilang request nga. O sa to, bukid naman ito. Na-retain sa kong utok na bukid. Ayan, Kuya Lito, sa anong technical. Thank you so much. Iwatugtog na to ang request ni Manoy Idino Hill dira sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur, Balatican.

Usa ka muhawa ani nga stage do wata kini isang sakong sulod ng Sandon Gold Coffee Mix. Ayan mo. Ayan, thank you so much. Kaya nag-request na nga akong igsuon diya sa Balatikan. Balatikan, Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Ayan mo. Ayan, ang akong Manoy, Manoy. Ito, itry natin. Mag-anak ko din kaya ito aning tilawani mo ning Sandon Gold Coffee Mix. Opo, sobrang sarap po. Wala po siyang sugar kasi ang ginagamit nito is stevia. Opo. Ayan, natural and organic. Pwede pong bata magkape. Dili po siya maka-ensumya. Ayan po. Sa iyang request mo, de ito manoy. O, de ito siya nga. Mabugnaw ang lasang. Da-da-da-da-da-da. Ayan, o, de ito. Sus, kanindo tayo na nga kanta. Ay, yun. Ayan po, si Sir Arnold. Meron po siya another request. So, ang saya naman ng request ito si Sir Arnold. Sir Arnold, ano nga request mo to? Ito, samtang ako may kinabuhi pa. Ayan. Kuya Lito, ara na diha nga samtang ako may kinabuhi pa. Samtang ako may kinabuhi pa. Ayan. Time check is 8:25. Yes, may ara. Gidaya. Ayan, paminaw na to ang another request sa ating listener na nag-tune in ngayon kay Sexy Angel. 24-34-36. Salamat sa... Of course, sa atong Solo Mint, ang haplas na walang katulad, ito po ang Solo Mint. Ito po ang aking ginagamit, kaya po, sexy-sexy. Ayan, have your Solo Mint, haplas na walang katulad. Sinong gusto nito? Affordable lang po siya. Ayan, thank you. Pakinggan natin ang request ni Sir Arnold, ang samtang ako may kinabuhi pa. Ayan, sige po.

Humanong tagayon ay ang atong mga saahan. Tumanong tagayon. Ayan ang atong mga saat. Kanindot sa anang kanta cool. Thank you so much kada nag-request kay Sir Arnold from Coronadal City. Ayan po, may ara ta alet na liwat, may ara liwat ng mga nag-request. Kay Upline Rebecca, i-try natin kung andyan yan sa atong playlist. Opo, kuya? Meron... Ayan, si kay Upland Rebecca, Pag-utlan, kuya, ayan, anaaba na sa ato adiha, kuya, Pag-utlan, unsa na siya Bisaya, mga Pag-utlan, ayan, may ara Pag-utlan, kaya nga first time ko na marinig, sige po, para sa iyo to, Upland Rebecca Casemiro, Pag-utlan, requested by... Take it away.

Ayan po, yun pala yun. Mode na nga kanta kay Mode pag-utlan. Nadungog na na ako kay nadungog na na ako every Sunday po. Kaya dili pa ako sa ano, naminaw pa ako ana sa bukid nga nagahurnal pa mi diha sa ano dira sa Marahan 3rd District sa Baganihan, Buda. Baganihan po, di po ako dagdako sa Baganihan. Marilog District, Davao City, nag-try po, nag-hurnal. Kinsa may makarelate diya nga nagapang-hurnal diya sa para na ipalit og bugas. Ang bugas atong panahuna, ginantang pa ang usa ka gantang. Pila pa man ito isa ka gantang sa una, 30 pesos pa man itong isa ka gantang. Oo. So, dili pa siya per kilo. Nya, na madungog na ko ni nga kanta. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanom. Ayan mo din na siya title, Ana. Ay mo din na siya nga kanta. Upline Rebecca Casimiro, no? Kana nga kanta. Kaya usahay malag. Ako na dyan nadunggan. Kaya matretain sa kong utok. No? Kaya usahay nagadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigug. Kanta na ni Milita Corrales, awa? Oo, yung kapitbahay namin dati. Amo ang silingan sa unang panahon. Anyway, naatay another request po kay Sir Arnold again sa Coronadal City po. Ayan kay Sir. Ayan, kung tingnan natin sa ato playlist, subong Sir Arnold, ako may ara na nga gimingaw. Opo, gimingaw. Unsa na siya nga gimingaw, kung ara na diya Sir Kuya Lito na nga gimingaw. Sino nga gimingaw mo na, ginahandong mo na kay gimingaw ka. Tanaw na to. Ayan. Congratulations, Sir Arnold, na sa itong playlist. Ang gimingaw. Opo. Thank you so much. Sige po, take it away, baby, kuya. Sexy angel at your service.

Bukas po yan ni Sir Arnold Halin sa Coronadal City. Opo, nga gimingaw, nga sin, o nga gimingaw mo na, ya, gimingaw ako. Shoutout sa aking igsuon dira, sa kapatagan di Gustavo del Sur, sa akong igsuon si Edine Hill o gayang asawa si Rosalie Hill. Na sa Balatikan, di Gustavo del Sur. Ayan, meron po tayong pumasok bago lang po from Hindang Leyte. Ayan, waray-waray ini. Waray-waray, nag-inano ka dida idoy kung waray ka mo dida? Waray ka mo dida? Waray, way, dam, waray ka upayan? Oo, ayan. So may request po si Sir Benjamin o Benjamin Romano. Shoutout daw, ipa-shoutout daw niya. I-shoutout natin po si Sir Absalito Borneo. Borneo, tama ba yung pagka-pronounce natin, Sir Benjamin? From Hindang Leyte. Tama ba ako doon? Hindang Leyte? Opo. Good evening, DJ. Pa-shout out. Shakunani Absalito Borneo. Opo, Borneo yan. Opo. From Mr. Benjamin Romano Aberilia. From Hindang Leyte. Ayan, sa tagal-tagal, light ng Leyte. Parang dyan lang sa tabi ng bahay namon sa Dumalag. Shoutout sa mga taga Dumalag, Island si Island. Island po ng Dumalag. Ayan, sa mga tao diyan sa Dumalag na nagmo-monitor, chance sa May Matina Applya, shoutout po sa inyong lahat. This is your DJ Angel. 24-26-36. Ano po 'yan? Vital statistic po yan ng aking kapitbahay. Ayan. Time check is 8:42 po. Ayan po, pahabol po tayo sa request. Opo. Usahay. Opo. Meron pa bang usahay dyan? Or ito na lang, dahong guba. Ay, dugang guba daw. Ikaw talaga, sakto, Erwin, ala Erwin, L-L-L-L. Hi, Sir Erwin. Ala, Erwin Ala. Ayan. E-L-L-L. Okay po. Ano yon? Dughang guba? Ayan. Thank you so much. Dughang guba. Nga, nadughan nga, naguba. Nadughan mo ya. Ano na? Sino nagakulata sa dughan mo ga? Ayan. Sige po. Habang ready ang ating ano? Opo, sa oras na ito na nanginginig ka sa lamig dito sa studio na para kung nasa Alaska, mag-Sandon Cold Coffee mix kayo. Opo, kung gusto nyong bumili dito sa studio po, bumili po kayo or pwede kayong bumili sa akin. Although I have my own coffee, but I will recommend also Sandon Coffee. Sandon Cold Coffee, I love it and very affordable only. 200 pesos only, that 10 pieces na po siya. Ayan, it's natural and no sugar po. Cafe, cafe, caffeine. Wala ko siyang cafe. Ano siya? Oo, walang cafe na nakaka-insomnia. Ayan po, sige po, pakinggan natin ang request ni Sir Arnold, ang dughang guba. Thank you.

ang dughan ko. Ay, grabe. Ang kanta na yan na gano'n, ka-sexy angel. Parang, duga nga, naduga. Naguba ang dugahan mo, ga? Oo, likado nga nga guba yung dugahan mo, ya. Hi, shoutout kay Tess Oblian. Dahil na ba natulog, Tess? Ayan, fresh from Ipol, Marahan. Ipol, Baganihan. Marilog District, Davao City. Kung unsa katugnaw atong studio karon, maupod ang katugnaw dira sa Ipol. Ayan, kakurug-kurug na dira. So, kaya, ito bagay sa iyo, Tess. Try nyo po ito, Tess. Di ba, coffee lover ka, Tess? Try nyo po ang Santun Gold Coffee Mix. 200 pesos lang po siya. 10 sachets na po siya. Wala po siyang sugar. Opo, stevia po siya. Ang iyang para pang patamis, natural, organic po siya. And then, the good thing of this coffee, meron siyang glutathione. Di ba, sinong gustong gumanda? Pumuti na walang katulad, nagkape na kayo, pumuti pa kayo, wala pang caffeine, hindi kayo na... hindi kayo nasa-shock na hindi nakakatulog ng gabi. O sa lahat po mga call center agent dyan, pwede po kayo nito, opo. Gustong pumuti? Ayan, ito po, Santun Gold Coffee Mix. Apo. Itong kape, kaping kape. Sarap na sarap pag nainom mo, para kang nakaka-gold. Ayan, time check is 8:48 in the evening. Last song po natin, ang ating request by your... sa inyo ha pong lingkod, your sexy angel. Kayo lang po ba mag-request? Request din po ako. Ayan, no. Usahay ang atong itugtog. Usahay. Yan. By Pilita Corrales, our singer ng, ano yan? Ano ba si, ano, si Imelda Poppin is jukebox queen. Si Imelda, si Pilita Corrales, ano po siya? Queen of all queens. Queen sa liad. Ayan, yung ganyan. Opo, sobrang ganda yan ni Pilita Corrales. Asian. Isya po ang Asia na ano, classic music o anong-ano sa kanya. I-research po natin yan. Shoutout po sa lahat ng nakiki-join sa ating tambayan sa Katropa with Sexy Angel. Ayan po, always. Ano po tayo, always po, sa lahat ng mga always pong nagsusubaybay, nakikijoin sa ating Riot sa Katropa, Tambayan sa Katropa. Ayan po, every Monday to Thursday po, 7 p.m. to 9 p.m. po, ang inyong sexy angel. Nagpapakiliti sa inyong mga... sa inyong mga kilikili. Ayan. Opo, wag niyo po akong bitawan, guys. Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. Hindi niyo ako bibitawan, hindi ko ka rin bibitawan. Ayan po, walang bitawan po. Ayan. And of course, ang ating live talk with Angel Hale every Sunday po yan. Kakausapin po natin yung mga dalubhasa. Ayan po. Ang mga dalubhasa sa ganda, dalubhasa sa mga medical team, yan po, psychiatrist, psychologist, lahat ng psycho. Delikado. Opo, lahat sa ating mga pwedeng kausapin, mga celebrity or lahat po ng mga pwedeng i-impact sa ating pagkatao po. Ayan. Thank you so much and mag bye-bye na po tayo mga katropa. Opo. Matulog po tayo na may peace of mind. Merong tinatawag na thank you, be grateful every day because ayan, kada adlaw it's a blessing nga na matapakaan ang adlaw, nakapaminaw pa ka sa akong programa. There is 97.9 XFM. Nakikitawa po tayo. Pakinggan natin ang music na Usahay by Pilita Corrales. Thank you so much and God bless. This is your sexy angel na nagsasabing in every mess there's a message, in every test there's a testimony. God bless guys. See you tomorrow.

0: suka klarik sana.
1: Exciting.
2: 89.1 Abang na.
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yan po ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbal supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
5: 97.9.
4: Ang inyong katropa.
3: Katropa.
6: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Hindi siyang kontentong isa-uwi. So, mahal ko og mahal ako. Dapat manggod kapag mahigugma ka, isa-isa lang. Uban, nalu, di ka maluoy sa uban din ha. Ha? Wala mo'y kaluoy sa uban din ha. Aga antos tawon. Antos may diring way amo. Ing ana lang.
1: Hello, bebe.
0: Dobby, ano hayag man kitong pamina atong pangnaong-naong ron.
1: Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi.
0: Busog ko ron ha. Munang lami akong mood. Kaniin yung discipline sa sige ni siya pwede nga magutman. Kay once gi magutman ni siya, damay mong tanan.
1: Welcome once again sa putahe sa gabi inyo hang madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Live usab kita karon makita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share, baby, ha? Ang ito ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Oh! And ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, official radio stations and FB pages sa Radyo Amigo. Bibijaw, pa-on ko si aircon. Bibijaw, palihog ko on si aircon, biigang naman. Wala na ako nag-i-on ganina, kaya I thought, tugno mag sa gawas. Dugay-dugay pugol to sa... Ay nako, ay kumusta man mo din ha? Ay, unsa man inyo hang mga gikalingawan karong gabi una? Oh, napabay mga naghilak din ha? Karon napabay mga wala na ni hapon tungod kay nahiubos? Ngano nga ingon ana, man dapat nagkaundaan, dili dapat nga magluya-luya, dili dapat nga magsiglalis, labi nagpadung nating kaon kay... Na! Saon na lang yun. Karong gabi una, syempre magchismis kita. Nga to ang Sir BB question hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. Sa panahon nga ting init, sa panahon nga dili masabtan ang panahon kay init unya paghuman ulan. Actually majority is init eh. Kasi it is supposed to be summer, pero kaluoy sa Ginoo nabasa na gid tano, nabasa na gid ang mga dalan. Pero ayaw mo kumpiyansa kay kaning ingon ani nga klase nga panahon na ani siya yung mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. That is why important gyud nga naa kay mga produkto sa Yes to Health. Kauban ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vi-

0: Vitamin C nga magpalig-on sa imuhang immune system. Nganong kinahanglan man nga ligon ang immune system? Of course, kapag ka dili ligon ang imuhang immune system, possibilities is dili gid ka. Oh, dali ra kay ka matakdan og sakit. Maapektuhan po ng imuhang mood, ana, kapag ka, remember, kapag ka, ano, kapag ka, ka ng, sige, tawag, ana, kapag ka manggod masakiton ka, the possibilities are, ang imong mood maapektuhan dayon. So, dili nindot ang imuhang mood, tungod kay maulagi, masakiton ang Destiny Princess. Mo ang dapat naka Santon Plus Golden Santon Vitamin C para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Aray. Ang atong Sir BB question for tonight hatod kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo mga gasolina nga di kalidad o pang international lang brand, importante gyud nga dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw. Ilabi na karon nga mahal kay ang gasolina, mahal kay ang diesel, manigurado kita nga kung mahal na lang man, dito kita sa sigurado nga dili ta ilaron when it comes sa additives sa ato ang ipambutang sa ato ang makina. Dili sa Bukidnon, akitay branch sa Maramag, Valencia, and Duhadri sa Malaybalay City, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa is atbang sa Polymedic. Nganong kasagaran makasulod og trabaho kay naay backer? Majority. Di ba? Sa pagkabalo na ako, majority sa ato ang dili lang man siguro ni Dirisa. No, real talk, sorry. Wala kay backer di kakasulod. No? Maskin pag I think mo ni akong kailangan ron, no? Need na ako og backer system. Maski unsa pa kaayo bi, maski unsa pa ka bright. Maski ikaw na siguro ang valedictorian sa inyohang eskwelahan, kung mo apply kag trabaho o niya wala kay backer. No? Unsa unta man? Mao man gid na ang nagakuan, mao man gid na ang wala man kuy, wala ko gi-mention nga mga establishment ha. Pero kasagaran ba ya, ing anak ibay ang gakahitawo. Diba? Masulod ko ano din nga company, B. Mo ba? Ala, unsaon man niya? Kanang, wala ba ako'y experience? No? Wala ba ako ka-graduate? Kung ano man niya ko, pleasing personality, ramay, guwapa raman ko. Nya, wala ko'y sod akong utok. Thank you. Pero nakasulod. Big backer, kusog kayo. Napansin ko yung nabasahan nga gipabayad siya o pila to? 30,000. Para lang gid makasulod siya sa usa ka trabaho kay need gid niya og backer kay para gid nga makasulod siya anang iyang dream job. Nganong kasagaran man sa inyo, hubby? Mingon na ba nga? Trabaho ta, ha? Apply ta dito kay pag umangkon baya ni siya ni Kuan niya ni diba? O, diba? Hoy, kamo ba? Unfair kay mo. Kami dugay na kay misig apply din ha niya na una pa mo sa mo ah. Niya dili baya mo qualified. Mas qualified pa baya mi sa inyo ha. Dobi niyo, kamo ma, duol man mas luwag. Ay nako. Ay sinyo mga komento karong gabi una ha. Pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Or pwede po mo mag-text ako ha. Unya, taon-taon ba ya? Ayaw kalimti. Live po tahi confession ba ya kita? So nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out for tonight is 0975-474-9153. Itong balikon ha, 0975-474-9153. May gabi eh, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Me, ang imong gihatag sa kuwa nga jewelry set has been my favorite gyud. Look at all. Oh! I'm wearing it again. Ganahangkay ko, Mami. Thank you so much, Mia. Thank you! Si Ma'am Josefina Tinambunan, and also Tinambunan family, maayong gabi eh po. Ako manghod si Eljane Alaya, may gabi eh diha. Salamat sa imo always nga pagsilip sa Facebook Live, maski nakadata lang niya siya or sometimes free data pa. Nalang gihapon na siya, nagatanaw gihapon na siya sa toang programa. daw, bi. Silipo na to mga mag-asawa, bi. Gaway lagi mo. Normal ra na, ayaw po na isumpa lang na inyong mga asawa, inyong mga bana, uy. O, normal na magina mag-away-away. Di pareha ng uban diha nga mga nitag bunggo. Bitaw. O, normal ra na siya ha, nga mag-away-away mo kay lamas na siya sa kinabuhi. O, pero wala uli ay tagom. Oh, anak lang. Pero bitaw ha, seryoso. Kapag ka mag-away mo sa imuhang partner, it is very normal. Oh, pampanindot na siya sa relasyon. However, isa sa mga sikreto po para mas ligon gyud ang inyong relasyon despite sa kapobrehon, despite sa kadaghan sa inyong gilalisan, dapat honest lang gyud gihapon mo sa usag-usa. And then, aside from being honest, dapat loyal po ka sa imong partner. Dili kay kapag ka nag-away mo, dito ko speak ka sayal. Dito ko speak ka sayal kay kani kay mo comfort ni skua. Kaya mga temporaryong comfort, delikado na siya, baby. Ha, makaguba na siya og relasyon. So aside sa honesty, loyalty, kinahanglan pa pag-abot sa satisfaction sa imong partner, kailangan lambingon gid pud na nimo. Maskin pag gitupak na imong asawa, imong bana, lambingon gid na nimo siya. Imo gina siyang gakson from behind. Okay, mao na siya ang sikreto kay para mas maulian siya. The more na imuhang lambingon ng imuhang asawa, mga asawa, mga tuyuin, mga gini, imuha lang na siyang gakson from behind. Pagkakakos ni mo, Ana, okay, nakaayo na siya niya. Ayaw kalimot, inom ka og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pwede na siya sa mga kababaihan. So both asawa o bana, pwede na pong makagamit sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ginainom kini siya, baby, 30 minutes. Usa mo, maglabing-labing. Once again, para po sa mas masayang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

Di na ko kaya itong ihang tingin. Lang yun, gusto na ko ito siya abuton, pero murag, di magid makaya, kaya o eh. Kano siya pa ka na ito siya ma-achieve, no? Balik kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe. Sa gabi, ako gihapon po ang inyong kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Live na nukadri sa XFM Bukidnon o inyong madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Balikan na ito nga ito ang Sir BB question usab hatod ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic para sa mga nakay din ha ang walay budget, wala dyan, like wala dyan nakaipon o pina-abrupt, pero na yung mga PhilHealth, inyong mga PhilHealth is updated ang bayad. Kung gusto ninyo nga zero billing, libre pagyod ang prenatal check-up, libre pagyod ang inyong pagpanganak, libre patambal, libre pagyod ang inyong family planning and counseling, and ingon man, naapay pa cashback. Hindot ka na yun, ana, no? Ikaw pa yung nanganak, ikaw pa yung taga-agwarto. Pilian ninyo sa Mommy's Child Maternity Clinic diri sa May Malay-Balay na himutang sa Barangay Size Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa terminal kanang bao-bao pakanayan. Kung wala ka katuod, pwede ka mag-anhi sa stasyon. Kami bahala sa imo. Yatod ka na mo, gasolina ilang mi. Pero bita, wala mo katuod ha, pwede mo dilin mo diretso sa istasyon. Kami nalay magtultul sa inyo ha dito. Again, para po sa mga buntis, para sa mga nagaplano mga anak na wala gikwarta, wala yung mga ipon, Mommy's Child Maternity Clinic ang solusyon sa inyohang problema. Ang atong Sir BB question karong gabi una, nganong kasagaran na makasulod sa trabaho ang naay mga backer? Basta mauna akong giingon na mogi akong kailangan karon, I badly needed it. May gabi po sa mga texters nato karon, tama jud ka, tama jud, laka backer, dili ka kasulod og work, na ako pamangkin flight attendant, ala jud na dawat, work na lang og lain. Lisod, no? Maskin pagka ng fully equipped na kay ka, baka nang naana sa imuhatanan, nalaang ka nang basta. Ang imong qualifications, dili na basta-basta, pero, ay. Ang imong kalaban din, ha, anilang man, kung wala kay backer, makasabutaan na, kay, dili man sa tanang panahon, natin mga kaila din, ha, sa sulod, diba? Kuan, di pod kasip-sip. Or, wala tayo pleasing personality. Personality lang. No, ana. Dapat naanjo tayong mga ingunan. Sa kita sa kamatuoran, uy, o. Good evening. Hi, kay Beth. Masaudling. Gikan kang texter. 454. Ano sa mani? Arin ako, di. Gapamalati sa imo, ya. Kumusta ka, how? Namian gid ko ba mag-gapamalati sa imo ang boses? Amo nagihidlaw na gid ko sa imo, sindi ti ano na. usani, tani wag no biyahanay na tanga duwa, soltero naman ko, waay man ko sa wahon. Kwarta kong kailangan. hindi mo naman ako indian kay nga una. Gcash usa. Naana siya yung mga kondisyon, o. Naana siya una, naana siya ikaduha, naana siya ikatulo. Arin ako, di ka pamalati

0: makaswerte na ako. Adi kung seryoso ka man sa akon, magtawag ka o niya. Sana all. Oh, sana all.
1: Sana all.
0: Manggabi kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City. Present daw siya karoon. Cinderella, kumusta naman ka? Mm-hmm. Oh, si Armand ng Bohol, dagang salamat kaayo ha. Oh, sa inyohang always nga pagpaminaw sa tuang programa. Tanaw na to ni Bisa Julin Runs.
2: Thank you.
0: Salamat kaayo sa imong pagsilip sa Facebook Live. Pero bito no, nga nang importante magit ang backer. Nga nang na lang matang mga apply nga normal nga mag-apply. Kalisod ana no? No, di ba? Mingon na. Mingon na ka na. Pag-umangkon. Pag-umangkon ni Kuan. Ang umangkon mo na siya atong politiko nga katong Kuan. Good, uy. No. Mawalang yun na yung problema din ha. O, yun niya taod-taod ang ato ang live Putahe Confession ha. At ang ininyo niya taod-taod sa ato ang programang Putahe Confession. Live na siya, Biso. Pwede ka nga manawag sa to ang programa 0975-474-9153. Unya taod-taod ha, live na siya, so pwede kang magpagawas sa imong mga hinanakit. Ooh! Anything na gusto niyong i-voice out sa kuwa niya, I'm open for it. No? Makatabang po na siya sa kuwa nga di ko hangakon rong gabi una. Sa untaman, kada gabi, magigubusog. Priya ka ron, nagbanding mi ni manager. Nagkaon na pud mi. Wala nila gid maiwasan pasayloag gid ko ninyo. Kada gabi na lang ingon ani gid, kada gabi na lang gid taani hangak-hangakon. Pero bitaw sa Putahe Confession, be always gina-encourage mo na ako na kung naa mga problema din ha, you have to open it. Kay lisod magud kayo nga inyuhan lang na siyang luom-luomon. Possibilities are basi mong sakit ang imuhang dughan. Lisod ba yan ning wala tay ka istorya, wala tay ka paghungawan sa tuang mga gipangbati kay basing mag-create na siya depression sa imuha, mag-heart attack pa ka. Kabalo ba mo nga kapag ka-depress ka, mag-reflect na siya sa imuhang now? Nga naman, ang imuhang mga wrinkles, dali, mag-awas yun na siya, babe. Kung sa gobyerno ka mag-apply, then na kay backer. Dali, na ako ha. Ang tawag, ana, sa imo kay, unsa man. Unsa man? Kung babae. Lalatjibility. Mo ba? Wala man tana. Ay nako, kung dili sa gobyerno mag-apply, dapat gani mo, gani dapat with pleasing personality ka, dapat hamis ka, dapat Coca-Cola body. Dapat kay sexy kay ka. Ay sa, pero mas ako, yung basig mag-end, mag-end na siya hapit. Mo naging hindi ho. Dapat kabalo ka mong hungit. In short, dapat na isang buwan na mas duol sa luwag. Ay, di na ito istoryahan, uy. Unya na lang, ha? Mo lagi. Basta unya na, biha. Sa atong Putahe Confession, unya, ipagawas na ninyo-inyo ang mga kasuko din, ha? Abasin na amoy yung mga history about aning backer-backer. Nag-apply mo sa any agencies, tas huwag mo na dawat kaya wala mo yung backer. Ato na siyang isgutan, unya, sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi'i gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM

0: Naduol, naduol na. Doon nag-cure. Ang kutahe confession bimo, okay na siyang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit. Ilabi na sa imuha mga experiences karon nga murag. Ouch! Kung nasakitan ka, ingnibi ako ha. O, abri na ato ang linya taod-taod sa 0975-474-9153. Ay, ako mo pala yun sa unahan. Please take note, ang atong putahe confession is rated SPG. Masig na yung mga maingon ang ato ang mga colors karong gabi una, ng mga words nga. Out of this world. Masig ko niya, huwag dili mo ganahan. Malain mo sa ko. Wala ko'y labot, ana. Itaw. Stick tong patnube po ng mga magulang ang amuang kinahanglan tungod kay na yung mga words na basin dili na ako makontrol. Mga yukodaan sa inyo, huwag pasensya. And of course, sa mga magtawag po sa 2R reminders lang, dili ta mag-mention ng mga words na bawal siya. Ha? O kung naamang kay gusto nga ipadayag nga o sa ka-word nga, kabalo ka nga medyo below the belt, kung pwede i-gamit ang laing words na dili makakuan sa mga kabataan. Ha? Once again, welcome po sa toang programang Live Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang truga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.
0: Welcome sa Putahe Confession. Abri na po ato ang linya 0975-474-9153. Kining programa hatod ganato sa nag-inusarang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para po sa mga bibi nato na hilig magpulaw or di kaya panggabi ang mga trabaho. Importante gyud nga magsiga ato ang mga mata nga healthy gihapon kita. No? Magsiga ang mata. Waka na siya na high. Dili. Kinahanglan magsiga ang mata, no? Kay kinahanglan mong good nga. Nagmatagid ta. Kay basig unya, pag makatulog ta, pag mata na to, wala, nagikuha na to ang mga gipang bantayan. So, kinahanglan, Joy, nga nagainom ikaw og kape, nga aside sa isog na, makatabang pagid nga matambalan ng imuhang mga balati, and plus na, ay, glutathione and collagen, barato ro pa, Jodby. No? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po ka na siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, Generica. And of course, South Star Drug nationwide. Pwede po ninyong ma-order through Shopee, Lazada, and TikTok. May gabi po kang Sir Victor Junjun Aguela. Hi, guapa. Oo, masata. Mami, dyan, kiling labi sana siya nga. Pag-apply na ako diya sa Pinas, hindi na ako i-mention me. Gisalig ko sa ko ang self pag-abroad pod, bahala, kulba, pag-interview. O, kaluoy, sa Ginoong sulod man, wala na'y backer kay dakong pangayo. Kung nag-ingon diya, Bing, akong magsaligid ka sa mga backer, it would, that time would definitely come, nga singlon pod ka sa imuhang gibuhat. The more na mali ang imuhang gibuhat, dili ka patas, ilabi na sa mga kapwa ni mga nag-apply pod, o niya sila patas kasi sila niya, ikaw dili ka patas. So, ang possibility, Ana, it's either dili ka magmalipayon sa imuhang trabaho. So, kinahanglan, Joy, para kung gusto ka nga magmalipayon ka sa imuhang trabaho, salig sa imong abilidad. And aside sa musali ka sa imuhang abilidad, importante po nga mag-ampo gid ka sa Ginoo. Labi na kung gusto gid kay nimo ang trabaho, imo siyang i-pray sa Ginoo nga, Lord, kanang gusto gid ko maingon ani, Lord. Gusto gid ko mag-dancer. Aning kaning kuan, dancer na sa bar. Ampo na ko ni Lord. Anything, basta kay legal lang.

0: ang imo hang trabaho, wala may problema ana. Naay pud mog example oy. Wala problema na siya ha, pero dapat sayo lang sa pool ha, dili kay lahi ang sayawan. Ay, may gabi ikang, ay, nitanas to ang live karon gabi una. Si Don Colas. Thank you! May gabi idea, Don Colas ang pinakagwapo sa Mungkay. Mungkayo ba to? Ooh! Single pa man kihapon ka, Don Colas, no? Naamin na. Gusto ka i-refer, tika. May gabi po, kumusta ka na? Always ko nagpaminaw sa putahe sa gabi. Sinanay ka siya ng Galvin ng Buena Vista, Panabo City. Thank you! May gabi, inay. Hindi ka lang man akig ba? Lantaw ko sa imo, daon ni tambok ka. Natanong ko sa kong live, Keron. Mungroon sa panin. Sad to ka, wangkig. Grabe siya. Gingnan ko niya guwangkig bay o guwangkig sa imo hindi bagay pero subong daw kagwapa na sa imo ya. Ang aamo nga mamian ko sa imo. Makigamigahay si Goreng. I think Goreng, siguro lami lang akong tulog for the past few days. Morning, medyo tambok ko tanawon sa live. Kuyaw. Kuya Pan. May gabi ipod. Si Ninyo ng Cebu. Thank you. May gabi, sige na, sorry na ha. Sorry ha, nanaw, daghan na kayong nanawag. Tawag na mo, 0975-474-9153. Hello, mayong gabi.
1: May gabi.
0: May gabi po, kinsa ni Palihog?
1: I see, isa din ito sa was, yes. Ma'am, hindi?
0: Yes po, unsa may ako ang mathabang si Muarong gabi na. Kumusta naman?
1: Ay, dahil ako ay kuhaan ba rin mo, may kagawa itong nakatagong number niya kanyang imong panawagan. Pero
0: katumutan mo ni Manji? Katumutan ni Aging Domingo ba ito, no? Tama?
1: Tagtaod na ni Manji, hindi tagtaod na ni. Kanya, dili pa niya sa imong topic, ha? Imong topic, karoon laan ba ito? Katumutong?
0: Okay ra ito. Wala problema. It's either na mag-story ito about sa topic or kung na akay gustong ipagawas din ha about sa imo mga textmates ba aron libre ka ayo.
1: Okay. Sige, maayaw na ang mansin dyan niya. Katubay mo ang pagkatag, ako nakatag ko ng number niya na nawagan ka sa estasyon. Kaniyang, di kasi magtawag man Cindy, dirigyohin ko ang nanawag sa nako. Na kinangan di ko mga kauban sa kinabuhi. Kaniyang ako siyang nakainabi, Ma'am Cindy, ay medyo na uyon di ko siya mga pamaagi siya. Sige, ako na siya rin ni Juan. Ako na siya rin.
0: Nauyunan na po ni mo?
1: Oo, nauyunan ako niya, Ma'am Cindy, kay, maaay kayo siya makinabi ba? O niya, hindi kalimut niya, medyo nakasinabot na mo naminining mga higayon na di ka na itong pag-inabi na mo. Taga-kuha niya siya, Ma'am Cindy, taga-Malibayain siya. Doon siya niya siya.
0: Mubba, silingan me.
1: Medyo, Ma'am Cindy, murag na mati ka na siya. Kasi giya, ako may panawag niya. O, kuhaan sa panawag sa istasyon, kamamina ako. Sige lang, kahit manawag ko niya, paminawa niya. At patong akong isaari, atong matang Domingo. Niyawag ko kapanawag din kayo na katuhog ko. Niya karoon pa ko nag-usap ko na Ma'am Cindy karoon Domingo ha. Ngayon niya, tingali, nakabati siya ni Ma'am Cindy kay pagdabiha mo ko na isa sila sa Malaybalay Bukid nun.
0: Niya naman ko sa Centro Foods Malaybalay. Sa dapit siya sa Malaybalay.
1: Nalimot ko ting basta na taga naano siya po sa silad sa bukid doon niya nalimot ko ting ingon ay
0: pangutan na kung unsa siya nga barangay. Asa siya diri sa Malaybalay. Okay. Para ilaho na mo ba niya? Siyempre magchika-chika mi niya. Kung sa ichika niya sa ko, ichika po na ako sa imo. Marites.
1: Mo di na magsindi okay ka o magsindi kay pagkaayo nga taga diha siya, magduol sa imong istasyon na niya. Kani nalimot lang ko magsindi siya ang kuwaran. Na dili barangay ng puya na nagikuno puya siya sa kuwaran sa Malaybalay. Ah. Sa siyudad na kami.
0: Di, kay, kaning among Malaybalay manggod, siyudad na siya, pero naami 46 ka barangay. Ooh. So asa siya diri? Aha siya diri dapit sa Malaybalay.
1: Muna problema, hindi ka nalimot mo ito kung ato ngayon gino, no? Eh? Hindi ito siya dipita. Eh? Mm.
0: Basta kay nari diyan sa siya. Dili na ito mag-focus, anak, kung asa sa dapit diri sa Malaybalay. Ang tuarong hisgutan, unsa may mga nahisgutan ninyong duha?
1: Ay, mayo na, hindi kay nangutana-tana. Habi mo sa Mang Cindy, magkaingon ba ko, Mang Banga, kini akong silbi nung guna ko, ako na siyang ulam.
0: Mm.
1: O niya, tungkol kay ako na siyang ulam, iya gisingilun na ko, Mang Cindy, ang iyahang pagkatao, ang iyahang, gilikanan.
0: Mm.
1: Wala na ni siya ay amang Mang Cindy, inahan na lang. Ang iya na siya ay kanang magsoon, tuluro sila magsoon. Ang duha niya sa Cebu, siya na sa Malaybalay Bukid nun.
0: Mm.
1: O niya iyang isigilo na ko, Mang Cindy, ang iyang kahintang maayam din yung pagkabutang, Mang Cindy, ay?
0: Nga naman.
1: Okay, iyan kung isigilo na sa tangan, Mang Cindy, nga, sila dili, sila basta-basta ang pagkakaliwat. Nga naman, dili siya, ako, pwede ako nga lang, Mang Cindy, okay ka ba?
0: Mahala ka.
1: Nga naman na siya o kaniyang Angela.
2: Oh!
1: Angela Maribillas.
0: Tinuod ba ka naman pangalan?
1: No, mali ang pangalan ko, Plido. Angela...
0: Sure,
1: ma-
0: yun.
1: Oh, mali na ang hindi. Angela Maribillas.
0: Napakita na siya sa mo yung sayang birth certificate.
1: Hindi, kung ano, kaniyang... Nangyayon ko niya agwa, kaniyang... kanyang hulagwa ba niya ako siya nakita diri niya ang yangan niya diri po nakaingan ito Mang Cindy nga maam di siya panagwa yun guwapa ka ba niya mailagay mo Mang Cindy niya dato kaghentang ba
0: ano man ay gipakit ay, gisandan ka niya og picture sa Facebook
1: oo oh, ito nga ako niya Mang Cindy ay kuhan man siya kanyang mga pangutana na Mang Cindy ba
0: di ako pangutana sa tubagas akong pangutana asa man kanya gipadalaan sa iyang picture.
1: Dili sa Facebook, Mang Cindy.
0: Ah, unya.
1: Unya karon kay, inyong siya ba nga? Tanawad, kamong, ayaw mong sagot, inyong Mang Cindy. Usaw, darling mo, darling. Na tanawad nga akong ulagway sa Facebook. Makita nino nga nagpandong ko. Tuluri ato usa ni siya rin ang usa pero natuloy ni siya pero bora mga naong nagong siya ra yan kanyang may buong mo ko Mang Cindy kay kada mga nung magpando may usa may kanyang yan pagka kung ba siya pagkabukay magpando na sa may kaulugan yan pagpando ka rin siya mo siya magkupo ba inaana bagay na sila si Mick nakaingali ko Mang Cindy nga kanyang Muslim mo, Muslim, nga na mga o sa mga Muslim magpurong ang mga babae mo, inaana mo nagay?
0: Depende kung unsang klase nga purong kaya na may iba nga nagapurong pod kina sila ginatabunan sa ilahang buhok. Depende nga nung wala pod ka nang utana sa iya kung unsang iyahang relihiyon.
1: Wasa kong utana man sindi kay pigali ang maiabos na ko madiling mga gusto magbuhaw ni sindi kay tagad mga kuso na eh.
0: Pero kung sa kasakali nga mabalanin mo nga Muslim siya, okay lang ba sa imo?
1: Ay, dili na problema mo si Mang Cindy. Ay, nangako mo dyan. Nangako lang Mang Cindy na parang nandutahan kong mo kayo. Mahalag mo sila ba siya kung sa siya niya basta. Akong angako lang yung ginawa sa babae Mang Cindy nga kanang masinabuton, ligdong buutan.
0: ang importante din ha, wala man talaga matter kung unsay ang relihiyon, ang importante din ha, matinud-anon sa imo.
1: Diba? Mo na siya, Ma'am Cindy. Nga, nakadagi ko niya, Ma'am Cindy, kay kaniyang kuhangi ko no, kaniyang muwari siya ang Cebu, gusto niya siya magkikita na kong personal. Ako ang nangyayin na, Ma'am Cindy, ko, Adar, darling. Kaniyang, ako...
0: Darling.
1: Ako ba, ako ba,
0: darling? Bantay, bitan ang inyo, mga darling-darling, o magbuwag mo, ha?
1: Ako, ako dito sa sinig. Mano mo, among sangor, good. Yeah. Mm. Ako, eh, dam. Darling, kaniyang... Ito ko siya, ang sundong mana ko sa sibuha niya. Kaniyang... Kaniyang... Magkikita ko, nyo ko, okay, dar, wala problema. Ako siya, gisigil na, Ma'am Cindy, may tungkol sa kukunta. Ako, Ma'am Cindy, tingnan ko. Kung sabi ko ka, kaniyang pobre na timawa, Ma'am Cindy, ba? Dili ko, di man ko yung mga pagkabutan. Kasaraan na lang ako pagpulo. Dili po ko yung alisyo ka, dili po ko yung mga parang mga pagkabutan. Kasaraan na lang ba? Igo yung kakauntaan si Ma'am Cindy.
0: Okay lang nangyong
1: ako siya gisigil na, ako siya gisigil na kami. Ikaw dahil, darling, ma. Ako lang din. Ako isugulon yung mga ako
0: mahintay. Tapasaha, sabi nito. Pila na, kamuna, uyab na mo?
1: Oh, nagit. Pagi ka naman pag...
0: Tapasaha, pila na mo ka adlaw? Pila na mo ka adlaw o pila na mo ka simana?
1: Ay, kuha na, Ma'am Cindy, duga hap ito nga namabuhan eh.
0: Seryoso?
1: Ako lang dito eh, kung ito nag-i-spoke yung pangyabi na mo.
0: Hmm. Naputol! Kalami ba ninyo, oy? Bago pa ganin mo nag-text me, uyab na dahil mo sana, ol, kaay. Naibog man sa taan na, ol. Hi! May pagpaminog, may panglantaw sa Facebook Live nga ko ang silingan kaayo nga gwapa, gid kaayo ni siya, oy. Si Irene Jane Galesha Pulido. Thank you! O, diya sa may unahan lang gamay sa kuan, unahan gamay sa... basta sa linya sa Zone 5. O, saging diya, Zay. Ay, nako. Dili man ko kasulod, Ma'am Cindy. Ay, ako dahil sininyo kavan, taga Cebu. O, tawag na, ha? O, yan na lang isabilito, ha? Kaya mura na puto lang yung mga linya, tawagi ko niya. Ako Cindy, bisan sa diin ko, nag-apply nga obraway mga indi sa akon nga ari naman ako tanan, gwapo pa, macho pa gyud. Way na ko mangita kag baker. daw ako lang gid nakaluyan sa iya Cindy, basin ba, giinto-into lang ni si boy. Mo pud na akong kuan sa inyo ha. Kanang hangyo lang pud ko sa inyo ha nga pag mag-text me gani mo, find some time na inyo hasang ula-ila. Ila-ilaha sa siguro ninyo, oy. Ha? Ila-ilaha sa ninyo. Ayos sa mo pagdali. Grabe. Dali, podkay. Nadali lang magka-love life. Basin ang ending, Ana, ha? Ma-broken hearted, dayon mo. 0975-474-9153. Ang atong putahe confession. Live putahe confession. Natod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon na pampawala sa mga baho-baho sa ilok ay bibi. Oh, ay ha ka mag-uyab-uyab. Siguro asagin na wala kay baho sa ilok. Kaya maka-turn off. Good na, siza. Ha? Saan na lang baho kag ilok? Ayun, dyan na ninyong sugta kay laing. Kaya nasag baho sa ilok. Kuya Juan, nagagsaging diriti. Balo na kapag mahinog ganin na, inidadayon ko. No, kaya the last time na ako din ha, hilaw pa kaayo. Oh, inya. Ang mga uyab, ay uyab, ang mga ginamos na to din ha, Anzay. Oh, pwede na mo manawag ha, once again, 0975-474-9153. Para po, ito ang live po, tahe confession karong gabi una. Oh. Kanang mag-limit lang taha sa isa katao kung pwede, tag 10 minutes lang. Hangyuan lang po ko kayo para matagaan po na to, og chance ang uban. Kay lisod mangod kaayo po, na inyuhan na pong akuuntanan. Ako ba, nagpangluod na, oh. Kaya daw sila kasulod. Sige, pwede na mo manawag, ah. Gabi. Hello, may gabi, eh. May gabi, eh po. Kinsa ni?
2: Boy.
0: Sugan ni mo, boy, oy. Hindi mag-inisug ba?
2: Ha?
0: Hindi mag-inisug.
2: Hindi mo kumisug, boy.
0: Aw, taga-asa ikaw?
2: taga Cebu.
0: Bago pa ba ka nga nagtawag sa kuha?
2: Tugay na ay.
0: Tugay na? Boy man kayo mong pangalan?
2: Si Boy Jean ba?
0: Si?
2: Boy Jean.
0: Wala ko na ko ka-remember man, baby, oy. Wala ko kaila. So may ako, ha?
2: Si James.
0: James?
2: Bebe. Anong bagong nawagin mo ba? Baba ka sa ilara na, bebe.
0: Ano ako'y pangutanoon ni mo? Ha? Tanoon ni mo, Anto? Seryoso to?
2: Kasabot ng Muslim Bisaya, bebe, di man.
0: Ha?
2: Yung mga kasabot ng Bisaya ng Muslim God.
0: Unsa daw?
2: Di mo na makasabot ng Bisaya ng Muslim.
0: Ano makaingon man ka?
2: Hindi mo kaya nga. Di mo nakakonay kasabot ng Bisaya.
0: Uy, dili ka mag-ingon, ano? That is, ano ha, discrimination. Dili, no. Uy, wala kakabalo sa mga Muslim. Siguro ang nailhan ni mga Muslim, basi hindi siya kasabot og Bisaya, kaya basi naanad siya og Tagalog. Pero, dili tanan, kaya ang uban din ha, dili na sila kasabot og Bisaya tungod kay, naa sila lahi nga lingwahe nga nasabdan. But it doesn't mean na dili sila kasabot. Dobby. Or basing, ayun na, ayun sila tira ha, tungod lang kay Muslim sila lahi, biya na.
2: Siguro, pasin, sinuod po na.
0: Iya, ikaw, kumusta man yung love life?
2: Okay lang.
0: Mm-hmm.
2: Okay lang.
0: Sana all. Ya, kumusta?
2: Hulo.
0: Ikaw, kumusta hapon siguro ng imo ang love life din ha? O, pila man nakabuhok isa, doha?
2: Upat.
0: Ha?
2: Upat.
0: Hilas. Anong upat man?
2: Upat, pero isa ra.
0: Nagdibog ko, yung sama na.
2: Hmm?
0: Anong upat niya isa? O, kagets.
2: Upat ang kwan, pero isa ra.
0: Upat tiil?
2: Si, ano? Pangalan si Lisa.
0: Lisa, taga-asa?
2: Lisa Abdullah.
0: Taga-asa man?
2: Hulo.
0: So, Muslim?
2: Yes.
0: Oh. So, si Lisa, sabutabol ganyan siya, kadi na siya kasabutog Bisaya. Kaya I think, ang naandan niya dito is Tagalog. I think, Maguindanao siya o Maranao? Tausog.
2: Tausog.
0: Oh, so dili siya kasabot og Bisaya. So, ayaw sila i-discriminate, ha? Okay na ta?
2: Yeah.
0: Oh, sige. Anything else na akong madalit sa imuharong gabi una?
2: Wala na.
0: Tug na diha.
2: Guwap na may gagawin ba?
0: Ha?
2: Guwap pa kayo gagawin.
0: Ngangang kaingong bang ka?
2: Inang ko sa'yo mong kambito, kanang umuhang ko na ayat kamay, pero wala rin gusto ang bahay dito.
0: Ah, magkakita sa ko ah.
2: Picture mo.
0: Ha?
2: Sa picture mo.
0: Facebook?
2: Hmm.
0: Ano sa'yo daw akong profile pic, be?
2: Hmm?
0: Ano sa'yo profile pic na ako?
2: Paan? Tumarang ko si Bibi. Pula.
0: Ako gindi ay.
2: Sabi ko ni mo, Dinar.
0: Oo,
2: mayo.
0: Mara to, ayun na. Nana kay uyab, ayun ako palung dunga. Nana kay uyab. Nana kay uyab, bang silos na imuhang uyab, yung pakaganahan kag mga parehas na ako. Ayun na.
2: Hindi mo silos, eh. Okay lang.
0: Sige, Dobby. Salamat kasi mong pagtawag, ha?
2: Okay.
0: Bye-bye!
2: Bye-bye!
0: Ayaw daw magkumpiyansa sa mga tausog. Ayaw pa magkumpiyansa sa mga kagan. Wala. Pag ako matawag sa imo, hindi sure ka nga masabat ka sa akon, magtawag ka, pero hindi ako masyado marunong magsalita ng Ilonggo, bebe. So kung magtagalog ka, mas maganda. Charot. Lumalab life. 0975-474-9153 ang ito ang number gihapon na pwede ninyong tawagan for tonight. In kaso nga na may mga gustong ipampanawagan din ha, na may mga gusto pang uyaban, abri na nga ito ang linya ha. May gabi ikang ito ang kaubanan pod. Wala dyan din siya duty ba? Si Double B. Si Double B. Nag-conscious, nag-my day siya, nag-hilot siya, cool, bali-baliin na, cool. sige, tawag na mo ha, kasi nga, unsa ni, hindi gid ko maka-access, ba tawag tani ko? Tawagan na to. Na, makatawag ni? Makatawag ni?
3: Temporarily disabled.
0: Oh, di na do. Hindi man tani ko makatawag sa imo, ikaw na magtawag gid sa akon. Char. Daghan pa dirigi na mo, sapit na kamahutgan. Stay out lang ko, Ma'am Cindy. Ako si ninyo diha sa Talisay, si Arnolfo Cavan o si Lina Cavan. Ay, may gabi po! Thank you! Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Kung dilin mo manawag, muli na ko ay! Niuga, na. Kapoy, bikay sigtindog, ha? Muli na ko, Rod. Bitaw, kung dilin mo manawag, sige. Ko na lang ning ko ana ko ang ikaw ni bahala di bibijaw di wa man manawag kay mag-miss ko lang man mag-relax lang sa ako din hiya no mag-relax lang sa ako din hiya unya na mo tawag taod-taod ha again 0975-474-9153 para po sa to ang live putahe confession once again hatod ganato sa Turbo Man Enhancer pampagahi sa tuhod. Maghatag kini siya og kusog sa inyo ay labi na sa mga mag-asawa nga shaky karong gabi una. Gaaway. Kulang sa kusog. Oy! Hindi pwede yung ganun, ha? Hindi pwede yung ganun. Kinahanglan. Pag-abot sa satisfaction, si Mrs. o si Mr. sabay-sabay. Pinaagi ka na siya, baby, sa pag-inom po sa Turbo Men Enhancer.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi igandong akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stone. Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Brato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haros kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga Nabungkiran Dabao di Loro. Ang kreatin yung taas, ang ihi, so kung pag-ihi, pag-putol, ay gabing yung galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin yung lami, anahulog na kayo, kung sa mga ihi, o tira kayo. Pero wala ko kreatin, yun, nanti po, alam kung nakapaminaw sa kung ipamulti ka, sa mga balati, ang ilang kulayan na ang sa Yesko. Kaya ipibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melani DI taga-anap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan dati, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala akong ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
14: Mga katropa, exa

0: It's enough to make King sing. Vagabonds believe the very best. Hello, eh. I'm Vivi. Lami maglangi ingon araw orasa ba no? Sino pang orasa? Adili ko mag-update. Apoy mag-update sa inyo mo or manggihapon. Gina-update naman mo din ha. Kamu na lang. Yun. Mayang gabi po sa mga bibi na to. Karoon ka naminaw gihapon sa to ang programang putahe sa gabi. Nakobi, salamat kayo sa mga naagihapon karon sa Facebook Live. Mayang gabi po sa inyo ang tanan. Hi kay Jofel Anyasco Villanueva. Thank you! Kay Sir Eric Bichera, ano siyang mas prefer na mo na ay mag-recommend bibi specialist among field. Recommended by a friend or acquaintances at least kailan na namo. Kung ako ba'y mag-apply din ha ang architect engineer, kinahanglan pa ba nga nai referra? Charot. Marunong po akong magplano. Magplano ng relasyon. Sana all na uyab kita ani walay uyab FB walay Claro ilad. Wag itay mahimo din ha ano. Ihangtod sa manigiingon din ha. Hangtod ibog-ibog na lang gid ani tanan. Di ko katawag ma'am kay wala mang gid ko load. Agoy. Sorry gid kay to hear that kay ako pud nagapaningkamot pud ko nga makatawag sa inyo ha. Unfortunately, utro pud kong walay load di ay. Very wrong. Wrong gid kaayo. Hi Cindy, ask lang ko kinsa nagkanta sa giplay ni mo nga song kinsa si Lamu. Guni na ka ba? Guni na ka. Kuan, actually gina-search na ko siya kaya diri sa mua. Merga wala siya nakabutang ang artist eh kung kinsa nagkanta adto pero honestly speaking gina-search po na ko siya kay nindot ka siya nga kanta. Okay na bibi kung madugay ka diha kay aron. Gani. Bibi abo gali ang tahom mo pagkakita ko sa imo ha sa Facebook mo diha-diha na luyag gid ko sa imo. Maulaw man sa ta sa imo. Ipatukar ang music, ma'am, sa Kulo ng Agila, taga-Paminaw Rabako sa Cebu. Naminaw Rabako, taga-Buntag, programa ni Sir John Lee Biking. Salamat kay Sir, ha, paningkamutan na ako nga ma-play ng imuhang song. Hi po, good evening, baby. Paki-shoutout ko sa kong partner Ron, nga gisapot. Wow. From Kaoswagan, Basak, Pardo, Cebu. Salamat ka ayuha o si mong partner. I hope nga mauli ang lambinga lang good uy. Kabalo ka ang sikreto lang din sa mga kababaihan. Kinahanglan lambingon lang din nimo. Kay kundi na nimo lambingon, lain po kami mo lambing. Oh, okay naman po kami ang mulambing kung kami ang nakasala. Kasi wala ka nag-remit. No? Mauna nga naglain ng ihang paminaw kay sa tawag ana. Oh, lain ba din ng paminaw pag nandili gani mag-remit kali, bebe. Remit gyud. Hello, mayang gabi eh.
1: Hello, ma'am. Mayang gabi eh.
0: Mayang gabi eh po. Kinsa ni palihog?
1: Si Mike. Di ma'am, parang Cebu.
0: Mike ng Cebu. First time din mo nagtawag sa ako, be?
1: So far, karang pagod.
0: Uy, unsa man akong ikaalagad sa imo, habi? Karong gabi una.
1: Karang basa ako mag-upin pa sa radio. So, pwede na akong mag-rate, ma'am.
0: Oh, sure. Pwede ka. Ayo. Go ahead.
1: Great lang ko sa kong anak, ma'am, si Micaela.
0: Taga-asa man si Micaela. Si Bugi hapon?
1: Oh, si Bugi hapon kay anak, mga anak ko.
0: Adili man, na may ubang anak nga wala sa inyong lugar. Kau good bye, kau good ha, kung si unti ka ron. Isa may naara sa imong tapad imong anak?
1: Naara, ma'am, ay.
0: Sige, ikuan, hindi ka nang makadumog, good siya, gani ba? Alam, grabe na gid ka, kaluha na ka ha? Strike to na ka. Sige, padayon, B.
1: Ang great lang ko sa to, MTKBD group sa Matas Blind. Then, sa wife na ko, kung naminaw ka rin. Si Janet Tenebroso.
0: Uy, may gabi idiha sa inyo ha? Kisa pa marim pong gusto i-greet?
1: Na, ikaw po mismo.
0: Abin ako, hindi na ko appeal.
1: Huwag mo, kay Christina Barico, asa na kasi ron.
0: Ay,

0: Muraga, bali tak nak aku busy sa yang live.
1: Wow, ha?
0: Oh, busy atas yang kena busy Christine Lavarico ron. Awak na gani ko nya gina kumusta gali. Mora to?
1: Mora na ma'am, salamat po sa paghintay po.
0: Salamat kaayo. Thank you. Bito no, Christine Lavarico, kumusta na bang kaday? Always mo ko garimit then kung lambingon pa dili siya bibi wala siguro siya gana pa inuman ng turbo turbo bi. Sa ganan sa mga asawa wala sa mood, kulang lang na sila sa lambing plus kung kuan ka ng luya gid kaayo nyo mga asawa gipang sapot might as well basing hapit na naiyahang buwan ng dalaw. Ooh! Or basing kinahanglan lang ginani mo siya nga imuhagid siyang lambingon to the other side of the world painuman na siya og turbo man enhancer. Ooh! Para mabalik ang iyahang kusog. Hello B, may gabi eh. Hello po. Ay.
2: Hello ma'am.
0: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
2: Enemy, ma'am.
0: Si? Pangalan ni mo, sir? Mahuro tong oras ni mo, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Hi, Orias! Thank you! May gabi eh. Unsay tambal aning partner nga pasapot-sapot bisang sa tanan ko na gihatag na ko tanan bibi. Namang yung mga panahon gidpod nga ang mga babae wala gid na sila sa mood. So again, kung kinahanglan gid niya nga mabalik ang iyang kusog, not necessarily nga maglabing-labing gid mo, painuman na siya og turbo man enhancer. Pwede kay na saya ha. Para mabalik ang iyang kusog kay naingon na anak gyud. Dili gid na maiwasan no, mao na gitawag na mga hormonal imbalance sa labi na sa mga kababaihan. Gakatahi, gakahitabu o gid na ilabi na kung padulong na gid ang mga dalaw. Ha? So kung luya ang partner, make it a habit na pwede po naman siya i-massage. Or after ni mo siya painom ng turbo man enhancer, imo siyang i-massage. Sige. Bibiganahan ko siya mong tingog kay nindot ka ng kanta si Air Supply. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi, sir. Ayaw paminaw sa radyo, sir. Dili lang ka paminaw sa cellphone, sir, please. Kaya dito magkasinabot.
1: Hello, may gabi eh.
0: Oh, may gabi eh po. Sir, yes po. Kinsa ni palihog?
1: Si Ross na.
0: Po? Sino po?
1: Si Ross.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Juan.
0: Taga-asa?
1: Nagubutuan ni Bibi.
0: Ah, Butuan. Sorry kay kakaputol-putol, manggod ka. O sa kong ikahalagad sa imo aron, Bibi? Ooh!
1: Nangitag-yapang kukuyab ang kagkaroon.
0: Nangitag-yapang kagkuyab? Sige, announce mo ang number, Bibi. Ooh!
1: Ayaw lang, Bibi.
0: Ah, unsa ano ko papangita sa imo kagkuyab?
1: Ay,
0: wala ko. Wala ko yung mahatag ni mo, sir. Taken ako mga friends. Taken ako mga friends, sir, oy. Murag, maabdang kitang siyam-siyam aning referral system kay magwagin ko ika-refer si mo, sir, kay tanan ako mga friends. Puro gini mga taken.
1: Nakapunta akong mga buwan dito, taga Mindoro.
0: Sige po.
1: Buwan ako mga tubig, panili. Ang mga iso onda sa Mindoro. Lamay ko si Angeli.
0: Apo.
1: Para bibi, labi na kita mga bibi.
0: Salamat ka ayo bibi.
1: Okay.
0: Abay po. Oh, wala po eh. Gusto ko mag-refer sa inyo, hobby, pero ako mga friends kay taken good ka ayo. Ang ubang gani sa ilaha, gipasakitan na nga tagam na. Di man siya mo take anak, baby, then, di pasagdi eh. Kaya mahimu, anak, yan ang asawa, ilabay na. Labi po naka, sorry ha, dili po nga na siguro eh. Sagdiin na lang na yung asawa eh, wamantay mahimu, anak. Di man ka na siya magpalambing, gahatag mang buga kag kwarta. Ay, ibig pa po, sagdi eh. Hello po, may gabi eh. Ah, kusugin muna dyan, sir.
3: Ito na akong taong, sindi ako ng taong.
0: Ah, sige, okay na siya, sir. Go ahead po.
3: Ako ito itong nawa ganina, naputol mo?
0: Oh, sir, kanag mag-limit lang kong oras ron ha. Kaya mo nagtaas-taas, gid kayo itong imong ganina mong naputol. 10 minutes na magod ato ang limit kada usa.
3: Sige, sige, sige. Napakaugma, napakaugmaan ko mo, bis?
0: Oh, nagyapon.
3: Sige lang, ugma na kong masigay nung tiyo sa akong kagi sindi.
0: Oh, ayaw lang po kayo daghana ba?
3: Ito kasi, maapil
0: na po ang mga silingan, aning nga kaagi.
3: Ugma na kong masigay nung tiyo sa akong kagi sindi. Mag-greet lang ko sindi.
0: Ah, sige po, go ahead.
3: Sige, mag-greet lang ko nga ito ni... Mr. Sub ni Emily Flores, Miss E.
0: Ah.
3: O ni Lidia Indigo ni Brasilia, o ni Lolita ni Brasilia. Ay, ka na lang, Ma'am Cindy, niya, dili pa maka-request?
0: Dili ni mo i-greet si Kuan, itong Angela? I-greet po doon. Sama nang kung maning uyaba.
3: Okay, nandun mo. Okay, ako po yan. Karama, i-greet mo lang yan. Ang sindi kay naminaw ito ron. Ako si Minaw naminaw yan.
0: Moganing imong i-greet. Wala mo kay klaro nga pagka-uyab, oy. Imo man noon siyang... Imo man siyang kalimtan.
3: Sorry. Kala ko niya, sige lang, magsindigay nga ako tiwa sa iyo ako mga similar nga ito niya. Huwag man ako tiwa sa magsindi kay maikubri ko nino kay ako at mama ni Mora sila.
0: Ang akong ingong ba i-greet siya ba i-greet?
3: Well, ako dito yung sinigit, si Angela Marbillas nung ito. Sabi ako sinigit ako, sinigit ako niya. Namilang hindi ko siya kaunod. Ngayon lang kung isogod ito ko, parawag niya mo rin niya, parang.
0: Ah, sige po. Salamat ka. Ayun, more to?
3: Katulang mong sinigit niya, ugma na kumauti ko sa sinigit. Kung isa ako mong sigilan ng...
0: Sige po.
3: Pag-agi, ugma ko mo, sigilan mo mong sinigit. Salamat, bye-bye.
0: Salamat po. Ayun. Thank you! Siya, ano? Oh, may pamali sila, kaya napamali siya ikwento. Ako, wagad eh. So, lami siguro magkwento, no? Sige, ahulatan ninyo magka-love life ko. Ako'y magkwento. Kumusta na lang ko sa kong ex-son sa Cebu, nga si Litet. Uy, salamat ka, ayo, ha? Ako na lang ni Uli siya yung bar. Uli! Oo, oh, dili na ganda siya mukuan. Isod kay i-please. Uy, ako'y naasawa niya. Ako'y bana, ana. Sorry, ha? Kita mga babae, magod. Sa tinuod lang, kita mga babae, uwi magdida. Dili tanan, pero ako, aminado ko, uwi yugo. Pero when it comes to your husband, when it comes to your partner, dili po sa tanang panahon, kinahanglan mag-inuwi ka, kaya dili naman siya applicable good. Naapod na siya yung hangganan, naapod na siya limitations kung kanon sa ka, hangtod kanon sa ka mag-inuwi. Injud palabian kay. Lain kayo, turn off kayo na. Hi kay Nicole Ramos sa may Impalutaw, Bukidnon. Salamat ingon si Stephen James. Ah, sino daw ang pinsan ko? Ni-greet niya, sana all naman. Tifatima. Ati Fatima, hindi ba ikaw ang jowa ni Kuan? Hindi ikaw ang jowa ni Isabelito? Magtarong ka sa ko, Ati Fatima, ha? Baka ikaw itong ibig niyang sabihin na si Angela. Oh, hindi mo lang sinasabi sa akin. Pag ikaw na mamasyal dito sa istasyon, tapos malaman-laman ko na jowa mo si Isabelito, kung routine talaga kita, ti. Kamuna'y bahala di, mag-asawa man mo. Kamuna'y pag-desisyon di, dagko naman mo. Hi kay Jasmar Buwadag. Hello po sa Danila family. Thank you. Daghang salamat po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Anyway, B, wala namang gitay igong oras, no? Daghang salamat ka, ayo, B, sa inyong pagkuyog sa koa karong gabi una. And sorry kayo sa mga uban nga nagatawag, no? As much as gusto kong gina ko nga i-cater inyo ang mga tawag late, namang good po kayo mamanawag, good. Ay, pa mo nanawag. Ganina, nanawag. Bito ko sa inyo panawag na mo. Di mo manawag karon, nag-supot-supot na mo. Na. Pantay yun mo rin pang kusiun na yun muna ako ba? Ugma na lang ha. Ugma na lang mo panawag. Singalan po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Ang inyong gihapon Cinderella para sa putahe sa gabi.
4: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits na pod sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex!
2: Exciting!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Kaklariks anak mga katropa, oras na to impunto alas 4 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, hangtod sa itong makaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan, mga katropa. Welcome na sa aba. Nining laing hugna na sa mga katropa sa ito ang Ronda Balita ansa kabuntagon. Nini ka na mga katropa, wailain sa ito ang Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
1: Sagyapon mga katropa, ako ang inyong makauban ni ining mga orasang inyong tigbalita, inyong makauban sa kahanginan, katropang Marvin Ebano, ang inyong tigronda. Matag buntag ka na mga higala.
3: Ronda Balita. Bin Ibano sa Ronda Balita.
1: Yan mga katropa, by the way ha, Mayo 4 na kita mga katropa. Mga nagingon mga higala, dali ra kayo ang tuyok sa panahon, dali ra kayo ang tuyok sa orasan mga katropa. Matag karon ugon niya, kinahanglan dili kayo nato sayangon ang kahigayunan mga higala. Of course mga katropa, samtang nagtuyok ang orasan na ang ato apong panglawas mga katropa, walay undang sa kinibitaw nga paglihok-lihok mga katropa. Itong mga panglawas, kinahanglan nato mamintinar mga higala ang kahimsog ni ini matag adlaw. Kay maura kini naguna nato nga mga kapital sa matag adlaw nato nga mga pagkinabuhi mga higala. Busa mga katropa, available ha mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o Zanton Plus Coffee Mix nga maoy ato ang mahimo nga katabang, no? Suplemento mga higala aron mamintinar ang kahimsog sa ato ang kalawasan mga katropa. Yes. And of course ato makaigsuunan ha nga buot mong palit nini nga mga produkto. Mapalit kini sa nagkaroon butika sa inyong mga lugar. Of course, available po kini sa Yes to Health Clinics. O one click away lamang kini sa Shopee o Lazada mga higala.
3: Ronda Balita.
1: Good morning sa itong mga kaigsuunan nga naminaw ni mga orasa, of course mga higala ha. At sa itong mga kaigsuunan nga daw gikapoy na sa kainit o kasaba sa syudad mga katropa. Ay mga higala, available ato ang New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Yan dito mga higala, kung gusto niyo magpaharuhay, gusto niyo mag-relax, gusto niyo mga katropa nga malayo sa stress sa inyong mga trabaho, pwede kayo mga higala kaya sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw ug preskong hangin sa kabukiran. Uban ka na mga katropa sa nindot kaayo nga mga talan-awon nga sigurado kayo nga makaparelax sa imong huna-huna ug lawas mga higala. And of course, mas malingaw po ka mga katropa samtang nagtilaw sa ilang mga lamian nga mga pagkaon. And of course, mga higala, ilang buffet meal nga aduna usab kini view sa kabukiran samtang gakaon ka mga katropa. Perfect kini ha sa barkada, pamilya ug bisan solo. Ha, solo ka nga mag-tour mga katropa, pwedeng-pwede kayo alang kanimo. Wala planuhan ang daan mga higala, ang imuhang day tour. Kay aron mga katropa, di masayang ang imuhang pag-relax-relax. Of course, wailain ka na din sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Naumutan kini mga higala sa Barangay Dato sa Lumay, Barangay or sa Marilog District, Davao City. O galang sa dugang impormasyon, bisita ha lamang ilang Facebook page ha. I-type lamang mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort sa inyohang Facebook mga katropa. O dito imong makita kung unsa mga available nila nga mga kining gitawag og amenities. Dili ito inyo it is, but amin it is. Amo rani na mga katropa ha sa New Year's Peak Mountain Resort, mga higala. Oras sa to, 4:05 na sa buntag, mga katropa.
3: Runda Balita.
1: O sa to, makaisunan nga buot magpadangat sa ilang mga komento, reaksyon, mga greetings, mga katropa. Mamahimo ka na ninyong ipadangat rin sa ito ang Facebook Live. I-type lamang mga katropa sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Dira mga katropa, ito ka ng pangbasahon ang inyuhang mga mensahe o reaksyon, mga katropa, mga komento. Labi na mga igal, labot rin sa ito ang mga hisgutanan, mga katropa. Uy, nanay, nagpadangat ha sa ilang mismong mga komento. Ma'am Leia Manalaysay, blessed morning, Sir Marvin. Ayun, mga katropa, nagang salamat. Ma'am Leia, nakapangapinapod, mga igal. Ayun, saan mo na yung mag-send, Ma'am Leia? Daw nag-katugon pa ba ng taon ng baso sa kape? Ayan, mga katropa, nagang salamat, Ma'am Leia. Ayan, si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Marvin. Yes, good morning. Usab din ha, Ma'am Nita Valderosa. Good afternoon there from Canada. Ayan, nagang salamat. Kung sa ito makiksunan nga nakatune in, mga katropa, good morning ka ninyong tanan.
0: Good morning!
3: Runda Balita.
1: Di na ito maglangay, may gala. Ito lang ang baka na ito ang kahimtang kasika sa ito ang mga panghitabo lokal, mga katropa.
3: Runda Balita.
2: Local news.
1: Unahon na ito ha, itong sitwasyon sa panahon.
2: Weather update.
1: Kaya kagabi, mga katropa, doon ay nahitabo ng pag-ulan. Apan, light to moderate lamang, mga katropa, sumala sa city or sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Light to moderate lamang pag-ulan ang nasinati. Kapitila kabahin din sa ito ang syudad sa Davao, pasado alas 7 kagabi, mga katropa. Okay, sa'yo nakakita sa ito ang live coverage ha. Di basta-basta mga higala. Kaya paglagapak pa lang sa mga ulan, sa tulo sa ulan sa atop, ay nagpanikan na akong kamot i-live tani para at least masayod atong makigsuunan atong mga katropa nga kinibitaw nga gusto makabaluson sa kasika sa ito ang area diri sa Davao City. Ito mga katropa, nagpadayag mga higala na sa ilang area wag din tayo ulan. Ulan sa Davao City ay pagkaswerte, mga katropa. Sabi na akong tabang kini sa ito ang makaigsuunang mag-uuma, mga higala. So pagabiin, nag-ulan, mga katropa, kay sigun sa CDRRMO Davao, epekto kini, mga katropa, sa Easterlies nga taliwala sa El Nino Phenomenon. Kay mga katropa, nagpadangat na og El Nino Alert ang ato mismong DOST Pag-asa. Huwag ka na, mga katropa, ha? Ha, kaya lagmit gyapon mahapon nga or ngadto kana sa gabi eh. Posible ang pag-ulan, mga katropa, gumikan usab sa tibok adlaw, masinati ang grabing kainit sa panahon. Cloudy skies, mga katropa, ug mubalos din ha ang pag-ulan pagkagabi, mga higala. Oy, medyo mga katropa, mayroon ni street bad sa Davao City. Kanila ba yung gabi, mga katropa, din magugos sa Duhali area, mga higala. Dati pong bundaka sa ulan, mga katropa, hapon pa lang, mga katropa. Mga higala, amping-amping kanunay, siguraduhon nga ligon ato ang panglawas, ligon itong resistensya, batok ni ining mga sakit-sakit, labi na kining subaw, nga kumun panahon sa pag-usab-usab sa panahon.
3: Runda Balita.
1: Yan mga katropa, oras ato, 4:08 na sa buntag.
3: Runda Balita.
2: Local news.
4: Local news.
1: Atong kakumustahon, mga katropa, atong makaigsuunan din sa palengke. Bangkiruhan Public Market, kumusta man kamo din ha, mga katropa? Hinaot mga higalahan, naka-adjust na kamo, mga katropa, ni ining at kining hugot nga operasyon sa ato ang mga otoridad din ang dapita, labi na sa mga demolition team sa ato ang ancillary services sa unit, mga katropa. Tumana in town, mga higala, ang 1/3, 2/3 policy din ang dapita. Aron malikayan na ang kining mapugos ang ato ang aso personnel sa pagkumpiska sa inyuhang mga baligya, mga butang din ha, mga katropa, nga nilagpas na sa gihatag nga kining agitugutan lamang nga area, mga katropa.
3: Runda Balita.
1: Okay, atul sa usa ka interview, mga igalagibut yag ni aso head Paul Bermejo, mga katropa, nga aduna gyud kisilay katungod. Yatagan sila og katungod sa lokal nga paggamhanan sa Davao City. Pinagi ka na, mga katropa, sa Executive Order No. 5, Series of 2017. Gamatod pa, mga igala, naa sila'y gahom alang sa summary removal, mga katropa.
3: Runda Balita.
1: Buot pasabot ni ana, mga igala, pwede kaayos sila. Nabisan di na muagi ga due process. ilang pang bungkagong or ilabang pang sikwaton ang tanang butang nga nakaharang or naka-obstruct sa kadalanan o sa sidewalk sa Davao City, mga katropay, labi na sa mga pampublikong lugar, mga higala.
3: Runda Balita.
1: O na mga katropa, matingala na lang mo. Grabe pang sikwatrag kalit ang inyuhang mga butang din ha. Ang uban, grabing kasuko mga katropa. Dahil kalit na lamang kininginahimo. Pero isa sa giklaro sa aso, mga higala, pinagi ni Sir Paul Bermejo nga nagapahigayon po sila warning. Before ni sila mang sikwat, nag-warning ang ilang mga personahe. Kapang hawasan na ninyo, pangkuhaan na ninyo ang inyong mga gamit diha. Kay inkaso mga katropa, magmagahi matod pa. Sample, instead na taliwala ni ini matod pa ang ilang ginahimo mga katropa nga sikwat automatic. Kay summary removal na sila gahom ana may gala, ilang ihimo karon mo agi kwansa sila kanabitawang konsiderasyon, kanang gitawag og human consideration mga katropa, humanitarian consideration. Ila sang hang yuon hawa sa itang tangan na diha kay makababag na sa dalan. Kung di gihapon mo pa to mga gala, ipasumon sila sa barangay kini nga mga vendors nga mga gahi. Kung dito mga katropa, doon na mahitabo nga kini nga hearing. Kung di na mga igala, pangutanon sa mga inyong gusto. Kaya na matunpay kay gayunan mga katropa, saksi mismo mga barangay officials diri sa barangay bangkiruhan mga katropa. Ang doon na gipanghigayon ni ginapahigayon ang aso ang mga pamaagi labot ni ini mga katropa. Munang di na dapat matingala ang mga vendors na magbagahi. Katunian na kalabay nga katapusang bahin sa Abril mga katropa, if I'm not mistaken. Aduna na itabo nga grabing kagubot din ha. Kaya labi na sa fruit vendors area mga katropa. Adihagi pang sikwat na ilang mga butang. Kaya nilagpas kay nakahinomdom ko mga bulan sa January 2020.

0: sakit. Medyo nibalik man mga katropa. Kay gumikan po ka na sa mga panginabuhian ng taon mangigala, siguro naobserbahan mga katropa o iwa man migibadlong. Ano mga katropa ha? In taon mga igala, hangyo sa aso nga to sa itong mga vendors din ang dapita na kung mahimo sunod lang sa regulation mga katropa aron malikayan nga makumpiska ang ilahang mga baligya, mga butang, mga instruktura mga katropa o malikayan in taon ang kagubot mga higala.
1: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
0: Alright mga katropa, alas 4:13 na sa buntag mga higala. Oy, by the way, sa Pikas Bahin, mga katropa.
2: Local news.
1: Runda Balita.
0: Ang LTO 11, mga katropa. Ang Land Transportation Office 11, may padangat kini sa ilaha mismong pagsuporta. Asa isa ilang personahe na atol sa pagpanakop, mga katropa. In town, mga igala, oy, adunay bao-bao, magod kini. Ako atong nasayra ng bao-bao, mga tricycle, bawal yun na sa highway, mga katropa. Ang nakita, ang nag-atang ng mga personahe sa LTO, ni paturato yung mga kahakini og dagan dito mga igala. In town mga katropa ha. Ang kini mismong ni paturato yung kay ni Sulay og Sibat nga bauba o mga katropa, partikular din kada sa may Matina Crossing Talomo District Davao City. Kana mga igala kay hapit kini nakadisgrasya mga katropa. In
1: town balita.
0: Ang protekta sa LTO nga kabahin trabaho nila ang pagpahigayon og road safety inspection. Wala ka na mga katropa ang ilang ginapahigayon nga pagpangdakop. Wala ka na gituyo sa pagdakop ni atong mga matinumanon sa balaod. Apan batok ni atong mga masinupakon sa road or traffic laws or traffic or sa road regulations kana mga katropa ha. O naang presensya sa ato ang mga otoridad din na sa atong kadalanan. Kaning mga malapason na natagbaw itaon mga katropa, mga nagigiprotektahan mong good food sa, hindi na itong manlikayan mga katropa, nga makabati yung tagkaluoy, kaya kanat nalang gani nga mga panginabuhian, gidaginot pag yun itaon sa mga otoridad. Normal ka na nga batiyon na itong mga katropa, ingon nga mga yano nga lungsuranon, na natanaw mga higala sa kinabuhi sa uban, nga naningkamot ng yawat itaon sa pagpanginabuhi. Kapag ka na lang mga katropa, ngalan nga nahisupa kinis balaon. Ayaw po rin taon ibutang mga katropa sa risgo ang inyo ha mismong panginabuhian. Naagin ini paglapas-lapas sa kabalauran mga higala. Ano mga katropa, isa ka na sa giprotektahan sa LTO 11. Humana na himo nga ni resulta. No, nga ito mismo sa dulan in taon nga disgrasya mga katropa. Ilang himo nga pagpangdakop mga higala. Kaysa nito sa kabao-bao kining habal-habal unit mga katropa na nag-obstruct sa National Highway. Dere particular mga katropa sa illegal terminals mga higala. Kana mga katropa ang ilahang mismo nga giklaro. Wala sila ng hadlok sa mga drivers mga katropa. Ano yung mga bao-bao o baka mga tricycles. Wala sila ng hadlok. Apan mga katropa ilang presensya tinuod nga nakahadlok nga to sa mga illegal. Ang nagasubay sa ato ang kadalanan mga katropa. Mo na mga higala ha, ang depensa usab sa Land Transportation Office 11 mga higala sa pagprotekta sa kining ato ang mga motorista, mga pedestrian gikan na niining kadelikadong hatod sa mga illegal nga nagagamit sa ato ang kadalanan.
1: Runda Balita.
2: Local news. Local news.
0: Yan oras mga katropa, alas 4:16 na sa kabuntagon.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Alas 4:17 na sa buntag mga higala. Ayan sa Pikas Bahin mga katropalita maglangay. Ito ng rondahan na to ang Ronda Balitang Regional.
1: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
0: Kaya grabe mga katropa ha. Way puas ang pagpaningkamot sa itong mga otoridad. Alabot ni Ningga, gikan sa anti-illegal drugs operation mga katropa. Ato siyang ambakan ng mga update mga higala ng weekend sa area sa ito ang isla sa Mindanao mga higala. Grabe nga mga pagpamatay, pagpabusog.

0: Churchill, mga katropa, grabe daw ang kinabuhi sa tao. Ay, ikaw ang biro sa pila ka kantidad mga higala. Oro baka ha, kaya resulta lamang kini sa grabing kaligot-got sa usa ka individual. Trisha Cotabato area mga katropa, partikular sa Pigkawayan, Cotabato. Usa ka 44 anyos nga babae mga higala. Ang gipusil patay dinhi mismo sa area sa Poblasyon 3 sa Pigkawayan, Cotabato mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Naitabo ang baong insidente ni ini lamang milabay nga aning adlaw lamang nga Sabado mga katropa. Sabado sa maunga area, Sabado sa gabi. Puha gani sa CCTV footage ang maong panghitabo mga higala kung asa ang suspitsyado mga katropa. Way kahadlok ng bunlot sa iyang armas. Nahitabo mga higala ang kini mismong biktima. Daw nagplastar lamang sa iyang mga paninda mga katropa. Nahitabo ang insidente kuha sa CCTV footage alas 7 nga to sa alas 7:30 sa gabi. Ihangga gidulit kini sa suspect og dito giulo in town mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Ito na sayran mga igala ha. Padayon ang kinimis mong gihimo nga operasyon sa itong mga otoridad alang sa paghatag og gustisya sa biktima nga giilang si Marivic Pabon mga katropa. Nga nasayrang taga Norala, South Cotabato mga igala. Kinsa matod pa naisgutan nga gikataho nga nagpalit lamang kini og pagkaon sa duol nga variety store dihang atol sa pag-abot ni ini sa iyang girentahan nga boarding house. Diyang naitabo ang insidente mga higala. Ang suspek sa kay matod pa sa usaka Suzuki Raider 150 nga motor mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ana mga katropa. Kaya madali-dali ring makapasutoy dayon ang maunga suspektsado kay Raider iyang ayahang motor mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ana mga katropa ang itabo diri sa Maya, South Cotabato area mga katropa. Usa ka ginang ang gipusil patay.
1: Runda Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa. Alabot usab ni ini nga dunay tay mga nalumos mga higala. Ang pingintan mga katropa di magkumpiyansa mga higala kay diri sa may Tandag City, Surigao del Sur. Dili pa lamang dugay adunay tolo ka mga minor de edad ang gikataho nga namatay. Samtang duha ka mga kaubanan ni ini ang nakasurvive human na nga lumos mga katropa sa kabaybayon ng bayan sa Purok Donya Nicolás sa barangay Mabuwa mga higala diri sa Tandag City, Surigao del Sur mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kini mismo na itabo mga higala ang mga biktima giingong usaka 8 anyos sa uga 15 anyos mga katropa kinsa naglangoy-langoy matud pa sa kadagatan na gamit ni ining inflatable tubes ining salbabida mga katropa. Mga katropa dihang kalit matud pa silang gianod sa kusog nga current sa dagat mga higala. Kung kipinaagyo sa ninindagko ng mga balud mga katropa, inungdan nga wala na sila natabang kalit lang kining nahanaw mga higala. Kani nagpahigayon matod pa og rescue operation ang CDRRMO sa Tandag mga higala. Bansa-uban pa mga Coast Guard substation rescue teams mga katropa. Apan dito na mga higala, mao na lamang ang ilang nakuha mga patayng lawas in town sa mga biktima. Samtang maayo lang kay duha ni ini may gala sa lima ka mga nangalumos ang natabang pa sa ito ang mga otoridad. That's why amping-amping kanunay mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sa pikasbahin mga igala, ato sang abaka na to ang laing hugna sa regional Runda Balitang Regional.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
0: Ang ato ang bulkang Mayon mga higala, ubos kini sa alert level 3 mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kining bulkang Mayon ay mutang kini sa Albay mga higala. Akong asa naghatod kini o grabe nga ashfall. Sa pipila ka mga lungsod og syudad dinhi sa Albay mga katropa, sa probinsya sa Albay. Sumala ka na sa FIVOX mga katropa. Nasayran mga igala na ang kini mismong pag-alboroto sa bulkang Mayon mga katropa. Nakapagtala ang ato a mismong FIVOX mga igala og lava flow sa Miisi Gully. Kini mga katropa gibuga mismo gikan sa maong bulkan mga higala. Upad pa ni atong January 6 sa Gunsun kining consecutive ang inapakitang kining aksyon o movement sa bulkan Mayon mga katropa. O kabag-uhay lang mga higala, grabe kapin 50 ka mga villages sa Albay. ang ganit ni Shaka na ang grabing apektado ni Inimay Gala sa nahitabo nga pag-alboroto nagbuga og bagang abo nga gitawag og uson mga katropa. O gakaroon nilalom sa alert level 3 kung asa hugot nga ipahimangnuan ang mga apektadong barangay sa pagsuot og face mask. Sa pag-amping kanunay, kung mahimo likayan ang paglanghap ni ining binugang abo sa bulkang Mayon, kay posibleng magatod kini og kadelikado sa panglawas sa matag usa mga katropa. Padayon usab ang mga pagpaningkamot sa ato ang mga Bureau of Fire Protection na station sa maunga area sa paglimpyo sa mga kadalanan, kay kung di kini mahatagag pagtagad, posibleng magatod kini og disgrasya ngadto sa mga motorista.
1: Honda Balita.
0: Alas sa 4:23 na sa buntag mga katropa. Sa pikas bahin mga igala, nunot usab ni ini nga maumpang hitabo ang kaab kong Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga katropa, nagpagula na kini oga advisory mga katropa o kamanduan kung asa giya paimangnuan nga likayan alang sa nagkadayang mga aircraft ang paglupad direkta mga katropa agi dinhi sa may bulkang Mayon mga katropa, gumikan sa nagpag-alboroto usab ni ini. Sumala sa notice to airman released sa AKAP mga katropa, walay gitugutan nga mga aircraft nga mag-operate sa ibabaw nga bahin o anaa sa 11,000 feet above the summit sa bulkang Mayon mga katropa, or anaa sa 6 kilometer radius gikan sa maong bulkan. Kaya posible mga igala or aromali kayan ang nagkaniya mga disgrasya nga hatod ni ini mga higala.
1: Regional
0: News. Alas 4:24 na mga katropa sa kabuntagon.
1: Runda Balita.
0: Ang maunga time check atong kanato mga igala sa atong Crop Gold 3-on-1 foliar fertilizer mga katropa sa atong mga mag-uuma.
1: Runda Balita.
0: Sa atong mga mag-uuma nga na problema na baka mo mga igala sa inyong mga pananom nga daw naobserbahan ninyo na medyo huyang ang mga bunga ni ini. Pag Crop Gold 3-on-1 foliar fertilizer mga katropa. Kaya ang Crop Gold mga igala, maayo kining gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, bulak ug uban pa. Mutimpla lang sa 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede usab kini himong seed treatment sa mais ug guman, ug humay aron na dali ra ang pagitib sa binhi niini. Epektibo, garantisado ug affordable kayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold iyong kinabukasan maging gold mga higala. Ang Crop Gold mapalit sa inyong suking agri-supply mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Dito maglangay itong rundahan na ito ang pangapang hitabo sa nasod.
1: Runda Balita.
2: National News. National News.
0: Kay ang atong kapulisan mga katropa, gimobilize na ninyo ilang mga opisyal at taliwala ninyo pag-alboroto sa bulkang Mayon mga higala. Kung asa, padayon ang nakamonitor ito ang Philippine National Police sa pagpanguna kana ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. O gasubay sa kamanduan ni ini mga higala, gideploy na sa PRO5 ang mga personahe ni ini aron sa pag-secure sa mga apektadong komunidad sa maong lugar mga katropa, labi na sa pagsuporta sa evacuation efforts sa lokal nga panggamhanan alang sa mga apektadong residente mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Yan mga igala mo na ang mga effort karon sa nagkadayang concerned agencies alang sa kaluwasan sa publiko sa maong lugar.
1: Runda Balita.
2: National News.
0: Sa pikasbahin mga katropa ha, ang armored fighting vehicles gikan sa Philippine Army ug Japan Ground Self-Defense Force na kumpleto na nila mga katropa ang ilahang pinakauna nga combined live fire exercise sa Kapastarlak mga katropa ni nilamang kanang weekend mga higala.
1: Runda Balita.
0: Uga na sayran mga katropa, gibutyag mga higala ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dimaala mga katropa nga ang maong exercise kabahin lamang matod pa kini mga higala sa Salaknib drills ang mga higala, partikular din sa may Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Santa Juliana or Juliana mga higala. Kung asa kini mismo nga mga nga exercise, gisalmutan kini ana sa kapin 200 ka mga Filipino troops gikan sa 1st Tank Battalion na mga higala. Aug nagutilize kini sa upat ka Sabra light tanks mga katropa. Samtang lakip sa gideploy gikan sa Japan mga higala ang 40 ka mga miyembro sa 12 Brigade Recon Combat Battalion og upat ka maneuver combat vehicles mga katropa. So kabahin ni ini mayigala sa pagpalambo mismo sa ilahang joint effort exercises mga katropa sa mga sa pagpangandam sa bisan unsang mga external security operations mga katropa na nag-focus sa combined operations with the US Army Pacific o mga partner armies sa mga higala.
1: Ronda, balita.
0: Alas 4:27 na sa kabuntagon mga katropa. Kabayan mga higala ha, gibakbaka ni ini mga katropa ang pamahayag ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. nga nag-oppose kining si Chudoro sa gitawag nga peace talks tali sa NPA rebels mga higala. Sumala mga katropa sa Makabayan Block mga katropa ang ginimismo pamahayag ni Chudoro mga katropa ay nagpakita lamang matod pa kini ni ini mismong gitawag nga refusal to consider without precondition mga higala. Kanang gitawag mga katropa nga ang gagihimong pamahayag ni Chudoro daw nagwa kining nagwagtang sa mga katungod sa NPA rebels nga buota makiga peace talks buot makipagna negosasyon nga kung mahimo mag-uki na ang gobyerno o ang ilahang nga grupo mga katropa. Aka na may galat, taliwala ka na sa kadugan na sa mga panahon katuigan na naglungtad ang akining pakigbatok sa gobyerno na iningi considerang teroristang grupo mga higala. Dahil lamang ka na sa updates sa ato ang panghitabo sa ato ang nasod mga katropa. Wa nagyukitay igong oras may gala sa atong pagpanagwan uban nagang salamat sa mga naminaw ning mga oras sa atong programa mga higala. O katangi ang musunod ka programa ang Exciting Pilipinas at tumakaoban si katropa ang Bricks Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Marvin Ibano ako mag-aingon, kamatuuran na ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:29 na.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
4: Life Talk, Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk, Life Talk with Angel Hill.
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita.
3: Runda Balita.
1: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu. Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
1: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
3: Express Balita.
1: Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais.
3: Bullseye.
1: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya
3: og Jovette Espanyol
1: sa Sentro.
3: Sentro.
1: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Exciting summer man nakatropa.
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
1: 97.9.
11: Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na, katropa.
14: Kaklarex, Ana.
10: Exciting.
15: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:35.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan.
1: Good morning.
0: Adlaw nga Lunes, mga higala, unang adlaw karon sa working days, mga higala nining si Manahaw na mayong buntag kanatong tanan, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ug daw karon ang buntag makingsunan kay ginaulan ta kagabi hantud kay ginang kadlaw na.
1: Good morning. Good morning.
0: Oh, igon ninyo hulaw.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa tinuod lang makingsunan nagingon ang pag-asa nga duna kuno tay Starly Starlies og ingon man mga kaingsunan kining LPA. Nga mga sinati o mga pagpangulan ang Islas Mindanao. Yehehehey! Salamat, salamat! Teka, ang kita, pinangga kita sa Ginoo mga kaigsunan diri sa Dapitas, Mindanao. Mawagin na ginatawag mga kaigsunan nga ang Mindanao is the land of promise.
1: Good morning!
0: O, diyaw na. Ang lugar dito Dapitas may matanaw mahigala nga murag disirto puting inita nato nakalabay ng adlaw murag nakatagamtam na gitintawon sila uwan nga to. Ha? Kaya ang Mal River dito mahigala kuno agihan di Dapitas may matanaw river matanaw mga kaigsunan mura na lang og kanang kanal. Gamay na lang kayo mga kaigsunan ang tubig nga nag-ago sa sapa. Tila na senyor. Good morning kaninyong tanan diha mga kaingsunan. Sa ato mga igsoon nga mga Dabawinyos, good morning kaninyo mga katropa. Ato mga tigpaminaw diri karon sa tulo ka madistrito nga Galangkob sa siyudad sa Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: Ato sa mga kaingsunan nga naa karon sa mga probinsya nga Galangkob sa Davao Province, Davao Region. Good morning.
1: Good morning.
0: Welcome dinhi karon sa Badaguban sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Una pa man ta makalimot mga kaigsunan. Good morning usad ay karon pod sa to mga OFW sa ato mga Filipino migrants mga kaigsunan. Good morning kaninyong tanan. Akong taas nga pagtahod ug pagyukbo alang kaninyong tanan mga kaigsunan isip mga isip mga buhing bayani sa nasod Pilipinas. Oy, nikalit man og palong. Ano man to ha? Nali technique ani di. Asa man to dapita dirito? Nali pod. Sa gi ma wiktan ginato mga kaigsunan mo kalit og palong ba no? Paimuntag sa to mga kaigsunan karon nga mga namati nga mga drivers sa ping-amping kanunay kay medyo murag dangog ang ato ang makadalanan gumikan sa mga pag-ulan kay gabi. Og ingon man ang ato ang mga igsoon nga mga mag-uuma. Maghisgot ta karong taon-taon mahigala para sa ato ang mga farmers. Doon na ginimoy dako kayo nga pundo mga kaigsoonan. Og ato aning silngon karon ining pundo para sa inyo. Ano mga nag-antos mag-yapon ng ato mga mag-uuma hangtod karong panahon na mahigala kay doon naman tayo dako kayo nga lokasyon nga pundo mahigala ang ato ang mga mag-uuma. Pero nga naman nga nag-antoy man gihapon ang ato mga farmers.
1: Good morning.
0: Ato sa mga makaigsunan nga mga isda, good morning kaninyong tanan, happy Monday. Dahil na po ning hugna sa bugnos panginabuhi mga kaigsunan ining semanahuna ang ato ang ato bangon. Nakaron kini ang inyong alagad katrupang Bricks Flores ang magiguban kaninyo hangtong kita sa unahan. Welcome sa Dabaraguban sa programang Exciting Pilipinas. Dili karon sa tuwang mga balita o sa mahigla mga top stories nga itong hatagan o pagtagad nining adlaw. Sa itong mga top stories nga itong hatagan o pagtagad sa nining adlaw mga katrupa. Impeachment alangatok ang Vice President Sara Duterte pwede na nga madala na, mabit-bit na padulong sa House floor. Nining adlaw sumala pa sa Committee on Justice sa chairperson or chairman. Mao ni karon mga kaigsunan nga dunay daghanan kay karon nga mga panawagan. Ilabi na din hindapita sa may Davao del Sur mga kaigsunan kay sayos buntag akong nabasa mahigala ang statement ni attorney Israelito Bubitorion nga nanawagan alangad to sa iyang kongresista. Dapita sa may Davao del Sur, Lone District of Davao del Sur nga si Congressman Manong Jan Cagas, Jan Tracy Cagas, Dinapita, Mahigala sa may Davao del Sur.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Kadili mo apil mga kaigsunan na itong mga kiat nga makongresman o kongresista, mga kaigsunan nga mumuboto para i-impeach ang vice-presidente. Oh. Kaya sila karon Mahigala, diha ni karon mag-matter ni diha karon Mahigala sa Kongreso kung mumuboto ba mga kaigsunan ko ang mga kongresman para mahitabo, Mahigala, ang article of impeachment, then ma-transmit ka na padulong ngadto sa Senado.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karong adlaw mga kaigsunan, akong ikasulting anak kaninyo nga matistingan mga katrupa kung kinsay hari mga katrupa nining atuang nasod.
2: Exciting!
0: Ang hari ba nga gitahod sa mga politiko panahon sa eleksyon, kini bang mga butante o ang mga gipangbuto nga kanunay magluhod mga kaigsunan ngadto sa mga butante panahon sa eleksyon?
1: Good morning.
0: Ha? Gumikan kay gikaingon nga si Vice President Sara Duterte miangkon kini og more or less 33 million votes sa mga kaigsunan sa milabay nga 2022 presidential elections. Tapos sa i-elect lang Mahigala og 3/4 votes diha karon sa Congress para nga ma-impeach Mahigala sa mga issues mga kaigsunan gumikan kay politiko mga katropa. Excited. Ilang paso? Kana mga kaigsunan ko nga atong hatagan og pagtagad. Ah, hugot bakos ni mga kaigsunan karon ang mga butante mga katropa. Ah, alang nato mga tao nga mubuto mga kaigsunan pabor aron nga mapa-impeach ang ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Samtang kuno nga to ang pangulo sa Pilipinas. Porti naghayo naglimin og issue. Wa gyud gidawat ang impeachment Mahigala diha karon sa Kongreso. Hinunoa giunhan pa Mahigala og file, pasaka og impeachment complaint sa ilahang nga kaugalingon nga mga abogado. Yaman na. Unsa ka marukoy mga katropa? Kamo na lang mag Lisa Marcos. Sarong ang pangbahin, Mahigala, dinikaroon sa itong top stories nga itong hatagan o pagtagad. Nining adlawa, mga katropa. Update alangad to sa itong oil price watch, Mahigala, as of May 2026. Department of Energy nagpagula na usab karon og pahayag.
1: Good morning.
0: Unsa na puning pamahayag Mahigala nga to pabuton karon sa Department of Energy or DOE? Sumala pa nila mga kaigsunan murag bad news. Ha? Gumikan ingon pa mga Higala sa spokesperson sa mga fuel company or oil company sa Pilipinas, ang Department of Energy mga igsuon nga nagbutiyag sila nga dunay price hikes nga mahitabo sa nining semanahona.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bago lang ganita, Mahigala, nakaginhawa og jutay, gumikan kay ni abot nga to sa 140, 250 pesos ang kada litro. Nakaginhawa ta, Mahigala, kay ni abot na 80 ang kilo sa, kilo? Ang litro sa, ma litro sa diesel, 80 kapin ang, si Tinta Kapin ang kinibang ginatawag na premium o unleaded o gasolina. Karon Mahigala, mo increase na po. Mo increase na po kuno Mahigala. Ingon pa sa Department of Energy.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pagpaki daw ninyo ang Kuan Bay. Pagpaki daw ninyo ang kining Kuan Bay. Kining ginatawag na to mga keksyon na nga to ang mga Kuan. Ato ang pagpaki daw ninyo ang atong taga DOE ba? Ang taga Department of Energy? Uy! Oh, maninoon ang ni Kuan. Pak-pak gani!
4: Mak-mak mo mga talingan!
0: Ginalang ay? Mumahal na pong bugas na to ani Mahigala. Kahit tanawang raban ni mo karun, wala na yun ko. Nakitaan nga tag-40 kapin ang kilos bugas. Ang pinakababa nga kung nakitaan mga kaigsunan, si Kwitay Tres. Ang kilo mga katropahan to sa 60 kapin mga kaigsunan ang kilos bugas karun sa Pilipinas. Kisa mintang pobriha in taon na mo ma, di mag-antos ani ba? Di mag-agung-ong Mahigala sa problema. Ha? Napaka-stress, Michael. Mamatay pagkagutom.
1: Good morning!
0: Tabaghak man yung klase sa sistema karon man.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa nung bahin, Michael, dinig karon sa to mga top stories, Michael, sa mga balita at itong atagan o pagtaga, dinig karon sa to ang Express Pasada!
5: Express Pasada! Headlines.
0: Alas 4:48 na sa buntag, Philippine Standard Time. Una pa man karon sa tuwang headlines, mga higala, para sa tuwang Express Pasada, alang sa tuwang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Nakapangapi na ba kamo diha karon, mga kingson? Ano inyo na ba karon nga gitagamtam, mga katrupa, ang mga binipisyo nga nakaayo diha karon makaayo sa tuwang panlawas, mga kaingsonan? Sama na lamang sa iyohang pag-inom karon sa tuwang Santon Plus Coffee Mix, ang pambansang kape ng Pilipinas. Ha? Ang pambansang kape ng Pilipinas, may gila, abunda kayo kini, mga kaigsunan o mga binipisyo. Sama na lamang sa antioxidants, mga katropa, Santons, nga makuha gikan sa mangustin, nga nagdadala kini, may gila, o high concentrations o concentrations, may gila, of Santons.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na mga yala karon ang nakanindot nining ato ang gipailaila kaninyong kape. Gumikan kay nagdala kini karon og kaayo diha karon sa tuwang panlawas. Particularly na mga kaigsunan kini bang mangustin, mga kaigsunan ko. Gawas po sab niya na mga katropa, doon na pa'y soybeans, mga kaigsunan ko, nga naghahatag yapon o usa kini ka excellent nga tanong, mga kaigsunan, plant protein o plant-based protein na, mga kaigsunan. Katong mga kuano, katong nga mga mahiligon og karne, para nga di kayo musaka inyuhang huna-huna, mahigala nga, purti na kayong mahala karon. Oy, di ay soybeans, mga kaigsunan, nga sangkap alang ni aning atuang pambansang kape na Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. O, tinod na. Tapos dili lang ni nagdala, mga kaigsunan ko, nag-ingon, mga kaigsunan ko, kay plant-based kinesya, mahigala, dunay protina, mga kaigsunan ko. I-repair pa din hikaron, mga kaigsunan, ang ato mga muscles o muhatag o maayo para sa tuang general health. O na, mga kaigsunan, abi siguro nila, usa, general? Dili na General Ture? Dili, oy! General health, iyang i-repair, mga kaigsunan. Gumikan kay bisan pa mga kining soybeans, mga higala, makapa ayo sab diri karon sa tuang heart problem, heart health, mga kaigsunan. Nagunahuna na pon mo diha karon nga namo koy problema katrupang bricks kining gibiyaan ko sa kuang uyab. Wa na may labot diha. Ha? Gibiyaan mo sa imong uyab, imuha na ng problema, guro. Di ba? Yan mo si mohang trato, wala na may labot diha.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang amuha lang din nga, kung doon ay sakit imong kasing-kasing, amuha nang mapa-repair, posibilidad nga mapaayo pa, gumikan sa imuhang pag-inom o pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Di ba? Mga kaigsunan ko, mapalit lamang kini diha karon sa mga drugstore. Saman lamang sa Mercury Drugs, sa South Star Drugs, TGP, o ang Generica Nationwide. Pwede usap ninyo, mga kaigsunan, din karon sa XFM Davao. Pwede ka mong amuanhin din sa Mice Rhine Hill sa Matina. Pwede usap, mga higala, sa Yes to Health Clinic. Mautana mo ka sa napitan na himutang ka na din sa Dakban sa Davao. Narangin din taon din sa may door number 3, Cell Pole Building G sa ISI site sa Matina, siyudad sa Davao. Makita nimo ng tagong cooperative diha, mga katropa. Doon lamang, nadiha, makita nimo, mga kaigsunan, ang Yes to Health Clinic. Dini karon sa pagkatod sa itong mga balita, mahigala, para sa itong Express Pasada.
5: Express Pasada.
0: Sa itong Express sa Pasada, headlines, mga kaigsunan, nining buntaga, una karon sa itong mga balitang lokal. Sa itong mga balitang lokal, gipay magnuan, karon ang katauhan nga magbinantayon, human natala ang grabing kainit heat index or index, mga higala, sa Dakbayan. Dingi kaingon, mahigil ang heat index sa Davao City, may abot kini nga to sa 42 degrees Celsius sa Davao City, ha? Grabing kainit, mga katropa. Mo hinungdan nga nagpahimangno karon ang ato ang kagamanan. ilabi na sa Dakbayan sa Davao nga magbinantayon o gitambagan ang publiko nga mag-amping sa heat exhaustion o kanunay nga mo inom o tubig. Parang sa rehydration mga kaigsuna, no? Grabe yung kainit mga kaigsunan, labi na nito mga tao nga nagsige nalaglublob silang panimalay, inigawas ninyo, matingala na lang kang, oy, grabe mang giday kainit, no? Grabe kainit na lang muna mga kaigsunan, kung katong uban, ayaw kayo magkalit-kalit, ayaw magdugay o babat anang sobra kainit kayon sa karon, sa init, sa adlaw. Kay kaghapon, pagawas na ako, nag 39 degrees Celsius na, siguro mga alas, padulong na alas 2 ni Anton, ni abot nag 42 mga kaigsunan. 32 degrees Celsius nag ikanmi na nimba mga kaigsunan na 39 degrees Celsius ang kainit. Taon-taon, ni abot og 40, ni abot og 42 gyud. Grabe no. Alas 2 sa pasado sa hapon, sobrang kainit, mahigalang gibati sa katawhan. Ilabi na diri sa Dakbayan sa Davao. Unsa nakaha dito napita mahigala sa General Santos, diri napita sa moang lugar po sa may Davao del Sur. May nalang to kay nato nakalabay nga Sabado, giulan-ulan ug jutay mahigala ang Davao del Sur. Partikular na ang Digos ug ang Matanao giulan kuno. No, good morning kaninyong tanan diha mga taga Matanao. Ang mga taga Barangay La Suerte sa Matanao, ang Barangay Buri, maimbunta kaninyong tanan diha ha. Sa to mga tigpaminaw dining nining buntaga may kaigsunan, maayong morning kaninyong tanan diha mga katropa. All right? Saban pangbahin mga kaigsunan dinhi karon sa pagkatud sa to ang mabalita nga tong hatagan ug pagtagad.

0: Sa banpang mga balita nga tuhatagan o gapagtagad mga katrupa din karon sa tuwang mga balitang lokal. Sa ato mga balitang lokal, road clearing clash sa may bangkiruhan gipanalipdan sa local government unit mga igsoon. E kung ato may numduman, mahigala nag-dinumugay og todo ang mga personahe sa aso mga kaigsoon ng ancillary group mga katrupa. Diri karon sa tuwang dakbayan sa Davao, human nga gi-clear nila mga kaigsoonan ang kalsada diha dapit sa may bangkiruhan kay napuno na gid intawon mga higala og tindaon. mga igsoon ko diha dapit paminaw mo ha, diri dapit sa bangkiruhan public market mga kaigsoonan. Ako mismo personal ha, nisabot ko nga panginabuhi kini. Kay bisan man gani og hatagan kog dakong higayon, manindak ko mag sidewalk ko, manindak ko diha ga mga candy snowbear unsa pa no, dapita sa sidewalk magkita. Pero kung nga maka babag man lang ta alang ni atong uban nga mga tawo nga nanginabuhi, that's unfair no. Oh, so ato sigurong ibutang sa tong unahona mga katropa mga kaigsoonan ko nga dili lang di ay kita aning kalibutan na ang nagapanginabuhi, may naa pa po di ay kana mga nagbaktas bitaw diha nga makita ninyo moagi sa inyong mga bangkita sa may bangkiruhan, mga tao pod na kasama ninyo nanginabuhi pod, di ba? Kay kami moagi man mi diha dapita unya maglisod gyud agi in town ang mga jeepneys mga higila, one way na lang gyud na in town. Kalapad-lapad in town kayo ana, siguro na ana sa mga 6 lanes or 4 lanes baka makaigsoon ang kanang bangkiruhan na public market mga katrupa. Pero ni gamay, ni QO mga kaigsoonan, gumikan kay napuno na sa mga tinda. Oh. Yan ay mga bangkita mga katrupa. Unya karon ang kato mga nagbayad, nadungog pa na ko tong previously statement mahigala sa mayor din sa siyudad sa Davao nga misuroy siya diha sa mga merkado sa labinas may bangkiruhan. Nga nagapanghangyo, no nga, nato bitaw mga second liner, third liner nga mga nagapang-display o nagapamaligya. Kay kinay ko nung nga mga naa sa sidewalk mismo, sa doon naman ko tayo, kuan di ba, kanabang ordinansa sa Davao, kanabang one-third, two-third, no? Ang one-third, muna sa i-occupy mga kaigsoonan ko sa, parang gano'n, no? One-third muna sa i-occupy para sa sidewalk, para sa vendors. Pwede mo display diha karon ang mga vendors, ang two-third mahigila mo ni say silbing agianan sa mga tao. Karon mga kaigsoonan, ultimo jeep mang gud diha gud mga igsoon ko. Maglisod naman gud og agi. Nabiruin mo yan. Sa inyong panginabuhi di apoy mga nabalda nga mga nanginabuhi. Mga POJ drivers nato ang ato ang mga nagbaktas diha nga mamalingkihay. Nagapanginabuhi man sab na, di ba? So, para sa ato mga kaigsoonan, kalma lang ta, no? Kalma lang ta diha mga katropa. Sa ato ang mga kaigsoonan, mga amigo na to diha karon nga nagapaninda sa may bangkiruhan na public market, no? Good morning kaninyong kanan o gamping mo kanunay. Sa Ilonggo pa, halong-halong ha. Gipanalipdan ko no sa syudad ang gilusan nga clearing operation sa may bangkiruhan public market sa Milabay nga simana. Ang maong lakang ginalantaw kini ug nagtumong alang sa kosay kalimpyo sa maong lugar.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Express Pasada. Express
0: Pasada. Muna itong ginaingon mga kaigsoonan kong kayuhan ni para sa tanan mga katropa.
3: Rex Flores. Exciting Pilipinas!
0: Para hindi ni karon sa itong mga balitang regional.
2: Express Pasada. Express Pasada.
0: Para sa itong Express Pasada, mahigala sa balitang regional, Norway interesado sa green investment sa alang din sa Mindanao.
2: Express Pasada. Express
0: Pasada. Gigabot niya makiksyon ang gisusi ko no sa Norway ang Mindanao isip usa kadapit alang sa green investments. Ilabi na sa renewable energy o sustainable developments. Nga gilauman nga muhatag o maghatag kini o dugang trabaho ingon man kalambuan para sa rehiyon.
2: Good morning! Express Pasada. Express Pasada.
0: Ada naman tayo problema mahigala karon gyud sa enerhiya mahigala sa Pilipinas kay naga kuan magita naga problema magita karon sa supply sa energy. So it's time na siguro mahigala, it is now time for the renewable energy mahigala nga makadugang og supply sa enerhiya para dinhi sa Mindanao. Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa to ang mabalita nga atong hatagan og pagtagad mga katrupa. Dini karon sa to mga balitang regional mga kaigsoonan. Dini karon sa to mga balitang regional bagong mga minimum o bagong minimum wage sa alang sa Northern Mindanao ug karaga gisugdan na.
2: Express Pasada.
0: Lipay na mo ani? Ah, sakto na ba ni para sa inyo ha Miguel nga ang bugas Miguel tag 60 ang kilo nya ang inyo nga inadlaw Miguel dito na pita sa Maya. Region, no, sa Cagayan de Oro, no? Sa Cagayan de Oro, ang sweldo kuno dito karon minimum wage is 500 pesos.
2: Oh. Express Pasada.
0: E base sa balita, sugod na itong Mayo 1, tuig kasamtangan, gipatuman na ang bagong minimum wage sa Northern Mindanao sa Mukabat 485 pesos nga to sa 500 pesos o sa Caraga Region 475 pesos. Okay na ba mo, ane?
4: Ha? Good morning!
0: Ingon ko siguro ng uban. Nga naman lagi taga Manila, tag 600 plus man lagi ang sweldo. O niya, ang presyo sa bugas nila dito, maura man din eh. Sa Mindanao, maura man. Diba? Oh, mauna eh, wanakit eh, karoon mahigala sa to ang RTWPB mga kaigsunan. Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, din karoon sa to ang mga balita, pinaagi sa to ang Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Sa to mga balitang nasyonal, sa ato mga balitang nasyonal, mga kaigsoonan nga itong hatagan o pagtagad impeachment ni Vice President Sara Duterte, lauman nga maluso na karong adlawa sa House floor.
2: Express Pasada.
0: Samtang nagkaduol na ang trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, giaprobahan usab sa palasyo sa Malacanang ug ang buton sa ituyo nila. Ang biyahe sa kaduhang pangulo padulong ngadto sa gawas sa nasud sugod sa Mayo 2 santo da na sa Mayo 15 ning kasamtangan nga tuig. Pwede pa sabot mga kaigsoonan nga di gyud mo tambong mga katrupa no ang ikaduhang pangulo sa Pilipinas para sa iyang impeachment trial. Dili ko gusto atong natong picture nga nagaduko nga medyo murag guol kunuhay. Ha? Di ko ganahan pud ana bitaw. Katong kanao, kanang picture katong panglit, di ko ganahan na. Kanagang picture niya sa Vice Presidente, anong kanag yun?
2: Express Pasada.
0: Kana, mo na yung mga picture sa mga trolls mahigala sa kuan sa Presidente sa Pilipinas. Oh, mo na ilang kanahan yung mga picture lagway. E gusto nila ibutang mahigala, i-picture karon nga goal kayong kanuhang Pangulo sa Pilipinas. Goal sa inyong bangag.
2: Express Pasada.
0: Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa to ang balita. Tensyon dito dapit sa may West Philippine Sea. Miinit.
2: Express Pasada.
0: Gilusad nga civilian mission nga ginatawag og atin ito. Nakapaabot na sa Pag-asa o nakaabot na dito dapit sa may Pag-asa Island bisan pa man sa pag showdown. O pagbabag sa mga barko sa Chinese Coast Guard. Gireporto sab sa Philippine Coast Guard nga ang presensya sa pat kamang illegal nga Chinese research vessel dito napita sa katubigan sa nasod da Pilipinas. Ngayon sa inyo nga mahatag diyan nga kayuhan bigan nga man yung gibukbuk gikulata mga higala kining si Sunny Trillanes nga mao kunoy gabaligya anang West Philippine Sea. Inyo man ninyong giuban-uban nga maura man ay mao man kunoy gabaligya kuno ha. Tawag ba yan sa Senate kaniya ito? Niya giinsulto ba niya ang Senate President? Magkaisulan nga si Senate President, former Senate President, o anhing Senate President Inrile. Oh. Bagtik yung nagdaagtang mga kaisulan kinis Trillanes.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hello. Nabati na ninyo mga kaisulan na nga ito ang mga headlines para sa itong Express Pasada nining buntaga. O niya sa ito ang Banat BRICS portion. Ang PPP party list representatives sa mga kaigsoonan representative pinagi kang representative Harold Duterte Milantaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte isip politically motivated dili tungod sa accountability. Duna say mensahe ani mahigilaon niya atong basahon makaisunan na. Samtang duna poy kuan panawagan ang abogado dini sa Davao nga misikat pod mga kaigsunan. Si Attorney Israelito Bube Torion. Ngato kang Congressman John Tracy Cagas sa Davao del Sur nga dili kuno angay nga mubuto para sa impeachment sa Vice Presidente. Tanaw na to ni. Abang-abangan mga katrupa. Mamayang hapon o ngayong araw. Kinibang deliberation alang sa pagbuto sa impeachment or doon na ba'y article of impeachment alang ato kang Vice President Sara Duterte. Kanaon niya, mahigila itong hatagan o gapagtagat. Samtang ato mga mag-uuma doon naman dahil mo'y 30 bilyones ka pesos nga pundo ay pagigikan diri sa RCEP. Mangutana kuno tani bi og asa ni unsa man ning RCEP unya mahigala to ni pasabot para sa tumong mga mag-uma dinhi sa dakbayan sa Davao ilabi na sa Mindanao ubalik ta man lamang sa mga pabalugikan sa technical department 506 na ang atong oras Philippine Standard Time.
5: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
6: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Tara, balik na ta mga katrupa. Dini karon sa tuwang panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Inigyapon niyong alagad katrupang Bricks Flores sa nining sayo sa buntag. Mahigilan nining adlaw nga Lunes, bitsa 4 na sa Mayo, tuig 2026.

0: 22 mga kaigsunan. Okay. Ay, good morning guys sa to mga kaigsunan ba ni ay mga nagpasiuna diri karon atong mga viewers mga ila si Ma'am Jean na Carolino Ningski Ventura. Good morning ni mo ma'am. O si Kuya Kabiles. Good morning. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Ha? Please follow, like and share mga katropa. Nagapagapi na ba mo? Wala pa mga kaigsunan. Hala, inita na ninyo na inyong tubig. Daka na inyong takuri itakang na mga katropa. Para nga doon na mo ininit nga tubig nga pwede ninyong katimplahan karon sa inyong kape. Na di ko makabuot karon og unsang kape nga matang inyong timplahon. Pero ako mo hangyo sa inyong kininang pambansang kape ng Pilipinas ang atong usaron. Ang Southern Plus Coffee Mix. Oh, ngano pambansang kape man ning mga kaigsunan. Asa ka mangita di mga kaigsunan na kape na tambal pa, di ba?
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa tinuod lang mga kaigsunan, mao gini nakatambal sa kuang stress kining ngunani o na stress ko ani ba?

0: bangas ka?
1: Nabudol ko ani mga kiks. Sunan mo na nga. Nabudol ko ba? Wala na stress ko. Ako na lang giinom og kape mga kiks. Sunan ang kinipampansang kape ng Pilipinas sa Santon Plus Coffee Mix. Nauli-ulian in town ang inyuhang igsoon mga katropa. Okay, kuha ko kainom ato. Na! 100 days sa mawa sa imuha mga kiks. Sunan. Kaya na 100 days sa dako kay minus mga ilay mong kinabuhi. Imbis nga mabuhi pag 200 anyos mga kila, minus na nag 100 days. Hindi po ting luya ni mo. Di ha, pag mahitabo mga kaiksunan kung imog yung patunan, pa, kuan ba, imog yung pasagdan nga ma-stress ka. Gumikan kay na, maulagi na. Nabudol ka.
0: Bangas ka.
1: Una mga kaiksunan, 365 days sa muha, sa imuha, usa ka tuig. Na, ay napabuta mga kaiksunan. Inumay na lang ginagpambansang kape ng Pilipinas ang Santon Plus Coffee Mix mga kaiksunan. Kaya mo na gini makapaayos sa tuwang tanan mga kaiksunan, makapalaskog, makapabaskog, makapalaskig mga kaiksunan ko sa tuwang lawas. Di ba? Oh, kaya rich in isoflavones kini siya mga kaiksunan. Gikan sa soybeans nga na dunay contains mga higala of isoflavones. Kini bang plant compounds may galang makapahilom, makapa-neutralize no sa tong estrogen sa tuang lawas may gala. Og potential kay kini nga mo-manage alang sa labina ni atong mga kababahinan nga dunay menopausal symptoms. Oh, diba? So dili lang gid ay mga kaigsoonan ingon ko nga makapaayo sa tuang kalawasan ilabi na pag neutralize sa medyo muraga pag sakit-sakit sa inyong kasing-kasing tagsa na lang mo pitik mga katropa tagsa na lang gid na mahigugma oh pag tagsa na lang gani mo pitik mahigala tagsa na lang gid na mahigugma gid di ba. So ang imong himuon diha mga kaigsoonan inumi ra gud nag Santon Plus coffee mix. Anyway, mapalit naman na diri karon sa butika mahigala sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, TGP o generika mga kaigsunan. Nationwide kina mga katropa nga mga butika. Mga butika nga doon sa inyo mga lugar karon hala bisitahin ninyo mga kaigsunan kay parang inyuhan ang mapalit kining mga akong gipang mention sa inyo ha karon mga katropa. Kinibang Santon Plus Coffee Mix sa mga kaigsunan. Ang pambansang kape ng Pilipinas. Good morning! Alright, dinita karon mga kaigsunan ko sa ito ang mga hisgutan ng atong hatagan o pagtagad mga katropa. Ha? No, okay. Kaya, nato mag-una kalabay nga adlaw, no? Di ay gipagula mahigala nga mensahe of course igaga mapuguni ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan. Kining si Congressman Harold Duterte mga higala. Nga duna siya ay gipahidangat nga statement tinagalog ni mga kaigsoonan no nga mensahe niya mahigala pahayag sa PPP Party List Representative Harold Duterte, kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mahigala.

0: Adire karon ha. Ah, sayang pahayag mahigala. Stating the obvious. Ang pangunahing tungkulin ng Vice Presidente ay sumalo sa pagkapangulo sakaling magkakaroon o magkaroon ng kawalan ng kakayahan. Kapansanan o pagpanaw. Oh, ang mandato ng ating Vice Presidente, no? Sumala pa nila mga kaigsunan. Ang mandato ng ating Vice Presidente ay nagmumula sa 32 million Pilipinong bumoto. Ha? Sumala pa niya at sumusuporta sa kanya. Dalawang taon at dalawang buwan na lang ang natitira sa termino ng Vice Presidente. Gayunman, prioridad ng mga nasa kapangyarihan na patalsikin ang Vice Presidente sa pwesto at i-disqualify siya sa susunod na halalan. Oh, di ba? Ang impeachment na ito ay hindi tungkol sa pananagutan. Oh, manipahayag mahigala ni Representative Harold Duterte. Hindi tulad ng Pangulo ang Vice Presidente ay hindi saklaw ng immunity at maaring kasuhan at pananagutin, papanagutin anumang oras. Sa katunayan, may mga naisampang kaso ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Sa halip, pinili nila ang pinakapubliko at hindi gaanong maparusahang paraan. Oh. Sa kabila ay malinaw na kagustuhan ng 32 milyong Pilipino, may 53 sa aking mga kasamahan ang naniniwalang may mainam na lisin ang Vice Presidente na paulit-ulit nang nagpapakita na mas pinipili at mas nasisiyahan ang mga Pilipino sa kanyang serbisyo. Oh, mas masahol pa nangyayari ito sa gitna ng krisis at kasunod ng pinakamalaking pagnanakaw sa ating kasaysayan. Wala man, nabuta raman yung ato ang mga kuan siguro. Ikaw dabi, tabunan daw kag usa ka bukmalita, congressman. Oh, di ba? Di nyo kakakita, congressman. Ikaw dabi, niya, malita pa lang gani, di na gani kakita. What if kung ihuho tong suod sa malita, congressman? Di ba, congressman Harold? Di nyo kakakita. Oh, limang ka mga kaigsunan, sa usa lang kamalita, mahigalang tap-tapan ng mata aning 53 ka makongresista nga miboto, mahigalang i-impeach ang Vice Presidente. Dili na kakita! Di ba? What if kung may naapot sila tag sa kamalita? Oh, unsa man na. Exciting! Di po siguro na, maayo na imong statement karon congressman na Harold Duterte, oy. Nga, makakita ka kanang taptapan ka og taptapan sila og kining usa ka malita, di gyud kakita oy. Unsa man ilang mata, bionic na bionic eyes na ilang mata. Di ba? Sa pikas nga bahin mga kaigsunan. Sigurado sumala pa niya. Pinakamalaking pagnanakaw sa ating kasaysayan. Sigurado akong mas matalino ang sambayan ng Pilipino kaysa riyan. At kitang-kita nila ang palabas na ito. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Ang impeachment na ito ay para lang alisin ang Vice Presidente sa baluta ng 2028. Iyan ang malinaw. Ambot ni ilang impeachment. Sumala pa sa pahayag mga kaigsunan ni Congressman Harold Duterte. Na klaro kuno kayo mga kaigsunan ko. Muna mga punto. Ang mga punto mga igsoon dini karon sa pahayag mahigala ni Congressman Harold Duterte. Gipunting niya ang dako nga mandato ni Vice President Sara Duterte. 32 to 33 million ka mga Pilipino mga kaigsoonan. Tinod nga ligon na nga political capital. Pero kuno sa sistema sa Pilipinas, dili immunity ang kadaghanan sa buto, pwede gihapon ma-impeach bisan popular. Mga kaigsunan. Now, doon na mahuman ang termino. argument niya, mga kaigsoonan, ang argumento ni Congressman na Duterte, gamay na lang ang oras, nga nung ipatalsik pa. Oh. Kumbaga, practical concern ni oras o resources, mga kaigsoonan. Good morning! Pero legally, bisan last year sa termino, pwede gihapon ang impeachment kung adunay basihan. Ang problema diha karon mahigala kung kini mga basihan pinugos mga katropa para lang palagputon ang vice presidente. Dili ni about accountability. Mao ni ang pinakakusog nga akusasyon mga katropa. Dili ni mahitungod mga katropa sa accountability or tulubagon mga kaigsoonan. Aber, kamo karon nga mga namati diha karon sa inyong tasatag sa mga radio, naglantaw diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast sa YouTube channel mga higala sa XFM Davao. Uyon ba kamo sa nga i-impeach ang vice presidente sa Pilipinas, mga katropa? Good morning! Bidaw, tagay kuno ko sa inyo ang mga mensahe, be. Iyon pa si Ma'am Jing Picarido, maayong bunta katropang Sir Bricks, ato mga katropang soaking, tigpaminaw, God is good all the time, mga katropa. Hmm. Si Sir Rinaldo Miliana, maayong buntag, si Ninsky Ventura watching, thank you so much for watching. Bidaw, kung kamo karon na pangutan-on mahigala, uyon ba kamo nga i-impeach nining adlawa mahigala, no? Kay voting karon mahigala sa floor. Kay mo niki pasalig karon mahigala ka sa ingon nga sa gikingon. Kundi dahil kay speaker walang AX. Mao na mahigala si Congressman Luistro. Kung hindi dahil ni speaker walang tupad. Di ba? Muna pahayag niya eh. Oh, karon ingon siya mahigala nga dadalhin na sa House floor ang impeachment against the Vice President of the Republic. Well, alang sa uban mga kaigsoonan, no? Di punto mga katropa, no? Ginaingon mga kaigsoonan nga it is now the high time to impeach the Vice President for him to explain, mga kaigsoonan, for her to explain the allegations. Para nga matubag kung tinuod ba nga asa ni dapitan ng 125 billion of confidential fund. Nga grabe yung sakit kay sa buot mahigala sa mga walhon, sa mga rebuilding mga higala nga ug-utok niya. Sakit kay sa buot mga kaigsoonan alang nito mga tao mahigala nga kalaban ni Vice President Sara Duterte para sa 2028. Sakit kay na silang buot. Tunok mga kaigsoonan kining vice presidente. That is why, di nila gusto mahigala nga makadagan, makafalse ang certificate of candidacy ang vice presidente para sa 2028 nga eleksyon. Otherwise, basi mapildi sila. Tungod kay biruin mo yan, 125 billion lamang o million mga kaigsoonan ang alleged nga gikaw-kaw kuno sa vice presidente sa iyang gigasto lang kuno mga higala sa 11 days mga kaigsoonan nga confidential fund. Pero neto mga panahon na mahigala, wag yun tayo nakadungog mga higala nga di ay recruitment sa mga rebuilding di karon sa mga colleges and universities. Karon mga higala nga napugngan, di ani paspas na mga tunto mga higala na nga matay na mga estudyante uban. Tanawara kung sa di kapahak ang utok ani mga yati, mga kaigsoonan. Di ba? Oh. Tungod kay sakit sa ilang buot mga katropa, kining vice presidente nga basig mudagan ni sa umabot nga 2028 presidential election, mapukan sila, mapilde sila, paningkamutan nga nila nga ma-impeach mga kaigsoonan despite of the fact that the president the incumbent president mahigala sa Pilipinas may nai-issue nga billions of pesos ang allegedly gikaw-kaw mga kaigsoonan. 805 billion billion of pesos ang gisod ng malita mga katropa giaton via helicopter o via plane. Ano pa naman yan, ha? Oh, ang lit-lit lang ng 805 billion kumpara sa 125 million. Di ba? Now, Dili ni about accountability sumala pa sa kongresista Maygela ni Congressman Harold Duterte, no. Mao ni kuno ang pinakakusog nga akusasyon sa political usa kini ka political move lamang kuno mga kaigsoonan. Now, diha karon sa tuang ginalantaw posible ni sa Pilipinas o Philippine politics Maygela di nga di malikayan ang power struggle. So it means to say that dunay political struggle mga kaigsoonan diha karon. Mga kaigsoonan. Di ginila buot mga katropa nga kining si Sara Duterte magpabilin nga mulingkod mga katropa sa Vice Presidente kay kung mulingkod ni siya mga kaigsoonan, dunay dakong posibilidad mga igsoon nga pag-abot sa 2028 nga eleksyon pukan sila. Oh, pukan sila. So ilang himuon mga kaigsoonan, ila nang ipa-impeach mga kaigsoonan, ilang himuan og mga istorya, palit silang daghan na mga trus. Si President Bongbong Marcos nag-speech Maygela in front of the public, Filipino people, informing the public na hindi na pala kailangan ang PhilStar, hindi na kailangan ang Inquirer at mga mainstream media. Pupunta na lang kami sa trolls. Ikukontrata namin, bibilhin namin ang 1,000 trolls. Diba? Oh, diba? That is one of the statement nga gi-air Maygela sa presidente before. Now, karong adlaw mga kaigsoonan, mao na ni siyang adlaw alang sa kinibang impeachment sa o kinibang pagbuto deliberation diha karon Maygela sa floor. Tanaw nato Maygela kinsa ang mga kongresista nga allegedly binayran. Kinsa ning mga kongresista Maygela nga kurog kung dili makadawat og malita. Ha? Mao man ang tinuod mga kaigsoonan kay gingon baya karon ni Congressman Paulo Pulong Duterte pod mga kaigsoonan ko nga ang mga kongresista kuno karon ginahuraw nga dapat muboto mga kaigsoonan pabor diha karon sa impeachment batok gato kang Vice President Sara Duterte. Unya, kundi dahil kay speaker walang AX. O hindi dahil kay speaker walang tupad. Ningon si Luis Truman kaigsoonan na hindi yan totoo. That's all lies accordingly. Sumala pa niya mga kaigsoonan, di ba? Oh, umalay na to. Oy, good morning kay Sir Archie Sinulietsak ng San Rafael. Balite sa Davao City, always watching mga kaigsoonan. Salamat kayo. May buntag katropang Sir Briggs o sa ato mga katropang suking tigpaminaw. God is good all the time. Ma'am Jing Pigarido, good morning ni mo Ma'am Jing. Good morning. Salamat kayo sa inyo ang kanunay nga pag-sunod din karon sa itong programa. Alright, mga kaigsoonan, din karon sa itong panaguban. Sa pikas gabahin, no? Katropang Lita, dinita karon sa usa ka hisgutanan usa mga katropa. Sayod ba mo ha? Giingon mga kaigsoonan sa PAGASA nga dunay dry spill nga nahitabo karon sa Pilipinas. All right. Ang mga lugar sa Pilipinas including lakip na ang Mindanao Maygela nga usa sa mga kuano, usa sa kinibang ginalantaw mga kaigsoonan ko nga contributor Maygela sa ekonomiya sa Pilipinas in terms of farm, no? Na problema na karon. Gingon niya Maygela, nag-advise siya sa gobyerno nga, "Hoy gobyerno, kuanin ni kining ipagamit kining 30 bilyones ka pesos nga pundo para ngadto sa mga Pilipino." Oh. Na sumala pa sa balita Maygela, oh. Nag-auhag si Chis Escudero, Maygela, Senator Chis Escudero, ang kaning Senate President sa gobyerno nga gamito na kining ginatawag na bilyones ka pesos nga RCEP fund para tabangan ang mga mag-uuma dinhi sa Mindanao. Gumikan kay nabiktima na usab kini sa El Nino. Biruin mo yan. Pagadto na ko sa Matanao Maygela ang tubig sa sapa sa Mal River nga grabe kadako kay nga sapa mga kaigsoonan. Mura na lag tubod Maygela, mura na lag sa kumingking ni mga tubig nga nag-agas, grabe kagamay. Atuin ninyo dito karon, ugwa man gani nagba na ito milabay nga ulan. Purti na lang yung gamaya in town, mga kaigsunan. Mal River, mao na say one of the source sa NIA, National Irrigation Administration, mga katropa. Para sa to mga farmers diyang napita sa may Davao del Sur. Karon sa balita, magilan nanawagan na si Senator Chisis Gudero sa gagamanan nga ipagawas na ang bilyones ka pesos nga pundo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP aron nga sulbaron kining nga mga problema sa ato mga maguma ilabi na dinhi sa Mindanao gumikan sa nagkagrabe nga hulaw. Now, iyang gisugyot mga katropa nga di may 30 bilyones ka pesos nga pundo ani gamito na ni. Ah, particular na ang 15 billion pesos, 15 billion ha. Oh, billion dili ni million. Dili ni hundreds sa 15,000 lang. Kun dili 15 billion pesos. Nga mao'y gitagana alang sa ginatawag na other priority programs. Now, posibilidad ginalantaw mahigala karon sa senador nga kining term na other priority programs mahigala. Kung dunay krisis sama mga higala sa El Nino, hulaw mga kaigsunan nang lugti na ang yuta. This is now the time nga gamiton ang 15 billion pesos para sa kining ginatawag mahigala nga other programs priority. Di ba? Other priority programs aron i-align, i-realign kuno ang tabang alang sa madapit nga nakasinati og dry spell. Now, kung atong ginalantaw ang report sa pag-asa mga kaigsunan, ilang namatikdan nga di ay unom ka mga probinsya sa Mindanao ang nag-antos na sa kinibang huaw, kakulang sa tubig, kakulang sa uwan mga kaigsunan. Lakip sa mga napiktuhan mga kaigsunan ko, no? Ang mga lugar dito dapita sa Basilan, sa Sulu, Tawi-Tawi, dito dapita sa may Davao del Norte, ang Davao del Sur o ang Zamboanga del Sur. Eh dito dapita sa may Zamboanga del Sur, doon na naikuan eh. Scheduling of water distribution gani, bisan sa mga tao, sa mga tubig nga panginanglan sa mga tagbay. Dili lang mga kaigsunan pala ang problema sa itong mga mag-uma na sinati karon dito dapita sa Misambuanga. Kundili, ultimo, ang tubig nila nga mainom, tubig nga maligo, tubig nga malungag, di ay problema mga kaigsunan. Napagutan, naasa ni karon. Namatay sa senador mga kaigsunan. Kinahanglan nga i-forward, dun ay forward-looking karon nga sistema ang gobyerno. Nga aksyonan dayon sa gobyerno, sama na lamang sa pagpanghatag o rice credit, suporta sa irigasyon o financial nga ayuda kuno, sa dili pa hingpit nga moigo ang El Nino karong Hunyo samtang wala pa gideklara nga drought sa Mindanao. Trisi ka mga probinsya o, ginganlan diri mga kaigsunan, nakita diri mga kaigsunan nga di ay gikaingon nga ubos kayo ang kondisyon mahigala sa tubig. Kulang sa tubig supply mga higala, tubig ulan mga kaigsunan. Kini nga mga lakang nagtumong aron nga masiguro nga dili malubong sa utang ang mga mag-uma o magpabiling ligon ang supply sa bugas para sa tibok nasod sa Pilipinas. Oh. Ha? Naman ito ay pundo di mga kiksunan. Asa man ini? Bidaw, mangutan na ta. Unsa man yung RCEP? No? Now, kinibang RCEP mga kiksunan, unsa man ni para sa kasayuran sa uban karon? RCEP. Hmm. Ang ginatawag mahigala nga rice competitiveness enhancement fund, no? Ang RCEP or Rice Competitiveness Enhancement Fund kuno mao kini mahigala ang pundo sa gobyerno dinhi sa Pilipinas nga ginatukod aron nga palig-onon ang industriya sa bugas. Okay. Og matabangan ang mga mag-uma nga mamahimong competitive alangan to sa uban ng mga kanasuran, mga kaigsunan. Ingon, ang ato ang Pilipinas, ang ato mga farmers, may ila backbone of the country niya, tapos dili niyo suportahan og saktong tabang sa gobyerno. Mas gisuportahan pa ninyo inyong kagalingon di karon sa pagkawat anang minalita nga kwarta kaysa ato mga mag-uma nga mo'y gapahabab na to. Asa ba inyong kasing-kasing karon? Suko ka katropang Bricks? Sukoy! Suko mo lang!
1: Good morning!
0: Ikaw na karon mga higala, di makaliok niya ito mga maguma. Unsa may hababo na ito. May maning uban mga higala nga nakamalita kay pwede raman ni mulupad mga higala sa langyo nga mga nasod, mga kaigsunan o dito magpuyo. Di doon ay abunda mga higala nga supply. Ha? Mone karon mga kaigsunan. Gipaila kini ubo sa rice tarification law kining RCEP ilalom sa balaod mga higala during sa incumbency of President Rodrigo Duterte atong 2019. Ang tumong sa RCEP aron simple nga pagpasabot alang sa tanan no nga matabangan ang mga mag-uma nga makapakunhod makunhod ang gasto sa produksyon ug pagtaas aning ilang ani aron nga makasabay sila sa barato nga imported nga mga bugas mga kaigsunan mao na karon ang nahitabo no now kining buhis may gilagikan kini sa kuha, no sa buhis sa tariffs no sa imported nga mga bugas ug gipundo para sa RCEP fund para sa to ang tabang sa mga mag-uuma mga katulad. Oh, diba? Mao ni mga kaisunan ko nakaayo diha karon sa to ang gobyerno pero mao lagi na maayo unta kay dunay pondo mahigila nga gigahin, i-allocate mahigila. Wa man gigamit, wa man ta nakamatngon mahigila nga gigamit ba ni? Wa. Kada ila mabalik ta makatrupa dinhi karon sa panaguban alas 5:38 na sa buntag Philippine Standard Time kini atong oras gihatod kanato sa full year. Crop Gold Full Year Fertilizer, mga kaigsunan. Kaabag sa itong mamaguma, alang sa abundang ani o kita sa panguma. Alas sa 5:38 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crop Gold ba?
6: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
9: Kaklarik sana.
5: Exciting!
10: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
11: Oh, sige ma.
10: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
12: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
13: Xanthon Plus Coffee Mix.
14: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako dahil si Aaron James Mangkikis, 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha, mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
11: Dung.
16: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo. Ma-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
6: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok o humot.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
10: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
12: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan. Turi

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
4: Balik tama katropa din karon sa panaguban sa programang Exciting Pilipinas sa 5:47 ang atong oras Philippine Standard Time. At usang dawaton karon mga reports gikan sa tumo kabanan pero yun na pa mga kaigsoonan no una sa tanan. Ato ang lawas magila kinahanglan natong panalipdan mga katropa pinagi sa pag-inom og premium D3 soft gel capsule, no? Mao ni karon ang makatabang makaigsoonan para nga mapaligo ng atong kabukungan. Ingon man, mahigila makasuporta sa kini sa itong immune system ang vitamin D3 nga sangkap mga kaigsoonan di karon sa premium D3 soft gel capsule. Mapalit na ito kini mga katropa di karon sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP o generika nationwide.
5: Good morning!
4: Ato na wato ang mga reports gikan sa itong mga sister station. Good morning dia kay Brad Dante Bakong di adapita sa may Canada. Good morning Brad. Thank you so much for watching. Oga si Martin Avaris sa Mangiran. Katrupang Martin Avaris Mangiran sir. Good morning. Helski Ho. Good morning is watching. Si Archie Sinulietsak sa San Rafael Balite, Davao City is always watching. Thank you so much ha. Para sa itong mga kaigsunan karon. Alright ha. Ato bisitahon karon ang ato mga kaubanan gikan sa XFM Network Philippines Mindanao area diri dapita sa may Caraga region. Dai bagong high value individuals illegal nga druga dakpan sa Bybust operation. Ato gi-check karon ang kinadibugang detalye sa report katruba mo sa balita si katrubang Ale Vicente. Katrubang Ale Vicente, good morning.
6: Live report. Ana karon sa silda sa kapulisan ng usa ka lalaking giila nga high value individual human kini madakpan sa gipahigayong Bybust operation sa barangay San Agustin Sur, Tandag City sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 37 anyos, walay trabaho ug residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quezon. Si Pongpong giingong bag-ong nalakip sa listahan sa mga makuhaan o illegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa sospetsado ang siyam kasasi sa gituang Cebu. Lakip na ang Bybust item. Ang maong ebidensya adunay gibanabanang 5 gramos o nagkantidad kapin kun kulang 34,150 pesos. Base sa standard drug price, nakuha usab ang 1,000 ka pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang sospetsado na karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalina ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
5: Live report.
4: Nasalamat karubang Ale Vicente sa report mga kaigsoonan gikan sa XFM Caraga Region. Mayong buntag Brad, God bless. Thank you so much sa Brad Dante Bakong. Dapita sa may Canada, amping-amping ta kanuna yung mga kaigsoonan. Dapat tayo mga balita, mahigila pero ang oras na to di na mutugot mga kaigsoonan. On that note, kini si katrupang Briggs Flores sa magbiling kaninyo kung sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan.
5: Good morning!
7: Briggs Flores, Exciting Pilipinas.
4: Alas 5:51.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Damgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
15: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster. Maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
15: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
14: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Suntone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 89.1
3: Abang na.
4: Exciting summer, man nakatrupa.
5: Summer.
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
7: Summer na, katropa.
8: Ka-Clarex, Ana.
6: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Κλαρκ, Κλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Exciting Πιλιππίνα, Σαλασάισα, Ιμπόντα Σαμποντάγκ.
3: XFM, Davao, Καματουράν, Ανσαν Τίγκαν.
4: Express, Πολίτα! Express, Πολίτα! Headlines, Headlines.
5: 52.9 million pesos na smuggled cigarettes na kumpiska sa GovGen Davao Oriental. 7 arestado sumala sa RMU 11. Pulis nga mirisponde sa lungkab na dunggaban sa suspitsado sa Butuan City. 13 katao patay sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Ubang world-class players nagatuong makabot ni Alex Yala ang kalampusan sa mga WTA Tour. Bea Milan Windorsky sa La Union gikurunahang Miss Universe Philippines 2026. Gamers sa Japan nakatala og world record human sa pagdula og Super Mario sulod sa kapin duha ka adlaw. Alang sa health alert, lapot nga dugo, posibleng hinungdan sa seryosong sakit.
4: Express Balita, Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM,
4: XFM
6: Express Balita.
4: Express Balita, Express Balita.
2: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, higala may bundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes, pitsa 4 na gayud sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Kauson, ako niyong tigbalita karong orasa, katropang Alan Abay sa itong balita. Balitang lokal.
4: Balitang lokal. Balita sa lokal.
2: Ang ato nga balitang lokal, hatog na to sa Santon Plaza Coffee Mix. RMU 11, matulpado na 52.9 million pesos nga smuggled cigarettes ang kumpiska sa GovGen. Pitosab ang aristado. Express balita manukada ni Marvin Ibano.
4: XFM Report.
5: Mukabat sa 52.9 million pesos ang kantidad sa mga kinahong iligal na sigarilyo ang malampusong nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa Regional Maritime Unit 11 sa kadagatang bahin sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Uban ang Naval Forces Eastern Mindanao, Regional Intelligence Division sa PRO 11, ugsa sa Police Station sa Davao City, usa ka Joint Border ug Seaborne Patrol Operation ang gipahigayon niini dili pa lamang dugay kung asa na matikdan ang gikadudahang sea vessel. Og napugos matod pa ang otoridad sa pagpatuman og tactical maneuver human kini ni Sulay og Ikyas taliwala sa mga warnings. Malampuso ni noon kining na-intercept og didto na siren nga gikan kini og hulo-sulo di na diskubrihan sa gipahigayong visit board search and seizure operation nga kargado day kinig anaa sa 1246 ka mga master cases sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo. Gilangkuban kini sa 451 master cases sa Busco Cigarettes, 298 master cases sa New Aris, 403 master cases sa Green Hill, ug 94 ka master cases sa Canon Menthol Cigarettes. Dungan usab niini ang pagka-aresto sa kapitan sa maong MB Bukal ng motorbangka lakip ang unom ka tripulante kinsa pasakahan sa kasong paglapas sa Section 7 subay sa Republic Act 12022 ug uban pang magamit ng mga probisyon sa balaod batok sa ilegal nga pagnegosyo og tabako. Gipasiog na sab sa RMU 11 nga pamatuod kini sa walay huno nga dedikasyon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod ug pagpakgang sa smuggling activities sa kadagatan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Lain pang hukad sa itong balita nga lokal, gikonsidera nga seryoso o bugat ang ulahing pasangil karon ni Kani Senator Antonio Trillares may kalabutan sa mga assets o pasilidad sa The Kingdom of Jesus Christ sa buhangin ning syudad. giabagahan sa abogado sa KOJC, Attorney Bobby Torion. Gipaganaog ang challenge nila ng dugang trilyanes nga pamatud-an, matud pa ang pasangil. Nanugad ang reaksyon pinagi sa usa ka interview sa TV host kang Trillanes, kinsa nagyagyag nga ang jets o ang chopper ni Pastor Apolo Kibuloy, iya matud pa kang FPRRD sa rason nga siya ang kanunay nga mugamit nini. Walay dokumento nga gipakita ang kani senador busa nagpagawas og hagit si Attorney Torion nga hinluan nila ni Trillanes ang tibok hangar sa KOJC gamit ang iyang mga dila kung wala kini ebidensya.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Giklaro sa Davao City Ancillary Services sa Unit Kun Aso nga gihatagan kini og katungod sa lokal nga panggamhanan aron nga tanggalon ang tanan naka-obstruct sa kadalanan og sidewalk sa syudad. Tumala pa ni ASO Head Paul Bermejo nakalatid sa Executive Order No. 5 Series of 2017 ang ilahang responsibilidad diin kabahin nini ang katungod sa pagpatuman o summary removal o ang pagtanggal o pangkumpiska sa mga structures labi na ang items o guban pa ng mga nakaharang sa kalsada o sidewalks bisan dili na kini muagi pa sa due process. Apan tungod sa konsiderasyon, giingong kanunay gipatuman sa buhatan ang verbal nga pahimangno ngadto na sa pagpabarangay kung pabiling kini magmagahi. Pagpaklaro ni Bermejo nga wala nila gipugngan ang mga negosyante sa ilang panginabuyan apan gihangi usab kini nga mutamod sa gipatumang regulasyon sanglit tumong lamang sa ginapahigayong clearing operations aron dili mabalda ang operasyon sa palingke ug mahimong hapsay ang transaksyon sa mga negosyante ingon man ang konsumante. Aduna kita ay 7 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Nain pang hagpas sa itong abaritang lokal hatog na to sa Santon Plus Gold. Nagapadayon ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Davao kawan ang City Social Welfare and Development Office kun CSWDO alang sa pagpalapad sa mga programa alang sa solo parents isip pag-ila sa ilang sakripisyo sa pagatiman sa pamilya o komunidad. Gilauman nga mutambong ang 250 hangtod 300 ka solo parents gikan sa 15 ka mga distrito sa syudad sa citywide celebration sa Mayo 15, dinipigayon ang mental health sessions, recreational activities o interpretative dance competition. Gibaba usab sa CSWDO nga abli ang ilang mga social workers sa mga solo parents nga gusto mangayo og tambag, tabang o mo-disclose og personal nga kahimtang uban sa garantiya sa confidentiality. Dugang pa sa cash subsidy, naghatag usab ang syudad og crisis intervention assistance, productivity skills training og responsible parenthood programs aron nga mapaligon ang sektor sa solo parents.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Nagpahigayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 o BFAR 11 og bangus deboning training alang kini sa 15 ka mababaing persons deprived of liberty o PDLs sa Correctional Institution for Women sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kabahin kini sa programa sa BFAR 11 rin mapaligon ang rehabilitation o livelihood opportunities sa mga PDL pinagi sa skills training o gender development awareness. Gitudluan ang mga partisipante sa hustong fish handling, sanitation, food safety o step-by-step nga proseso sa bangos o bangos deboning pinagi sa hands-on training. Nag-turnover usab ang BFAR 11 o mga kagamitan sama sa chopping boards, trays, aprons, basins o mosquito forceps aron nga magamit sa padayon nila nga pag-practice sulod sa pasilidad.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang haon sa itong balita nga lokal, top 6 ug top 9 most wanted nasikop kini sa Sagunsun nga manhunt operations sa Davao del Norte. Ang Express Balita manukada ni Bong Umagi Algabre.
4: XFM Report.
0: Nagpadayon gipakusgang kampanya batok sa mga wanted person sa Davao del Norte Police Provincial Office human sa sunod-sunod nga malampusong manhunt operations niadto Mayo 1 tuig 2026 nga misangpot sa pagkasikop sa pipila ka mga high value targets. Lakip na ang top 6 ug top 9 most wanted person sa level sa probinsya. Ubos sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, gipakita sa kapulisan ang ilang ligon nga determinasyon sa pagpatuman sa balaod ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa probinsya. Sa unang operasyon alas 10:05 sa buntag, nasikop sa niusang pwersa sa Tagum City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Frederick E. Delis uban sa Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Management Unit, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug Regional Mobile Force Battalion 11 ang usa ka suspetsado nga nilang alias Elmer, ang top 9 most wanted person sa probinsya. Giatubang niini ang kasong Statutory Acts of Lasciviousness ubos sa Article 336 sa Revised Penal Code ug kalabutan kini sa Section 5 sa Republic Act 7016. Sunod niini alas 10:18 sa buntag, nasikop usab sa operasyon sa Panabo City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ang alias Mark, ang top 1 most wanted person sa city level tungod sa kasong rape by carnal knowledge non bilabol o rape by sexual assault. Sa alas 2:52 sa hapon, nadakpan sa Kapalong Municipal Police Station ubos ni Police Major Brail Patalinghog si alias Danry, ang top 6 most wanted person sa probinsya nga nagatubang og kaso nga acts of lasciviousness o qualified rape of a minor. Sa laing operasyon, nasikop usab sa Carmen Municipal Police Station ubos pagmando ni Police Major Lope I. Cibreros III ang usa ka alias Ray, ang top 5 most wanted person sa municipal level pinagi sa warrant of arrest alang sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay gitakdang piyansa. Samtang alas 3 sa hapon, nadakpan usab sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Alon Arts Daog ang usa ka alias Kim sa Barangay Duhali tungod sa kasong acts of lasciviousness. Tungod niini gidayeg ni Police Colonel Cristenes ang nakahiusang paningkamot sa tanang operatiba ug pagpasiugda nga magapadayon ang DNPPO sa pagpakusog sa 7 manhunt operations batok sa mga wanted person. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga magpadayon sa pagbantay ug aktibong magtinabangay pinaagi sa pag-report

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. successful. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: X FM.
13: Taklarik sana.
14: Exciting.
15: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
16: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
15: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
12: XFM. XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: 89.1
17: Abang na. Exciting summer man nakatrupa.
18: Ang saya summer.
17: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
15: 97.9.
17: Ang inyong katropa.
18: Katropa.
19: Summer na, katropa.
18: Kaklarex, Ana.
17: Exciting.
18: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Kaklarik sana! Exciting Pilipinas! Alasay, strength na nabina.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Good morning mga katropa, no? Murag daay pagsulay diri katropa nga lito. I-reject niya ning ato ang kuandre. I-reject niya ang ato ang maayo diri nga music nga ano mani, no? Mani naka-queuing og nya tapos dili ma load. Anyway, parenta mga katropa, ato ang atangano pagtagad. Good morning mga people, mga my friends. Good morning.
7: Good morning.
4: Kumusta mas lamang gyapo kita mga amigos i amigas, welcome sa ato mga parikoy ug mga parikay, ato mga kalomon ug mga kaluman sa matagal lugar ug probinsya sa rehiyon ng Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao Oriental mga katropa. Ato ning restart. O, sige, mag-restart na diri mga katropa ha. Oo. Tempa ha. Tempa. Okay. Depa ha? Oh, yes.
8: Oh. Arts AV.
4: Oh, Las Ivory. Las Ivory. Moro manggiapon. Tot malyotep ka, no? Hitot malyotep. Naman ni ka ganinan. Wa mampud. Ah, wala pa rin ako na on again na. Oh. Dili siya mo load. Naman siya. Dili siya mo karga ba? Dili mo karga diri katama rito nga naman eh. Dili mo ni mo karga. Gisiradaan niya nga to ang kargahanan sa itaas nga ibabaw mga katropa. O dili ang iyang OTS na ito diri katropang lito. Pwede mo ni mo makita di skilid siguro. Kaya para makatuloy-tuloy ito. Kumusta mo diya mga katropa, mga kaloman, mga people, mga my friends ha? Kumusta mo? Good morning, good morning, good morning, good morning.
7: Good morning!
4: Ibingan ko sa ito ang pulbura karon para ma-revive ta mga katropa. Ada, so gira. No, ito ang mga pala na yun. Oh. Di mo karga, mo ni siya. Oh, mawala siya. Kinahanglan siya og tagaan na to og pagtagad. Ayan, pasensya mo mga katropa, kanatay technical problem lang. Kumusta mo once again sa to mga amigos ug amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. Kalumon o magkaluman sa matagal lugar o probinsya sa rehiyon ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Welcome back sa itong programang
7: Bullseye! Bullseye!
4: Adlaw mga katropang Lunes. Lunes na Lunes kita mga katropa, siyempre. O mag-ulang yun, nilabay ang Labor Day. Katawan na itong Labor Day mga katropa kay... Moral discipline naman kaining puwersa sa patag mga katropa kaya wala masli puwersa sa bukid mga tsugi man. Onya ang katawan na ni mga katropa kaya tawag aning diri naman sa patag na nagmarcha sila. Naka color green mga katropa ang uniforme niya, nagdala o kanang flag nga dunay kawit o maso. No torrent tagging. Kami lang ang mag self tagging. pasalbahan ni among pulbura diri mga katropang way bala. Da, kumusta mo mga katropa? Uga, nakakuan ba ang tanan? Nakapahulay ba sa long weekend? O gipangkapoy siguro kay long weekend man. O niya mga katropa, gikan Labor Day, Friday, Saturday, and Sunday mga katropa. Uga, salamat matsalam dito. Da, good morning sa toa mga membro sa class din na mga katropa.
7: Good morning!
4: Sa Purok 54, diya sa may Talomo proper mga katropa. Labi na sa may taga Bangkal, no? NHA Bangkal. Ato rin pasalamatan po ang presensya ni Konsehal Ragdi Ibuyan. Sir, good morning and palakpakan po natin. Napakabait na councilor at saka kanaganing maghupon kay sa pagipagkukabildo ngadto sa tuwa mga kaloman. Pasensya gyud sira kay ikaw gyud mismo ang naghato dito og kana ganing igapakaon nato sa tuang mga kalumon dito mga katropa. Abi nyo pagtalikod di mo sir ha. Mao gyud giingon nato nga na naghana pagabot sa burger. Kay lagi naaman pud sila mga members sa family. Yan. Good morning. Okay na engineer. Pagka na. Unsao na lang ka na to kung wala ka, no? Morning ginaingon mga katropa nga kay aga-aga pa at kayo'y magsungog-sungog sa akin dito. Hindi kayo oobra dito kasi marami po kami dito ang mga banggiitan ng mga tao. Oh, di lang na. Oh, ayan. Oh. Pa, wala, yun di siya mo karga. Di mo karga. Tawar ako daw. Ako ang ikuan ha. Load na. Loading na ito ha. Kargahan na ito isa. Mawala. Iris pag yun natanan. Mauna ako ang ipasabot kagay na. Murabag na repeat scenario lang itong ako naitabo kagani na. What happened? Kailangan niya ng dismissal of service itong ating computer dito. Ha? May, ako man d'yo, tungnan. Ani. Muna yung ginaingon mga tropa o dawat-dawat lang sa tani. Diyala sana. Oh? Okay, limuha sana. Hindi ka naman mga tropa ha. Kaya kahapon mga tropa, nabiyahe mi o kanang Digo City. Nasaag bago, kaya ako nibalan sa Digo City. Palingkira magod mga tropa. Kanya mga tropa, dito mo rin sa Kibanban. Kibanban. Kibanban. Ako ka, ibalo ko sa Kibanban. Kibanban, diharap mo na idool ni sa may checkpoint na dayong before ka sa MERS. Oo, before ka ng ilahang tindahan dyan mga tropa. Dito mo po ko ni Agi sa Gamayng dalan. Tinga ko nga, dilit na ng dalan mga katropa nga gamay, padong sa kalangitan. Napreg, padong sa kapukanan. So, pwerte man, nagkagamay. Reklamo na akong batang, ano, nagkauntol-untol naman kung sapa. Ano itong giagi, anak? Ngit-ngit naman kayo. Wa naman ni kanaganing mga tao dere basi ganang naay kapre dere basta nagtapok sa front seat ay unsa buri ni ako mga sakop mga talawana buri ani. Wala na ang isa na ko mga katropa dito mas likod nagkuan hare-haray. Imo na ko murag nanak ko na feel dere nga dilima yung tilimad on. Para ba ko kanaganing kumbaga wa pa na develop na to ang atong pag-asa check ani. Ito mga katropa, ganasaag lang yung media. Di pa yung kakabaking o di ka mag-atras. Ito nga, iwahin na ito yung alambre driving. Kaya makabaking ta, di naman yun ni Dala niya itong gagayan. Pwerte yun. Pwerteng saagag yun. Pwerteng ngit-ngita naman yun. Muna nga, nari mga lugar diya sa Digos. No, nga, kanang mo padulong kag paanan sa Montapo. Katong among gagayan daw, mulusot daw to siya o kapatagan. Gumao ba? Ang ako ni Balan sa Kapatagan, katunghawan mga kayong dala, no? Simentado. Pero diya, kadapit sa may after ka sa bato, naray dalan pa doon sa Kapatagan, di na mga katropa. So, good morning sa toa diya, karoon diya mga katropa, ha? Kay Mado Banila, maminaw sila karoon diya sa toa nga panaglawi sa kanginan. Akong gitistingan sa toa nga audio diya mga katropa, clear nga toa nga XFM, palagpakan po natin. Ha? Pero sasakyanan to mga katropa, ha? Salamat, bisag-sag sa agtas inyong lugar mga katropa. And malapayon japon kami kay nagkakaon ng japong lechon. Gikan sa tuang pag event kagapon rin nagapa free test ta, no. Salamat kay sa mga sponsors ha. Sa tuang free test Doc Remedy Tuoy, sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa mo ni tuang produkto ng atong gihatod og ipa tilaw. Sa tuang mga katropa mga kalomon diri sa may NHA Bangkal kagapon adlaw, nagpa-burger pon mga katropa si Conseil Rag di Ibuyan. O gaingon man, ito apong pabiko ng ito ang mga avid supporter na ito diyan mga tropa. Nagpaluto, o nagluto sila o kanang biko. Salamat, lami kayong biko ni mo, Ma'am Norms.
5: Alerto sa...
4: Muna mga tropa, salamat kayo. Ha? Palagpagan po natin yan. Ha? At nagkatilaw sila mga tropa o kanang Santon Gold Coffee Mix. Muna akong ginom karoon. Palin mo. Muna higop sa pubri mga katropa. Basta gani higop sa bugnona. Higop sa pubri ko na dayon ha. Salamat man sala mga katropa. Thank you Lord for this another day, another time, another moment. Another na po mga katropa nato nga panaglawig sa kanginan. Salamat sa mga Lord nga paghatag na mo diri og maayo gyud nga adlaw kay ang ato ang haring adlaw karon mga tropa ni subang karon diri mga tropa og ingon siya nga good morning Philippines. Og syempre kami pud mga tropa diha kanimo haring adlaw mingot pud mi sa imo diha og good morning and how are you doing right now. Okay, so kanyo to ha. Ito mga tropa, ito ang pasalamatan na ito ang labong kagagawang nga sa tibuok simana. Iyatang itagaan o ganaganing kusog. Itagaan ta niya o kining another na po nga opportunity. Kanang inyo ha mga mind setting mga katropa. Every day, always choose to be thankful diya sa ito ang Diyos. No? Okay? Pasalamati na imong ginhawa. Pasalamati imong additional nga life ni mga katropa. Pasalamati nga bisan pa man to wala kay makot sa bulsa pero buhi lang yapon ka. Salamat to mga naligo og salapi mga tropa pero dili makasuroy kay lagi. Wala ay kanang maulaw sila og kanang gisungog sila hang tanglag. Og dito ta sa saad sa Ginoo nato mga tropa nga he will provide everything and God really is the provider and ang iyang mga provision mga tropa is amazing. So amazing. Muna nga na ay kanta nga Amazing Grace. Muna nga. Pasalamatin na. Mapagamay, mapadako ng mga naas, imuha mga kamot, mga tropa. Pasalamatan nato na. Kaya iyan na. Gihatay sa ginawa nato ang ato mga needs. God will supply every needs na imuha nga gikinahanglan diya sa imong panimalay. Ayaw itong mga wants ni mo mga tropa. And mind us mga tropa, ha? Kini nga ito ang tao mga God is highly emotional ta. Very emotional. Ikaw karon nahimo kang emotional aning mga recent events na ito mga katropa o kanyang mga political bickering ning ato ang nasod. Ayaw pagpa-emotion din ha. No? Kana ganing di nakakahimo sa imo mga bluhaton gumikan lagi mga katropa kay lagi na akay gibati. No? Ang sobraan ka emotional na imong heart mga katropa magkasakit ka. O na nga, para di ka mahimo nga emotional pag Santon Gold mga katropa ha. Pag inom og Santon Plus Gold, I mean. O sa nika capsule lang mga katropa nga maka hatag ginig mayong alibyo sa tuang nga dunay mga diabetic person, no? Kagahapon doon ako'y si tatay, no? Diya sa may purok 54. Dili pa ulahi ang tanantay ha. Kaya katong imong gibutyag tay nga okay ba sa imuha ang atong Santon Plus sa coffee mix dili pa ni siya ingko nga ang gipa tam isa na tay ang stevia ang gipa tam isa na dili siya ingon og kanang sugar nga makapa-trigger sa tuang diabetes no. So kumpirmi gataas ang imuhang sugar level dali ka ba nga uhawon dali kang kapuyon ang uban mga tropa ing sangat paspas kay ko na putulan na masig tiil tatay good no. Ingko nga dili patay ulahi ang tanan tay mag Santon Plus Gold ka. No, ikaw lagi ang una sa katilaw siya mga katropa. Then natay order sa Santon Plus Gold si Nanay Sally or Ate Marites. Kailan na nalami kagahapon mga katropa? Ay mo kabala ka na ha. Kaya katong mga naminaw karon dito sa XFM sa tuang dial sa tuang FM band Praktisa na ninyo mga katropa o dial ang 89.1 mga katropa. So magka-dial mo po diyan, yan abot na magkadungganay mga katropa sa nasigutan nga frequency. Kaya ilabi na, kini nga to ang partner mga katropa sa to ang panaglawig sa kahanginan. Ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, no? Kung gikapoy na ba mo diri sa kasaba ni atong Dagpen sa Davao o ingon man kini mga kainiton mga katropa nga murag mo kutaw sa imong utok mga katropa. Ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Mariloga District mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga anindot kayo nga talanawon nga makaparelax kini sa imong hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilahang nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ni para sa barkada, pamilya o bisan na solo travel pa. Planuhan na ang imong sunod nga day tour mga katropa. New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw ni atong syudad. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Mariloga District ng Davao City. And bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort ala sa dugang pud nga mga impormasyon mga katropa. So tara na sa tuang lugar nga mabugnaon sa New Year's Peak Mountain Resort.
7: Bullseye! Bullseye!
4: At usa nga delikatan mga katropa sa tuang pag-ignod sa tuang programa nga Bullseye. Mga katropa, tuang delikatan na tuang mga headlines karong oras.
0: Headlines! Headlines!
4: Una nga buwagi sa tuang baritang lokal, RMU 11. Matod pa doon ay 52.9 million nga smuggled cigarettes ang nakumpiska dito sa GovGen. Pito ang arestado.
0: Headlines! Headlines!
4: Mga katropa, KOGC mipalag sa pasangil ni Trillanes nga mga assets o kayutaan kuno iya matod pa kang FPRRD.
0: Headlines! Headlines!
4: Experience sa tuwang issue for issue, trabaho lang walang personal ng mga katropa. Aso Davao, adunay katungod sa paglampor na sa naka-obstruct sa kadalanan o sidewalks sa bisan wala kini due process.
0: Headlines! Headlines!
4: Ikas bayan mga katropa, CSWDO palapdan pa ang suporta sa mga solo parents sa Davao City. Ang citywide celebration ipahigayon.
0: Headlines! Headlines!
4: BFAR 11, naghatag inig bangus deboning training mga katropa sa mga babae nga PDL sa Davao del Norte.
0: Headlines! Headlines!
4: And top 6 o top 9 nga most wanted, dadagpan kini sa sagunsun nga manhunt operation sa Davao del Norte kung Davnor.
0: Headlines! Headlines!
4: Ito ang balita ng national mga katropa. Mula gini mga katropa ba? Karong adlaw ako na matod pa ang house panel. Ilang kini rekomenda ang impeachment articles batok kang VP Sara Duterte. So mag-vote sila karon mga tropa tag yes or no.
0: Headlines! Headlines!
4: Ang sa Pigas Bayan mga tropa, doon na po yung hagit ko na matur pa diri si Congressman Ridon ngadto kang Pulong Duterte. No, matur pa ni Ridon, pamatud-i nga doon ay mga pagpamblackmail din na sa Kongreso.
0: Headlines! Headlines!
4: Sa naman taon ni ato mga congressman, mga colleagues, mga katropa nilang nawayay naman.
0: Headlines! Headlines!
4: Presyo sa mga produktong petrolyo, posible kining mutaas, matod pa, karong simanaha. Ha? Karong simanaha, ugma na ni oy.
0: Headlines! Ha? Headlines!
4: Partnering ato nga simana karong mga katropa. No? Sa Pigas Bayan mga katropa, sa Baritang International, international kok ano ko sa kuang walay da ato ning imnan o kanang nagtuo siguro ka o kanang wa koy panagang diri no ha bugnawan siguro ka gagahapon. Paggalami kayo da 30 ka mga tao patay sa air strike sa Israel sa Lebanon.
0: Headlines! Headlines!
4: Ano mga katropa ni lain na paminaw, no? Kanong dit, naka dito nagpuyo ba? Sa Lebanon.
0: Headlines! No? Headlines!
4: Unya tapos na ay warning mga katropa. Ang nanapoy misa, hindi ka katulog, anay. Hindi ka katulog. Unya, imagine lang niyo mga katropa nga kapag-apaka na niya. Tapos buto-buto niya. Tapos sa bumba ba imo? Imo pa'y bumba. Pwerte yun imo. Ha? Ako pa niyo dyan. Mga taga ako pa niyo mga taga Lebanon, balihin mo rito sa kaihion, ha? Ay nama mo din na sa Libangon. Mga kalibang Lebanon. Pantog na mga katropa kay isod kayo buntag pag sa'yo. Pagtanggal sa 5,000 ka mga US troops sa Germany, niyani kinog pagsaway o pag-question.
0: Headlines!
4: Hindi pa yung mga ka-Germania din na. Kay Germania, maraman ka na ganing, washing machine. Mali pa yung mga taga-Germany, gumikan kay, di na mo, tutukan diya sa missile sa Iran.
0: Headlines!
4: Ito rin sa Pilipinas, mga tropa, nambugay pa silag, nami mga American soldier dire, nami mga AFAM! AFAM!
0: Headlines!
4: Mga tropa, eh. Mga tayo naglangkap sa to ang mga headlines, karong rasa, mga tropa, sa to nga programang Bullseye! Alright, sa to ang pagkaginod ng ato sa una, mga tropa. Ato sa delikatan ang ato apod ng mga balita. Sa to ang mga patrollers karong at taon, mga tropa. Ato ang paminaon ang mga nagapungasipod ng mga batila. Manumdum yung atong sa pika stampi pag ba kay basta batila. Ilmiro pa na ako nga pagsalang sa radyo, mga tropa. Basta batila yun. Ang extra man to dito sa pika kay basta balita. UM 24 oras. Nya kani-kaning i-train ka pagka reporter, mga tropa, nya naanad ka sa newsroom. Nya patingogon ka na sa on air, di ka katingog mga pila ka segundos, mga tropa, kay lagi murabag conscious pag ikas imong tingog. Nya mga tropa, pag feel na to, di na nila malimta ng basta batila. Namatay na lang yutong usa na mo ka listener, mga tropa, taga Pulumulok, South Cotabato. Nagkita mi dito sa usa ka okasyon, niingon siya nga, basta batila! Ay, tari naman hinulimta itong basta batila. Eh. Basta batila, dirita sa tuwa sa XFM, mga katropa. Ito mga katropa, itong tagano, pagtagad niya tataon ang mga balita sa tuwa mga patrollers, mga paganino sa palibot na itong mga katropa, ang itong pagkasauan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod o madamlag, ikaw ako na po na mamahimong unod sa mga balita.
7: Bullseye!
4: At ang ipon, ato ang mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan, mga katropa, ha? Ato ang atagunog pagdagad, mga katropa, sa itong pagiginunod ng ato sa unahan. Ato ang atangan, mga katropa, ang balita o sabah ni katropang Marvin Ibano. Sinyasilang ko dito yung engineer, ha, pag nakaplastar na. Intensified maritime patrol sa INFEM. Magapadayon kini taliwa sa krisis sa petrolyo, mga katropa. Kaya mga adlaw, mga katropa, doon naman ko'y... sa Tagalog pa, nagbabadya na naman itong another round of increase ng petroleum products at medyo malakihan din kapag pag-increase, mga tropa, pangit lang yung pag-decrease maliban sa krudo. Ang sabi po natin dito ay ang gasolina. Oh, grabe ang gasolina, halos ilimuhatag o decrease, mga tropa, pero pag mag-increase, piso dos. Sa una, mga tropa, pag mag-piso dos gani, mahanganghan na ka, mga tropa, ang increase, ha? May naamtag nagsintabos-intabos lang. Pero mga katropa, pag piso dos, gamay naman lang sa tropa. Eh, lagi nabiglaan, magutag, tag 20, tag 30, tag 5 na lang. Barato pang pandisal, mga tropa, nga, natuwad dito among silingan, nga, nagyog, pandisal, tag 5 na lang. Yan, nilawas mo sa scandal engineer. Ha? Limang ka, nagtingog lang diapon itong iahang ka ng pidikab. Pandisal, tag 5, init pa. Pandisal, tag 5, init pa. Kuha sa mga driver, ano, kinpalit ko. Sir, tabangi ko, sir, kinanaumod ko. Sige na po, yaw-yaw, mga tropa. Kisa mo din, sige, yaw-yaw, anang pandisal, tag 5, init pa. Recorded man di ay. Ha? Ang damay, yung kanya ito, ang mga Pinoy ba? Karoon kay nanay, nag-display pandisal, mga tropa, dito napin sa muang gate, anang muang subdivision. Oh? Asa naglinya rin noon to mga pandisal tag 5 malunggay pandisal. Ikaw nga pamatyan na ninyo ha mga kundiyay kay naglalahi mo. Nagtapad-tapad naman yun dito na naghanan mo ng murama pulkag na maligya ta ito mga katropag saging nga karoon kay niklik itong ako ang maruya. Sige naman yun, maruyaan yung silingan. Maro dyan ang rasahan. Basta mga Pinoy na naghanan karoon ang mga pidikab nga moving pandisal ba? Moving dikiri. Tapos na ang marketing, ano wala man naman, huna na isa una. Eh kung nahuna na pala sa una, mga tropa, hantog ka naman panahon na, dahil naghana na sila. Dito mga tropa, sa tuang, wapat tayo nakatambay dyan, engineer, magtaas na kayo kung adlib. Huh? Kaya para mo sirita sa tuang news trends, karang mga orasa.
7: Bullseye! Bullseye!
4: Doon na kita yung 3 minutos na paglabay, sigala shirti sa buntag, mga katropa. Ato sa delikatan, mga katropa, galing ato ang mga news trends sa karong mga orasa. Ato ang paglawig nga ito sa unahan. Napay, daghan naman daig mga kuandre, mga headlines rin pang pa, na traffic update o weather situation. Wala tayo pantawag ya. Hurot, kay Luda na ako na. Okay, tungatangan mga katropa ang report manukada ni katropa ng June Marata. Panawagin na engineer para kay para tuloy-tuloy ko rin. Kailangan na ba kong makasugod? Hindi na ba kong balik? Mga katropa, samtang nagpaabot na ga-report mga katropa, ato sa nga delegatan, una, ang ato apod nga nagapangutan na unsa kini nga premium D3, okay ba dyan ni? Unsay okay, puwerting okay ha mga katropa. Basta lagi, ang soft gel capsule nga makahatag ni og instant nga energy, tungod kaya doon na ginitaas nga medium chain na triglycerides, nga kung musulod sa lawas, moderitso kini sa atay, o gamahimo kini instant nga kusog, ang premium D3, usa kini ka vitamin D3, nga doon ay BCO, o gamuringa seed oil extract, maparikin sa mga butika nationwide, mga katropa. Bullseye! Unya mga katropa, ato sa unahon kini ato ang report, diri sa ato ang mga sister stations engineer, 1.2 ka mga lalaki sa Valencia City, Valencia City na disarmahan human nanulong kay gipasangin lang nangawat kini og kandila nangawat kini og kanding kandila unya og mata 1.2 number 1 day ni pandamay ni to duha ka lalaki 1.2 ka lalaki na nansa naman taw ni mata number 1 duha no duha naanad man kog figure din mga tropa ning milyon presinto awa lagi. Duha ka lalaki sa Valencia City na disarmahan human nanulong kay gipasangin lang nangawat og kanding. Ato ang siren ang report manukada ni katropang Michael Ricabo.
0: XFM report.
3: Naghang sa kapulisan ang usa ka lalaking giila nga high value individual human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa Barangay San Agustin Sur, Tandag City sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 30 City Anyos, walay trabaho og residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quizon. Si Pongpong giingong bag-ong nalakip sa listahan sa mga makuhaan og illegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang siyam kasashi sa gituang Shabu. Lakip na ang bypass item. Ang maong ebidensya adunay gibanaba ng 5 gramos og nagkantidad kapin kun kulang 34,150 pesos base sa standard drug price. Nakuha usab ang 1,000 ka pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang suspitsado anay karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong tanan-aw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: XFM Report.
4: Daga salamat yung mga katropa ang nganong Ali Vicente man to ganyan ni Michael Ricabo mo niya kung gigdawat ganyan na dyan na libog naman tani sa ito ani karon ha. Dilito si Kuan, dilito Michael Ricabo to. Anto ang report. Si Ali Vicente lagi to nag-extro lagi.
9: Pinawa!
4: Sa itong report niya. Kining ato ang kining isa. Ato ni Kyordoon ni Ugmao Bapod ni. Na? Ha? Secretary Kakdak sa DMW. Nanadya? Okay na na. Nga gisiguro ang hinabang og resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW nga taga Jensan. Mawabana? Mawabana na diha? No, kay basig katong Ali Vicente murag dito to kagay na sa kwa, exciting. Ibalik na to si Michael Ricabo, engineer. Okay, ang naplino ni bagong high value individual sa illegal nga droga man to Ali Vicente. Okay, sa exciting nga report na. Dito sa Bullseye kay
7: Bullseye. Bullseye.
4: Okay na, naghang imong computer dia. Okay na. So, balikan to si Michael Ricabo. Okay. Tumbalikan mga katropa ang report ni Michael Ricabo kay naplag na to gina duha ka lalaki sa Valencia City na disarmahan human nanulong kay gipasangin lang nangawat, no? To ang delikatan be.
0: XFM report.
9: Na disarmahan sa kapulisan ang duha ka individual dihang ni sulong sa usa ka panimalay sa Puro 4 Barangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon nga dunay bitbit nga armas human sila giakusahang nangawat o ganding. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 sa gabi niadtong Mayo 2, 2026. Ang mga sakop sa Valencia PNP ni respondi sa lugar human nakadawat og report gikan kang alias Busing 30 anyos nga lalaki nga gingong ang iyang duha ka trabahante nalambigit sa komosyon nga gingong na ispatan nga ana sa gawa sa iyang panimalay nga dunay bitbit nga armas. Base sa investigasyon sa Valencia PNP nga ang mag-asawang biktima niadto sa pinuyana ni alias Busing diin at bang lang sa ilang balay. Sumala sa asawa nga iyang namatikdan ang duha ka lalaki nga naglakaw-lakaw gawa sa ilang balay. Gipahibalo dayon niya ang iyang bana og ang tag-iya sa balay. Ilang na ilan ang duha ka suspek nga gingong nagdala sa wala tinong armas nga nakaaghat ni alias Busing nga mangayo og tabang sa pulisya. Matud sa biktima, nasuko kaniya ang mga suspek sanglit ila kining gipasanginlan sa pagpangawat sa ilang kanding. Dugang pa nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga operatiba nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka mga suspek og narecover ang usa ka shotgun nga loaded sa tulo ka live 12 gauge cartridge og usa ka kalibre 38 nga revolver nga loaded sa unom kabuhing bala. Ang duha ka mga dinakpan mag-atubang sa kasong kalapasan sa Republica Team 591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang Premium B3 Softgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report.
4: Salamat kayo mga katropa. Ang Michael Ricabo, Secretary Kakna kuno sa DMW, gisiguro ang hinabang og resulta sa investigasyon sa kamatayon sa OFW nga taga Jensan. Ang balita manukada ni Philip Oligario.
0: XFM Report.
10: Nagpaabot og simpatya si Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Queen Jo Lacrita, ang OFW nga namatay sa Dammam, Saudi Arabia ni nakalabayng Abril 8 dungan sa pagbisita niya sa Dakbayan aron pangunahan ang DMW 12 sa mga international job vacancies sa gipahigayong job fair ni niaging Mayo 1 dungan sa Labor Day nga gitambungan usab ni PBBM. Sumala pa human mapaabot ni Mayor Lori Di Pacquiao ang nahitabo sa mga OFW, dali ni ining gimanduan nga makahinabi ang mga kabanay ni Queen Jo. Una nang ipaabot sa DMW 12 ang repatriation assistance, financial assistance o guban pang suporta alang sa mga nahibiling mga pamilya. Padayon usab nga gibantayan sa ahensya ang kahimtang sa pamilya aron masiguro nga mahatag sa ila ang tukmang nga serbisyo ug tabang gikan sa gobyerno. Samtang nagatubang sa subo nga panghitabo, ang DMW mipalikod pag-usab sa ilang baruganan nga panalipdan ang kaayuhan sa tarang OFW ug pagsiguro nga ang ilang mga pamilya dili mabiyaan sa panahon sa panginahanglan. Gisiguro ni Secretary Kakdak nga nagpadayon ang ilang ligon nga seguridad sa tanang OFW.
11: Malamang sa malamang ay ito hinahawakan na ng mga tauhan natin. Rest assured, asikosuhin natin yung kanyang kaso at pati yung sa pamilya niya. Meron tayong disciplinary action. Marami rin tayong napasara o naparusahan ng mga private recruitment agencies, and we will subject the private recruitment agency to a full investigation. Rest assured.
10: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa gipaygayong autopsy sa patayng lawas sa OFW nga taga Jensan. Mga katropa, food supplement kadunay natural nga mga ingredients ang imong kinahanglan aron makaangko og healthy body og strong immunity. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: XFM Report.
4: Marvin Ibano mga katropa, may kalabutan na nining ato ang palibot karon sa Eastern Mindanao Command ang NFEM usab pagpadayon ko na matud ba ang kini

0: kabayan sa ilang adjustments sa mauang puli-puli nga deployment sa mga patrol vessels, particular din sa may south ug north area sa ilang AOR. Ug gani bisan matud pa niini, walay nakitang problema sa ilang operasyon ug namintinar ang kahapsay sa kadagatan. Sunod sa unang kwarter ning tuiga, nakapahigayon na ang NFEM ug joint task force sa Sinaya sa NFEM ug tulo ka mga external operations gamit ang BRP Artemio Ricarte sa External Economic Zone kun EEZ sa Eastern Seaboard ug sa Common Maritime Border sa Indonesia. Samtang sunod sa internal waters, iabot na matugpa sa 41 ka mga patrol operations ilang nalusad, din adunay duha ka patrol crops ang nakadestino sa north area sa Surigao ngadto nakada sa Cagayan de Oro, ug samtang sa south lakip sa Davao Gulf nakapatrolya na kini ug anaa sa tulo ug pinasikag kini sa tulo nila ka mga boat attacks. Gipasabot nga importante ang nagpadayong lakang sa NFEM aron mapakgang illegal nga mga kalihukan sama sa smuggling activities sa kadagatan. Sa karon wala pa nagpuli transition sa external defense operation ng NFEM, apan nagpadayon kini sa ilang paningkamot aron sa pagsecure sa territorial waters lakip na kana mga katropa ang Sentinel Islands sa Eastern Mindanao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Bullseye! Alright, balik na rin mga katropa sa tuang Bullseye program. Ato ang mga news trends sa karong mga rasa, mga katropa. Ang Davao City councilors na to, solid support na sila kontra impeachment. Kani kagapong adlaw nagapamayag usab si councilor Ragdi Ibuyan, matapan niya ang kining nagapanghitabo karon na diri sa tonga palibot mga katropa. Kulang na lang kining moingon ta og target og very obvious gyud no nga target nila mga katropa ang kining ato ang busy presidente. Sumala pa ni councilor Ragdi Ibuyan ang iyaha lamang magpadayon kita mga taga Davao City di ta mapapekto mga katropa sa mga kasikas ngadto sa national, daw ginatarget ang atong dakbayan sa Davao. Apan garbuso na to nga atong ipahibalo mga katropa nga kining ato ang dakbayan sa Davao, very strong kita sa tanan nga mga akusasyon mga katropa og ingon man kinahanglan kita nga managhugop kung ugaling aduna kini mga balita o report nga magakadaot sa tuang syudad. Kadiyan sa mga report mga tropa ang kining gilawatan ni Councilor Danny Denghirang, ang kining gilawatan ko ng ulahe ni Trillanes no? Nga ang syudad mga tropa is a dangerous place. Grabe. Klase nga mga tao mga tropa nga lami kay pangtusdikon o kanang pordibling tayaon ang ilahan ng kalimutaw. So, salamat na ito, no, kagahapong adlaw. Once again, kang Konsyal Ragdi Ibuyan sa pagpagiglambigit nga to sa mga katilingban din sa Maya, Bangkal area, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dipunta sa Picas Bain, Attorney Bobet Torion, direkta kining namahayag kang Congressman Tracy Cagas nga dili suportahan ang impeachment matupani Inday. Kablokan sa panawagan ni Torion, mga katropa, no, gipost niya kining ato siya ang social media account, mga katropa. Nansay giingon itong Congressman John Tracy Cagas of the Lone District of Davao del Sur. Ingon si Torion mga tropa, I hope that you will not take this personally. But please know that more than 98% of the people in Davao del Sur are against the planned impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: Bullseye!
2: Ingon siya mga tropa, I am doing this because I am a registered voter of Bansalan, Davao del Sur. And I have the right under the law to inform the representative of my district of my sentiment on any national issues that require the vote of our representative in Congress. No? Wala niya itong picture niya ni Aramacoy niya, Aramina niya, engineer. Ano ito ay kaduhang news trend niya. No? Kaya sayang kayo dito makitaan ang picture niya ni Lala Montiliban. No? Ito ang gi-prepare. ingon si Tony Torion mga katropa, nga I am doing this because I am a registered voter of Bansalan. Dimanin niya mga taga Bansalan, doon ay challenge siya si Attorney Bobby Torion. Bisa pa man toon mga katropa nga siya, abuga.

0: do, pero dili siya nothing personal kung matod pa. Ang ingon ni Atty. Tory Andre, mga katropa, nga ako, taga-Bansalan ko, Davao del Sur, and I have the right under the law to inform the representative of my district of my sentiment on any national issues that requires the vote of our representative in Congress. Sir, ingon siya, if ever the planned articles of impeachment against VP Sara Duterte would be presented in the plenary of Congress for approval, please vote an emphatic no, sir, so that your vote would be reflective of the will of your constituents and not only your will. We voted for you as our representative in Congress. I pray that you will act like one. So, morning mga katropas, I am calling all citizens to do this also to your congressmen so they will know of your sentiments against the planned impeachment of VP Sara Duterte. So, makaingot ang mga katropa o mayo mani ang gihimo ni Atty. Torion kay as kining individual person and voter po diya mga katropa sa ilahang lugar sa Bansalan nagpagawas siya og sentimento. Pero sa pikas side mga katropa, doon naman good po giingon nga kinibagang mga pasangil of 612 million of yes, o kininga 125 million and ang uban mga katropa na sold out na sa kininga gipalupad nga insinuation matud pa ni Trillanes mga katropa. Paunsa nato ni mapamatud-an karon nga kining tanan bakak. Paon sa nato ni mapamatud-an nga kining tanan mga katropa, dili tinuod og tumutomo lamang. Dili kinitukion mga katropa dito sa Senado. I'm not saying ako gusto nako nga ma-impeach si Inday. Pero sa ato karon mga katropa nga tunada, mas gustuhon nato nga mapamatud-an ni Inday mga katropa nga kining mga dagwaya ni mga congressmen Kwarta ra gyud ilaham nga giapas mga katropa. Nakita na ko sa dagway ni Inday, huwag man nag-uol Kung iniingon po niya mga abogado, mga tropa, si Michael po, nga, ilakin yung gina-welcome.
1: Bullseye!
0: Bullseye! So, kung yung kag-yes to impeachment, it doesn't mean to say that you don't want VP Sara Duterte to sustain and to remain sa iyang post. But, siguro, ang uban mga tropa, nag-yes na lang tungod kay gusto nila nga si Inday makarecover. Gusto nila nga si Inday mga katropa makapamatuod po sa mga bakak.
1: Bullseye!
0: O mapamatudaan gani nga bakak mga katropa, si Trillanes ko ang dapat at niikulong aning panahon na o kining ibitay po ni Smedriaga kanyang paggamit. So kana mga katropa ang atuang sentimento. Pero sentiments po ni mga katropa ni Atty. Bobby Torion tungod kay wala siya salig mga katropa sa Congress.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang kinibaga mga katropang mga senador, kung pareho pa pong kinig, aurad sa COJ mga katropa. O ba ni Luestro? Wala yun tayo maani yan. Speaking of ani mga katropa, sa Bicas Mahin, ato ang dalikatan, no? Naisgutan ka gina ni katropang buddy no Brix Fernandez no Brix Fernandez Flores mga katropa nadalikitan niya sa pagisgot ang kaning mga ani ning ato ang mga magbabaol na ako'y na istorya pun mga katropa ning ato ang mga magbabaol ang tungang ang kuadyo ning igagaw ni mga katropa sa Davao del Norte plano nila karon nga ilahang ibaligya na lang pud ang ilahang kining basakan ambot og ipahimo ba ning industrial kun di man na pwede diha kay agriculture man na tapos imo ang industrial na mag-shift na lang siguro may ugka na ganing poultryhan na may agriculture man yapo na ang poultry nga naman kay karon nga krisis mga katropa wa pa yung nakakita mga katropa og kana ganing advance nga ayuda para sa mga magbabaol. Anticipated na manggod na mga katropa mga isgota og El Nino phenomenon ingon manggod ang pag-asa nga this month and month of June mutaas-taas kung namatod pa ang kining El Nino phenomenon. Pag moingon taghulaw ang una na to mga katropa nga mahunahunaan gayon ang ato mga magbabaol Muna tinuod man to mga tropa, doon ay challenge din na si Chief Escudero. Di ba? Ato man natuki mga tropa nga ang challenge niya about alang sa RCEF ng ipagawas na asa man ang 30 billion din na, karoon? Nga nung dugay, paigot-igot pa man. Nga, di mo na pwede mga tropa tukion o balik nga to sa kining Senado para aprobahan. Approve naman na siya. Budget na siya para sa ingon-ani nga mata nga mga pagpanganda mga tropa, labi nagtaas ang hulaw.
1: Bullseye.
0: So, kung ugaling mga katropa, muabot ng panahon gani mga katropa nga mag-sami na ning ato ang mga tawag gani mga magbabaol, isaragyo'y mabaso lang eh. Ang kining atong gobyerno nga puwerte kadalo para sa mga katilingban, pero paistoryahon nimo ang ilang gihimo para sa taong bayan.
1: Bullseye.
0: Yung maloya na itong mga magbabaol, mga katropa, ngayon lang ipigot-igot ng para nila. No? Naamang ko na ining Rice Competitiveness Enhancement Fund, oh, kining RC Fund. Karong pata kadungog ani mga katropa, nga dugay naman ini mga katropa nga dapat magamit kung ugaling nga doon mga disaster, ilabi na kining hulaw, pagpangandam sa itong gobyerno, pondo para mapangandaman ang ato ang mga magbabaol. Tawa na mga sentimento sa mga magbabaol, mga katropa, diya sa Del Norte, Bansalan, o sa paninguban mga katropa, means like, ato may amon ini baligyan, i-divert, ano lang mo, di lang maghumayan. Masamot mga katropa, nga gutomon ta, kay masigitag agad ani mga imported nga mga products, nga mga bugas mga katropa nga isa kasako pod ang bukbok. Grabe, no? Nga lami man tani ato mga bahay nga mga bugas diri mga katropa labi na kini bagong ani. Pero ano man? Nga kini ato ang mga kaugalingon ato mga gipangpugas mga katropa mahal man lagi. Nara man sa Pilipinas nga mas barato man yung mga imported products. Nga naman ni gasto atong government mga katropa subsidize dia og kanang 20 pesos. Kaya nga 20 pesos mga katropa, ato na nanggi hatag nga to sa pag-subsidize sa bono.
1: Bullseye!
0: Nga to sa mga magbabaol. O di ba kasi sila mismo ang mupalit mga katropa produkto gikan sa mga magbabaol sa barato nga presyo.
1: Bullseye!
0: Kung gusto nila mustabang para mga katropa sa ato ang mga katilingban, palito nila sa mga magbabaol o barato nga presyo, ibaligya po nila sa ato sa katilingban mga konsumante barato nga presyo.
1: Bullseye!
0: Okay mo muna, gihimo nila makasubsidize mo tag 30 pesos nga bugas, nga NFA. Oo, kay supposedly tag 60 na karong mga katropa, o di ba ka, tag 40. Katunga din na ito ang isubsidize, 20 to 30 pesos mga katropa. Kaya man lagi na ito ni magsubsidize o maggastog bilyon.
1: Bullseye!
0: Nga naman din na ito i-maintain sa mga magbabaol, Luzon, Visayas, o Mindanao. Labi na ka na ito mga nadri sa ito ang food basket nga ang Mindanao. Alimang ka mga tropa, kung maingon ng galing ang atong tagapagasa nga doon ay hulaw, nangandam na itong ato ang mga taga-DA, nangandam na ito mga respective agency, o niya karon pukawon sila sa 30 billion kung asa na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, si Chichi Escudero, ani mga tropa, mo kina nagapangulo. Siya mga tropa, nga ako aning ipangita, gilibot yung pasabot, nga wala, naaandyan lang yan, gamitin po natin yan.
1: Bullseye!
0: Adunay 15 billion nga bahin sa RCEF kung matabang gitagana para sa other priority programs, activities o mga projects nga mahimo kining i-realign alang sa mga lakang nga makapalig-on kini sa production o supply sa ato ang mga bugas. So mo na yung mga katropa nga ito ang ginatagan o pagtagal ka ng mga panahon na. Alas 7:26 na mga katropa, balik ta. Ito pa rin dungagan ng mga isyuha sa ito nga pagbalik mga katropa. Ato pong tukion ang kining KOGC. Kung naman ito pa, mipalag kini sa pahayag nila ni General Torre o Trillanes may kalabutan sa estado sa mga assets sa kingdom. Doon ay tubaga na si Atty. Torion mga katropa, reaction may kalabutan niya na. O ang kanhi piloto ni Pastor Apollo Quiboloy nga si Captain Acosta, nagpagawas kini og reaksyon po sa sama nga pasangil. Kaya ito nabalikan mga tropa, may buntag dito no, sa ito ang mga sukin timaminaw. Inyo mga minsay, ito nga ipa o basahon na ito ang ito nga pagbalik. Alas 7:27.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo. Clarex, sana?
4: Exciting!
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nusig Mafi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C ha, amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Exciting!
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom, humay, mais, gulay, prutas, saging o uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay o reply.
17: Kaklarek sana!
1: Exciting!
20: Bullseye! Bullseye!
21: Dang dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong Ice, baby.
20: Bullseye! Bullseye!
21: Mga katropa, balik na sa tuang panaglawig sa unahan, mga katropa. Kining mga, ano, mga online nato nga mga kuan. Gani mga loan industry. Balo lagi sila mga tropa nga wa tay kwarta ron. Magsige lang ni sila pabati-bati diri nga mag-loan ka. Ayan na kuana ay. Tagam na kuana. Ah, kanay uban mga tropa bisige bayra na maningil lang yapon. Wa siguro listahan ila. Diba ka gimingaw lang yun siguro mga tropa kay lagi. Gusto siguro ning kanaganing mag mga hugs and kisses. Ay nako. Dirita mga tropa be kay ang inyo ha mga mensahe de before ko malimot. I'm sorry ha kay daghan kay mga kwaron mga apan-apan karong mga orasa, no? Kay kani magong amo ang panahon mga tropa. Nagunahon na ta ba og magpa-picture ka ko atong jet na. Og kana gani jet plane og kana nga kuan ni jet plane or ang kining tawag ni mga tropang chopper ni Pastor Apollo Kibuloy. Kay mo man isikat karong nga panahon na. Unya mga katropa diri punta sa Pikas Bahin. Inyo ang mga mensahe sabi kay ako nang tagalan pag tagad. Paki-like, paki-share, paki-follow, basta makalimot no mga tropa ha. Napadyapon tay ang idaog ni atong milabay nga semana. Nanapuntay another na pud nga mananaog karong semana ha mga katropa. Alang ni atong mga gusto nga magpabugnaw sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa sa tuang staycation din sa may Marilog District nga Puerto Gabugnaw. Daghan kay mga picture diri si Mary Grace Cruzada nga naka-avail ng ilang pamilya. Puerto Gabugnaw, lingawa.
20: Bullseye! Bullseye!
21: Yes, pagkagasto man yung ka, pero dili nung gasto nga kining minimal lang na imong gastuhon dito. Kaya may mga extra, extra heady ay. Good for more ni mga tropa ha, ang free o free po ang breakfast. Kung dito mo mukaon o gawa sa breakfast, mo yung bayaran. Hindi po pwede ingon o libre na lang po tanan kaya nag-extra man mo. Ang libre diha ang katong inyohang tulganan o ang pamahaw o ang entrance fee. May buntag netood kang Angel Comania o Angel Comania, may buntag ni mo diha. And also kang Romilita Bacaro. Good morning, katropang Sir Alan. Watching from Bliss Bagoplaya. Ma'am, ay mong kape nga nadag-an. Ako nalay dala diya, ma'am, ha? Kaya mo anha, may Bagoplaya. Kaya mag-deliver pag kong kape diha, kang kuan. Order ni Verna diha. O ang kanyang taga-seaside nga, sige, nagpangita sa ko, ag-asa na daw ko. Sa dugay na ako, mga katropang kanaganing kabisi, nakita na namin kapitan na campus ito sa bangko anang GSIS diya sa Silong. Yes, Land Bank. Nagsiril-siril ko atong sa itong adlaw ito before. Thursday to Thursday. Kaya nakalimot ko, Labor 1. Labor 1. May 1, Labor Day. Labor 1, minuon. Ato na lang inunog. Labor 1 and day, ano saan eh? Ang isa kay May 1. Labor 1 o May Day. May Day. Baliktad man. Oh. Nakita mi sa mga taga-Bagoplaya diha sa kuan, mga konsyal. No? Nagkubra siguro ito ilang swildo, siguro ba ka ng ayuda? Ako nito, nag-apasapas ko sa ko ang chiki. The last payo ko nga man standing dito, loya na ako lang. Puno kaysa nga tanan, mga tropa, Huwebes, kay wa lagi trabaho pagka-Biyernes, kay Labor Day. Ako ang katapusan ni abot kay 1 minute na lang magala stress. Ako po ang katapusan nito nga gitagad. Ako na lang unta usa dugay pa jud kay natagad. Ay nako.
20: Pusay.
21: Eh kun lang mo tana napa di ka di sir? Hangara ang ko diyan ka na. Silpi ko ako ni post mga tropa. Primero perting puno ah. Unya tapos ako na lang isa. Dugay kay gitawag. Ngayon, dali ra kaya kay pagtuo man nila ka na humana daw. Okay lang na. Dali yung taong ko kay Maulagi na. Nagkapasapas tag mga mayuhon. KOJC, may palag kini sa pahayag nila ni General Torre. Oga Trillanes mga tropa. Labot sa estado sa mga assets sa kingdom. Be, ato sa ninyo, delikatan mga katropa, inyong mga reaksyon may kalabutan nini. Si
0: Attorney Torion, adunay reaction may kalabutan ini. Kasi may abogado diya sa KOJC, mga katropa. Doon siya reaction. Huwag doon ay hagit kang general problem. Ah, general problem. General Torre, mga katropa. O si Antoning. Taning. Antaning. Tuning Trillanes. Si Tidro ba ni sila ka ng mga katropa? Nagsalig sila ba nga? Dali na kayo mga announcer ka ng pahilumon. Kasuhan lang ka. Pinakato mga katropa ng wate kwarta. Dali na kita prisuhon. Pwede mo taga-bailman. Kaya itong paminahon mga katropa may si Torion. Kuyo ni gahagit si Torion kay gamito yun yung dilaanin nila. Torne! Ay, balik sa engineer.
2: For you to understand, Senator Trillanes, wala ding personalan po ito. You have to understand that you are accusing Pastor Apollo Sikibuloy of grave crimes with penalties of imprisonment, with forfeiture of assets, and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ang KOJC of committing a crime, and why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopters, helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Nandito. Nandito po ang aming, dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lizada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal?
3: Go ahead. Oh. Deal. Walang atrasan.
2: Ayun. Dito naman sa aking right side. Laruhin natin ito. Officer din. Isang high officer. Kilala ninyo palagi sa SM na ito. Si Ma'am Nori Cardona. Oh. Ma'am Nori, being an officer of the KOJC, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer niyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRD daw yung mga assets na yun. Deal or no deal?
3: Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami.
2: O yun. Ha? Anytime. Anytime na mapatunayan nila na kanila kay PRRD yung mga eroplano at helicopter, inyo na yun, sir. At least, meron kayong helicopter at eroplano. Nakasakay na ako ng helicopter. Maganda nga. Oh. Pero, kung hindi ninyo mapatunayan po, ito naman. Walang personalan ito. Grave masyado yung accusations ninyo. Ito naman hingi namin. Pwede tayo magpermahan ng kontrata dito. Kung pupunta kayo dito, gawa kaagad tayo ng kontrata. Perma tayo. Or kung hindi kayo available dito, i-inform nyo lang ako, pupunta ako dito, perma tayo ng kontrata. Kung hindi nyo ma-prove na kay PRRD yun, didilaan ninyo. Dila, ah? Anong? Dila. Yung hangar ng KOJC, pati yung eroplano kung may makita kayo doon, at saka helicopter. Fair ba yan? Fair yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That's biblical. Hindi nga yan, mabuti nga yan, magdila lang kayo, hindi kayo makukulong eh. Hindi kayo ma-forfeit yung mga assets, hindi mawala sa inyo. Dila lang yan. Dala ka lang ng tubig. Okay na yan. Napakagaan talaga yan. So kung ready po kayo, ready kami anytime, but give us at least 3 days notice kasi gusto ko talaga nandito para magpermahan tayo ng kontrata sa harap po ninyo. Walang per...
0: Yan, yan. Sabi no, grabe nga hagit ha, pag dili ka makapamatood.
20: Bullseye! Bullseye!
0: Kung pag dili ka makapamatood, dilahe! Kaklarik sana ha? Asa ka manang kung ano mga katropa nga, ikaw, General Torre, ikaw, Trillanes, nagsigi na lang mo pamasangil, nagsigig in-insinuate. Ah, sige, magpirmahan ito din yung kontrata. Dili na mga katropa, maingon o ganang clerics, tilae! Ngunay ato, siguro pong soundbite sa nila engineer, tilae! Lalimag, lain po ka, Torre, eh? Patilao man mo si Torre, imagine si Torre, mutila, diya, padulong sa... Basi padulong na siya dito sa Legazpi noon magtila diya mga katropa. Sugod pa na siya, no? Unya si Torre pasugdo ni mo nagtila diya sa may Central Bank dapit banda sa kilid-kilid, ha? Mo abot na dito sa hangar mga katropa. Pwede sugod siya na, sugod siya na. Labi na ni si Trillanes mga katropa nga why ni sugat siya sa airport. Why nagsinamok diya sa airport diya mga katropa sa DIA, no? Davao International Airport. Padulong siya pagpatubang mga tropa sa iyang kasong cyber libel diya sa itong local courts ni itong nagpain sa Davao. O niya ni uli mga katropa nga why nang hilabot niya niyong siya nga Davao City is dangerous! Buhi malagi ka dire! O manggani, nang luwa ni mo kay di mamina na kay ignorante.
5: Pinawa!
0: Na ha, no rin tanda ani mga naong ngayong utara. Anong giipit nila ang KOJC? Nga man ang labot sila ha, mga tropa, no? Eh, kung naamoy kasuko nga ito kang Kibuloy, ang mga assets, gipangitaan, nakarugasa. Ay isa mga tropa nga dugay na gyuding piloto ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagsalita na rin atong paminahon engineer, kung naadi ano karidi engineer, no, si Captain Rinaldo, kung ako masayo, Captain Rinaldo Acosta. Si Captain Rinaldo Acosta, siya yung butihing may bahay din ni Secretary Mabel and then Councilor, City Councilor nato diri, si Mabel Sunga Acosta. Ato na paminahon, engineer ng Kangkuan.
6: Good morning po sa lahat. I'm Captain Ray Acosta. I was a former Air Force pilot and commercial helicopter and fixed wing pilot. Matagal po ako sa Air Force. I joined the 15th Strike Wing, my first unit po. Doon po ako nagtagal. And afterwards, after many years, when I was a captain, I left the Air Force and joined a corporate flying with the DMCI noon. And after DMCI, joined po ako sa Kingdom of Jesus Christ, the Pastor Kibuloy, and other companies later on. I used to fly CPRRD po when we were in the military. When I was assigned here sa Mindanao before, when we were young officers, when as an Air Force pilot, may time na mga disaster and relief operation, lumilipad po kami nila former President PRRD. Nandito po ako para magsalita tungkol sa mga sinabi ni former Senator Trillanes na ang helicopter daw ng Kingdom ay pagmamayari ni PRRD, pinangalan lang sa Kingdom of Jesus Christ. At saka si General Torre na hindi daw capable ang Kingdom to buy those mga ganitong mga pangangailangan. Hindi ko po nakita yung mga statement nila at wala na rin ako interesting na makita. But I could say na hindi po totoo yun. Regarding doon sa helicopter ni Pastor Kibuloy, ako po ang unang naging piloto nila ng Kingdom and I know for sure that yung helicopter na yan ay pinaghirapan po ng mga members yan through blood, sweat and tears. Hindi po ganun kadali bago nila nabili yan. Marami silang pinagdaanan at talagang pinag-ipunan nila yan. Parang bigay ng isang transportasyon para sa kanilang pastor. Hindi po ako member ng Kingdom of Jesus Christ, the Pastor Kibuloy, but I'm hired as a professional pilot at mga iba pa dyan ng mga lawyers at doctors at nurses siguro na nandoon pa. But directly involved lang po ako sa aviation. And I know for sure na talagang ang ownership ng helicopter na yan ay sa Kingdom. Bakit? Kasi po, pag ikaw po ang may-ari ng helicopter at alam mong ginagamit ng mga maraming tao yan, ikaw ay, you will go directly involved sa operation yan and maintenance yan, pati training ng mga pilots. You will make sure na talagang hindi magkakaroon ng problema yan. So, kung sinasabi mo kay PRD yan, for sure, he will be sometimes calling me o Senator Bongo para sabihin, Ray, tingnan mo yan, ayusin mo mabuti, baka may mangyari dyan, blah, blah, blah. So, to that effect, never po naging involved si former President Rodrigo Roa Duterte yan sa ownership ng helicopter na yan. At ang kingdom, I know, ang mga tao dyan, ang katulong ko sa pag-maintain yung helicopter na yan. And they are so very proud of it nung when they bought it at na-maintain namin na maganda. So, meron pa rin after me, umalis po sa kingdom, may mga na-hire pa rin ng mga former Air Force pilot dyan na naging piloto dyan. At meron din isa, naging piloto nila, taga US Air Force, product ng US Air Force Academy, alam ko. So, ang mga nag-hire nun po, si Pastor Kibuloy, directly. And kaya po ako nandito para magsalita, para sabihin na hindi totoo yung mga sinabi ni Senator Trillanes, in fairness po sa mga taga-kingdom. At I will know for sure kung sino may ari na. Ako pa yung nagsasalita dito kasi grabe ang pinagdadaanan ng Davao sa administrasyon ito. Lalo na nung sinugod nila yung Kingdom of Jesus Christ na isang religious organization, marami po hindi natuwa at hindi po maganda sa mata ng mga taga-Davao at Mindanao at ang buong Pilipinas. So, sana po dinaan na lang sa magandang usapan at inayos, kung inayos na lang magandang usapan, kung talagang may ibang hindi magandang purpose, talagang magkakagulo po talaga. At saka yung helicopter na po yan, mas ginamit pa yan ni hinirap po pa rin yan ni mas marami pang beses na gamit yan ni ng ibang mga senator. At saka si Secretary Gibo, nagamit din yan. Kami lumipad noon, pinahiram ni Pastor Kibuloy. Kay Pastor po talaga yan sa kingdom. Gamit po nila, pang personal nila yan. Pang peri ng mga tao nila. At,
0: okay. So, very obvious naman po siguro, no? Nga ang purpose ng mga pamahayag karon ni Captain Rinaldo Acosta, mga katropa, siya nagpapatotoo nga kananga chopper na kay mo man iyahang gipilotuhan
20: Bullseye
0: Pastor Apollo Kibuloy. Kinimanggod si Trillanes ang estilo ani mga tropa, tigpangakusa unya grabe maka-insinuate, then bitbito niya kiningato sa public scrutiny knowing nga daghamang yun nga mga religious nga mga grupo po nga dili gusto wa nakauyon sa mga doktrina ana na sa KOGC.
20: Bullseye!
0: Nga wa sila makasabot nga nung niingon si Pastor Apollo Kibuloy nga he is the appointed son of God.
20: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ba niingon mga tropa nga that is blasphemy because so and that. Labeling himself as vicar of Christ. But explain ni Pastor Apollo Kibuloy ang nahisgutan, no? You are also appointed by God.
20: Bullseye!
0: And ikaw nga naakay ministry diha, kung ikaw mga katropa nakalingkod ka diha sa Kongreso, you are appointed by God into that certain purpose.
20: Bullseye!
0: Ang explanation na appointed son of God. Yeah, specialized lang siya dito sa kining pagpastoral. Well, di ta makahilabot whatever their kanaganing doctrines and belief ang katroba naman tayo freedom of belief. Pwede magani mga you are appointed by Satan. Wagyo manakop nimo. And only God knows mga katroba kung unsa manggaling ang imuhang dapat hatagan og pagbarug diha sa imong mga baruganan in terms of kanang spiritual matter and religious akining affiliation. Mga katropa mo nani. Kumuingon si Trillanes karon nga kang FPRRD na dami lang si Kibuloy sa mga ari-arian. Naanad na yun yung mga katropa si Trillanes sa ganang magbuhi og pulong nga walay fax pareha lang dilima ba. Si Dilima, ang iyang fax, mga katropa, ang iyang ba-ba.
4: Pinawa!
0: Nga naman. Diba naman ta nga namahayag si Laila Dilima, mga katropa, nga wala na yung need kung numatod pa ang fax. Kung asa kini, kay, kung unsa kuno ang malitok niya siyang ba-ba, muna kuno na ang fax.
4: Pinawa!
0: Diba? What comes out into my mouth that is considered already as fax.
20: Bullseye! Bullseye!
0: Nya karo mga katropa, ato pag itong ibalik gay na itong picture atong kuan engineer, katong sila Turion o katong iya mga kaubanan gina, mga kuan to, mga kadagkuan to mga katropa diya sa KOJC. Dali man ka magpirmahanay, kini challenge si mga katropa, magpirmahanay mo sa giingon nato og kasulatan. Pagsulti lang kuno General Torre, pagsulti lang kuno Trillanes nga magbuhat mo og kontrata, unya magpirmahanay mo kung makapamatuod ka nga kanang jet, kana mga katropang chopper kang FPRRD na. Ang iyang basihan lang daw kay ang kanunay mo gamit daw si FPRRD. Daghan na nagagamit ana si Gibo Teodoro, gigamit na niya. Katong mga senador nga mamaray kang pastor, gigamit na niya. Katong mga inchik, mga katropa, gigamit na nila. Katong mga investors nga co-investor po ni pastor, mga katropa, sa pamulawan. Ang katoliko, mga gani, mga katropa, ang Roman Catholic, dako mga ganing investment sa gold, huwag ka ng mining. Diba? Naugkat mo na. Niya, tapos, sa nangutana ba mo din ha nga mo ni kay lagi naatay gitawag nga freedom of religion and depende na unsaon nila pagpatubo ang ilahang income.
20: Bullseye.
0: Kini man ko si Trillanes, wala mo ko ni siya kasabot unsay tithes and offering. O ka ng mga donations, mga tropa, nagtuo ba niya kag walay mga amigo ni si Pastor Apolo Kibuloy nga humot man kini sa mga senador kanya tug mga congressman nga mudagan pagka senador. Ilan na ka presidente ang nidagan mga tropa nga magpaibid-ibid. Ultimo man gani si Aquino, Binigno Aquino, magsige man nag-anha diya sa KOJC, kaya lagi magpa-endorse. O, di ba? Kana sila mga tropa, doon na po na sila ka ng mga donasyon nga gipagilag offering din ha. Isa ka sa mga asset nga makadugang din mga tropa kay offering na nga ngalan nga dito ibutang sa church. Tili man na mo masubay.
20: Bullseye! Bullseye!
0: Okay na nga na po yung mga sindikato po siguro mga tropa nga gipaagi nila sa ilahang iglesia kuno kay lagi wala lagi taxation. Oo. Pero dili tanan mga tropa nga susama sa inyong mga gipanghunahuna. Muto siguro ko din ha kung kini terorista, komunista mga tropa nga naggagamit og simbahan. Di na pa magana ipanghaya ng kalaban sa gobyerno sa ilang simbahan.
20: Bullseye!
0: Bullseye! Siguro ko kayo na mga tropa, nga sa mga sikrito lang, nga mga ang donasyon gikan sa abroad, ipaagi sila kunuhay nga simbahan, o niya, pangutanon ni mo, huwag ang ganun ni mga mimbro. Anong dunan ni kwarta? Matingala ka mga tropa, nga walay simba-simba, pero na kwarta, asa man nagika na ilang, na mga obispo lang. Mas ni pare, pero ilang pare, magminyo. Nagulan na nagpa-interview mga tropa ni Gawas sa media na nawagan ng kanagin ng hustisya nga to sa mga namamatay dito sa Negros. Asa ka man ang kong anak? No? Mga pari na, mga obispo na. Pero dili na sila mga katoliko, mga tropa. For the sake, mga tropa, nga to sa uban nga ginagamit ang kanaganing mga pari o kanang obispo sa katoliko, kinipot sila magpaanggit-anggit po, pero magminyo na sila. Pero matingala ka, anong diha, hayaon, ang komunista mga katropa, doon na pa'y flag sa komunista. Kaklaro, ana!
20: Bullseye! Bullseye!
0: Kunya mo yung ka-grid tagging na. Sila rin mag-grid tag silang kagalingon. Anyway, mga katropa.
5: Alan Abais. Bullseye!
0: Ato ning tibuwas sa itong pagbalik, mga tropa, kay mag The Secret of Health muna tayo, ha? May buntag kay Richard Ramos o si Joseph Cruzada, matupan Joseph Cruzada, mga katropa. Nindot kaayo sa New Year's Peak Mountain Resort. O, di pinagpangka na ito, ha? Kay mahanggab yun ni mo dito ang kabugnaw o preskong hangin. Mas nindot pagbuntag, masugat ni mo ang fogs nga grabe katugnaw. Basta adto na mo dito kay sulit among staycation. Ang ilang buffet lami gyud dili basta-basta experience namo dito lang dito lami kaayo dito balik-balikan. Salamat XFM katropa Alan og Santon Plus Coffee Mix. Oh, di ba? Na experience ang Joseph Cruzada. Merry Grace Cruzada. Gidala ilang pamilya mga katropa. Actually, mugasto jud ka pero sa katong mga extra, na may mga extra diha mga katropa. Maski magagasto ka sa New Year's Peak Mountain Resort, sulit among staycation uban ang akong pamilya. Thank you XFM Santon Plus Coffee Mix. Salamat kayo. Motor Jack may buntag. Richard Ramos, kanu sa manim kuhaon ni mo Brad, ang mong kape diri Brad. Nakadaw biya ka sa bunutay sa kape, no? And Romilita Bacaro ay kabalaka kay aton ihatod ang kape kay Brad ang tagbog o playa. Balik sa mga katropa sa pagbalik kining pag-aristo kang Jason sa ngayon kalmado lamang kinimitahan human sa pag-aristo sa NBI. Kanya no bail recommended sa libel case mga tropa iya kinigikatingala. Though recently ato nibalaan nga nag-rectify ang RTC about sa bail bond, and this day today aduna na ay gitagana nga bail bond nga 10,000 pesos kay delikado ni sila mga tropa sumbalikan sa mga luminary nga bata ka. Standby sa tuwa nga The Secret of Health mga katropa musunod na sa tuwa nga programa nga Bulsa.
20: Bullseye! Bullseye!
0: Atong oras alas 8:02 na.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Kaklarik sana!
22: Exciting!
23: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang